alaman, ako'y naniniwala na may malaking ebidensya at mga ebidensya na hindi napawalang bisa ng kampo ng nililitis. So bilang inyong halal na senador at huwes sa impeachment court na ito, ako'y naniniwala na yung mga akusasyon sa inaakusahan ay mabigat at sa aking paniniwala na dapat i-convict ang nililitis. At itapos git, ang naghimo sa script chief of staff. Hindi ba? Kitinga, they are not all lawyers. And most of them, tanawan niyo ba? Laban-laban ang ara sa mayoriya. Most of them, if not all of them, will vote for the conviction. And ang ara sa minoriya, kampo ni Cayetano, most of them, if not all of them, will vote for the acquittal. Ha? Tiyan mga non-lawyers, si Supremo karon. Ano naintindihan ni Supremo? The without discrimination to Supremo. Ano naintindihan niya sa legalidad? Ha? Hambalya, yung kung tumayo dito sa gitna na podium, kasi pilagbilog podium, tatlo, ayokong tumayo dito kasi walang tagapagsabi sa akin. Dito sa skillet, kaya nga staff yato dito mo. Gatudlo, Mr. Senator, ganito po, ganyan po, o ganito po. Pero kan sa tunga, sa hindi pwede kasi ingit karon ng staff mahambal nga, ay Mr. Senator, hindi yan. Ha? Ibang script yung nabasa mo. Hindi pwede. Ha? That's why, ngiti, nasiling kita, nagabuto sila according to political affiliation. Not by virtue of appreciation of arguments based on facts, based on laws, and based on the Constitution. Just like us, we are not lawyers. Kiti pariyo sini, hindi gani kita ka sam, hindi kita kasangkol gigani mag-determine kung mag-hambal abi karon niya between among motions. Mambal nga parliamentary inquiry. Kung sa sesyon pa sinado kag kongreso, parliamentary inquiry, Mr. Presiding Officer. Ang isa to, mahambal abi karon niya I hereby ma-file motion for adjournment. Tis ordinaryo nga pag-intendita konsesyon karon sa Kongreso na House man o Senate between parliamentary inquiry and the motion to adjourn, which one will prevail. Libog ulo tayo, di ba? Pero kung gabasa kita, kaya ginasunod ta, but it takes time, kaya sometimes ang delisisyonan on the spot mo. Tigin basa ta, sa rules of the Senate and the House, non-debatable ang motion to adjourn. In short, whatever parliamentary inquiry, whatever point of order you may raise, non-debatable ang motion to adjourn. In short, i-reserve lang na sa sunod niya sesyon ang imo parliamentary inquiry, ang imo sininga point of order, but ang mapangibabaw is the motion to adjourn. So I may mo the presiding officer, there's a motion to adjourn. Any second? Paghambal karon sang kilala mo. Second, your honor. Okay. The session is adjourned and will be back on July 27 at 10 o'clock in the morning. Tapos. Walaus. Debla, amo nang procedure. Pero kung wala ikaw kay balusina, pero sabi mga rules of court, anong hambal hina nga section na money of the rules of court, anong inalungungtas na? Nabasa pa kita libro. Rules of court. Diba? According to a revised penal code section 21 paragraph 2 states that anong naara da? Ti you need to decide on the spot. Ti mabukad kapada ka mga hambal, that will take time and that will delay the proceedings. So kinahanglan ang presiding officer must be a lawyer. So paano apresyaron sa ordinaryo nga tao ina? Hindi ka
digest kita to the fullest, Katropa Alex. In short, sini, kung sa mga pang-usanay tubo, damo pa ang degas nga nabilin kay hindi kita karig as mag-usap. Bullseye! It's already 8:07 sa ato sila nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Now, diri kita sa report sang patrol. Inano man niyang kita ka katropang Alex ang pis-pis nga ayod-ayod spuga. Ha? Sino sinyo ka kita sang pis-pis nga ayod-ayod sa puga? Sa umasin na, makita nyo na kada hapon niya, kag masamiin ni siya, nga nagahugpa iya sa duta, labinigid kun bagong arado bala ang talamnanan, or if not, bagong ani ang talamnanan, nagapanuka sa sang mga nagkalabilin nga uyas, sang humay. Tawag namon sina, uya-uyas puga. Kaya nga, paghapon niya, nagayod-ayod puga, sige lang ayod-ayod, yabla, uya-uya sa pugabla. Huwag ka pahimunong. Amo ina ang imo sinisitwasyon kung mag-age ka dira sa ungka flyover. Daw ga uya-uya or ga ayod-ayod kas puga. Kaya nga, tilun sa lang muho-muho mo. Ha? Muho nili, muho nito. Di kapila na natampukan. Ugaling ang tampok, bo Diyos ko. Ha? Amo nang hambal nga damayo paganing foundation ni Congresswoman Jervel Luis Tros ni kay daw hipid pa foundation niya mo. Ha? Kita nyo kung di damol man ko sa foundation ni Congresswoman Jervel Luis Tros. Damayo pa pag put up sang foundation niya kay kung kaysa gani, bisan pahiran niya ka panyo, kapahiran niya sang tissue, hindi pa makakas. Ang gintampok yara sa taga DPWS kasi sinugo nila, job hire. Ay, Diyos ko. Amo nang hambal nila nga, inihian ka kapriubos kanod. Di kung nibalik kita sa ayod-ayod spuga, tanawan niyo blaho. Kung nagabusong kay mo dalalon sa ospital, pag-agi mo da, yun ikaka, kaya paglabot mo spunta ka flyover, mambal dun, mabatian mo doon siguro sa salakyan o kung sa taxi, katro pangalis nga, uha, uha, uha! Ha? Nga, di nagbata sa... Sa paron na karon sang ambulansya, retrato na karon sang ambulansya, ang amuna nga, o salakyan man, ang amuna nga klasika karsada da, sigurado gid mapuslot gid ang bata sa taguangkan sang iloy nga nagabusong. Check tabi sa simatineon si Katropa Romel Paklibar. It's already 8:10 in the morning. Mga pika mi blane santon plus coffee mix black coffee for all pati mga bata pwede ka inom sini mo manami ini kay kon nagaminopausal ka bala hindi ka mag suffer sa mga menopausal symptoms lang may initon ulo mo bala pagkatapos may mga hot flashes nami ini kay may isoflavone sa mga lalaki para mapunggan bala nga hindi magubag imo nga prostate kinang lanon mo das isoflavone ara sa santon plus coffee mix. Kag ang premium D3 coffee mix. Gusto nyo kape nga may sipa, pero makabulig reverse ang inyo sininga type 2 diabetes. Kaya nga may vitamin D and vitamin D3. Premium D3 coffee mix. Sweetener yung stevia. Amo na, nga, ang vitamin D kag vitamin D3 nagabulig reverse ang type 2 diabetes. Stevia man ang sweetener yan, di ba? Oo. Mga pebla kami. Pero check tanay sa Katropa Romel sa naman tineon. Kaya daw hindi kita maurat-urat sini. Kapila na kita dari balikan ni Secretary Vince Dison. Ha? Sa nagligad pagbalik kaya dari. Daw planchado pamanto sa husay buhok kya. Pagkatapos, daw pilang bilog palang bukay niya. Ang ikaduhay nga balik, naglaba buhok kya kang may burangos. Pero hipid pa. Subong ang buhok ni Secretary Vince Dison, pamatsyagan mo daw inukay ka kama-kama kang tamaw. Ha? Pagkatapos ang itsura, yan, mambal nga daw sinampal iya ka ha? Kama-kama kang tamaw. Pagkatapos kapilan sa magbalik, nagkantuman ni Presidente, nagkantuman ng First Lady. Pagkatapos amo gihapon, ayod-ayod gihapon na dalom sa ungka flyover. Tisino pa dapat na magkanto dari para ma-address ina. Ha? We need a new president. We need a new DPW secretary para ma-address ini. Yudi kakakya.
Ha? Amo ng problema, ladies and gentlemen. Kaya mga tao nga ibans gobyerno sa pagkabatinggilan gidiya.

0: Once nga may magreklamo nga nagakudol-kudol, ginatabunan. Tapos wala nagatiner ang tabon o kung ang ilang tampok, kapintakon mag-ulan. Pero sabi maulan karon sa gabi, waswai na ni.
1: Si, ano nga klase kautok sang tao ni man? Di nag-graduate ni sila sa pagka-engineer ang taga DPWH Katropa Romil, because this that's the responsibility of people sa DPWH. Di sila nag-graduate sa ilasining ano man, pagka-engineero. Sino professor nila si ni man? Kaya pamangkoton ta professor nila kung gapamati man na siya sang gina-lecture kung paano i-repair ka, paano mag-construct sang simentado nga dalan para pagon Katropa Romil?
0: Amo gani katropang Jusel. Basi taga Bureau of Fire naka-assign da.
1: Ha?
0: Taga Bureau of Fire.
1: Mayad lang ko taga Bureau of Fire, malain sina kun taga Philippine Coast Guard. Kay tiga pangita sila ya tubig, amo nang gaway kakawadan tubig da kay taga Coast Guard gabantay. Mamingor to karon si mumuno to karon kapos nya gapamuno kami di sa Coast Guard ug sila res nya munuhon mo naman kami indi ha. Abi gani namon kung kamo gabantay to because you love water. Eh.
0: Oh, abi namon kamo kay ti nga hindi sila kabalo aw magobra. Magkaayo. Eh supposed to be kon sila gitman kon mga engineers gitman ang mga naka-assign dira. Laban naman balaan na nila kon paano i-repair na diri ang sidalom sa kong ka-fly over katropang Jusel.
1: Daw ano kalawig ini katropa Romel ang ano da ayod-ayod portion. AP. AAP, ayod-ayod portion.
0: Guro mga 20 to 30 meters ang halin lang diri sa approach gate sang Taytay kung mag-uwing ko to C1 ka pala. Tapos ang portion sang Binigno Corazon Aquino Avenue amo ni sa pagkadto sa aganan katropang Jusel.
1: Ang pagkadto sa aganan kung maghalin ka diri sa may ungka antes mag-abot na sa crossing may ayod-ayod portion pa da kahit daw amo na natampukan na.
0: Wala na.
1: Natampukan na?
0: Pagduwala na nakaagi ya katropang Jusel Gupa.
1: Oo.
0: Diri naman niya sa after sang crossing sang Ongka Flyover.
1: Sa after sang crossing, approaching ikaw sang
0: City Mall.
1: City Mall. Ara na may ayod-ayod portion man da?
0: Yes, sa too.
1: Oo. Pagkatapos kon mag-cross ikaw, halin ka sa may agi ka sa C1 Road, halin ka di sa may Takasaro, lapos ikaw dito sa Hibawan. Sa left side dyan sina, may ayod-ayod portion.
0: Sa right side, sa both sides, katropang Jusel eh.
1: Wala to, Ged?
0: Sa tunga, wala to. Oh.
1: Dito, gurugagi, taga-DPWH, babaw ay.
0: Oo, saan pag-abot si Secretary Dixon, sa babaw sila nag-agi?
1: Tani dira na pinagi si Secretary Dixon para mabalan niya kung ano ang itsura sang ayod-ayod highway ta?
0: Kaya ba mo hindi pwede mag-agi? Di kayo may kudol-kudol.
1: Base kung kigan si, ano, si director.
0: Base.
1: Bastian. Amo na mga ginatawag ka nga mga balat si buyas niya servisyo katro para mila sa mga tao sa gobyerno.
0: Mga importante nga mga VIPs sa mga expressway na sila gagi katro pang Jusel.
1: Mayo, guro, kung mag-abot Secretary Dixon, sunod ko dalantang ang kaplay uberay.
0: Kung magpatawag siya liwat dari sa Iloilo, kung magkanto siya liwat sa another project, kung pwede lang mahambal sa iya, kag-maayo sa iya nga agyan, abitri sa Dalom.
1: Yan o katropa Romel, sistema mo ni, para mintindihan ta. Kung subject for bidding, let's say for example, remove and replace, kinanglan mo da ipabid. So nintindihan ta subong, bangod sang katuntuhan sa ibang nga tao sa DPWH, wala releasing sang budget. Kaya damo, ano maliya mo? Pero ang DPWH sa region, may pundo sila for repair and maintenance. May ara na sila daya incorporated na ma-preparar karon si DPWH Region 6. Personnel service or personal services, well, doon sa mga empleyado, butang mo pila ka milyon da. Statutory obligations, telephone, water, electricity, kung pila ka milyon na in a year. May ara dira sila sang ginatawag sininga repair and maintenance, kung pila ka milyon ina. Tidi nagkantong repair and maintenance ka tropa Romel? Base kung nagkanto guro sa maintenance ano sa karaokehan, maintenance sa ilimnan, or maintenance dito ya sa may nagasaot-saot.
0: Amo lang na ang wifi baluan ko dininagin takot kay Jusel.
1: Yara, mayo la kon hindi

0: Di. Bantay so, lang tos punta.
1: Ha? Marisponde pa lang, guro.
0: Awa. Abi ko ko gabusong kay bantay tos punta. Basi pumuslot karon lang bata.
1: Iya to, Kaiser. Awa. Ang muna ganyan sa kilala ko nga nagamotor. Kaya kasanay sila nga doon. Nag-agi sila, di.
0: Mm-hmm.
1: Kasaryas ang migo ko. Amalya, ginreklamo ang asawa sa bana niya.
0: Mm-hmm.
1: Ya hinay-hinaya lang kay dumahulugan ko.
0: Awa.
1: Ginbalikit siya sa bana niya. Ya wala ka man gabusong. Ya mo na gani nga wala pa ko kabusong dumahulugan ako.
0: No. Oh. Abi ko kon gambalang banang ha? Katropa Romel bla. Hindi gani rider bla. Di may mga rider. Ay karga bla nga uyab mahambal nga ay miss dali lang. May nalipatan ako, balik lang kita ha.
1: No, ideya sa kilala ko ba?
0: Oo, kay kundira mo iagi, grabe hakos ang pasahiro mo si mo. Kaya nga, maribit gid siya kung yung maghakos ka pin pa kung harugon mo.
1: Laban-laban, eto no, kar- ito mo nang...
0: Amo nang kon, hindi ka maghakos. Ang panghakos ka tulong parumil nga, grabe gid lang hakos. Amo nang hambal nila daw maipit pati siupaw.
1: Di laban-laban, gini kay mahulog, gini kinman ka trapag Diyosel, kay lagko pa sa karito, sa motor, ang buho mo.
0: Mm-hmm.
1: Kaya kung sa lakyan, gani kung hindi lang basta-basta, lagko ganyan sa nga karito, sa salakyan, ang maagi dire.
0: Oo.
1: Katsagan mo ganyan kung ano ka lagko ang mga buho. Pero si Dalom sa nga ang ka-flyover katropang Diyosel.
0: Pero ang masakit si ni katropa Romel, right now, wala sa may nag-obra dira nga taga DPWH.
1: Wala.
0: Kiti, tanawa bala ng ginahimo nila, Katropa Romel, sa mga highways bala, labi na gid kon sa sagwa na Katropa Romel, kapin pa kono ay pabala matapos ang ano bala, tawag sinigani, warranty period. Kung kaysa kita mo taga DPWC pang couple kung kaysa kaspalto sa mga litik-litik sa highway, pero hindi bala?
1: Oo.
0: Tidira nyo tani na i-couple. Dira tani nila na ibutangan sa kaspalto, Katropa Romel. Ay, ambot na lang gid ho. Tagaan nyo naman niya huya ya si Mr. Punsutan.
1: Di mo lang na ito, baso lang sa kontraktor. Pero te, ang problema dere, kung paano ni kayuhon. Ngayon hindi na magsulit-sulit kayo ang dalan, Katropang Diyosel.
0: No, you know, ang masakit siya ni Katropa Romel, may motor ka, may salakyan ka. You are paying every time magpa-register ka sa salakyan mo, you are paying the road user's tax. Libo na ka, Tropa Romel, or close to 1,000, di ba? Nabutangin na road user's tax. Pagkatapos, amo ni hatag sa taga-DPWH sa aton, sa gobyerno sa aton, yung sa salakyan, ay amo nang hambal nila kung kaysa nga, daw na, may mamakol sa taga-DPWH mo, mamakol istorya.
1: Kaya mo na eh, pay patrol sa pulis, ginigalik ka sa... Galikaw sa buha buho-buho.
0: Mm-hmm.
1: Pende ni hambal sa kilala ko nga traffic aid. Ngayon din yung malabutan sa so, kasimana o dagko naman na buho di.
0: Ati oy, para kadagi na sa taga DPW, sila nang tapak-tapakon, tada?
1: Kaya subong palang gani, makita mo na nga ang gintapon niya mga balas.
0: Mm-hmm.
1: Nag-usbon naman liwat. Kag wala nag-hubas ang tubig, direk ka trapang yourself. Isa ni sa mga nag- kosang pagkakasbala sa mga gintampok nila nga pato kay kada tapak sang karito kun basa ang buho matalsik ang balas sa kilid kada
0: abi,
1: tapak sa bato so pag
0: amo na lang ni himuon ta Katropa Romelo may Facebook page ang DPWH mo himuon ta goro tanan nga may concern dira ang gusto nga ma-resolve na sa DPWH abi i-shout out ang taga DPWH kayuhan nyo ang karsada sa idalom sang Ungka flyover. I-flood ta siguro sila sang minsahe kag shout out ka Tropa Romelay. Pagkatapos, ano gusto nila siniman? Pakahuyaan? Kiti kauluya na ni nga, why mo gintuman ni mo obligasyon? Galing kay hambalon mo sila nga dapat kayuhon nila. Pawala man lang sa gihapon na sobra naging kakabalan.
1: Di anon tayo, change na naman ang... Uy, sa pagpabalo sa ila katropang Diyosel.
0: Mm-hmm.
1: Kay tipasi, wala sila galantaw TV, wala sila pamati radyo. Kay Guro, CNN lang di Guro, wala ka balita. Sini mo?
0: Ha?
1: CNN.
0: Oo, oh, amo gani eh.
1: Walos nga media outlet, do. Kita ko di ka nagabalita. Dede, why sila naka, do, why sila action?
0: Ah, may nakabalita na ko, no?
1: may nakabalita
0: na. Oo, CNN, nakabalita na. Saraga News Network. Magutas ka trupang Will, bla?
1: Oo. De, amo na lang nagurog ko lang. Amo na nga. De, testingan natin sa Facebook para pasidira nila makita. Katropang Diyosel, nga may gariklamo, gali. Nga mga computers, kag mga drivers, sang idalom sang ongka flyover.
0: Ari na lang. Sa tanan, sini nga may concern dara. Kay daway ginasapak sa DPWH. Shout out nyo lang sa Facebook account ninyo or Facebook page. Kag paulanan, tanlang mensahe ang DPWH Regional Office 6. Sang shout out ka yuha ang ang karsada sa idalom sang ongka flyover. Hashtag ha? Guba nga karsada sa ongka flyover. Hashtag DPWH. Amo lang ginahimuon ta. Atropa Romel, kiti daw hindi slak batyag eh.
1: Gane.
0: Ah. Sige, budlay kon magbakal ka sa bawda karon kag dara ka magagi kay base mabuslot ang sulod lan mo bla kon sa bawda la mo bla kon maligo sa bawo. Oh,
1: hindi kay gin kumakot kung mga taga IBC bla kon sinong katampok sang ano gini sang mga buho-buho di ti sila kabalo. Pero ang ginahimo nila di kinaklearing nila. Ang iban nga mga
0: te ano pro bono guron ni IBC ay.
1: Ambot lang.
0: Oo. Ti ang katampok da no taga IBC na kon
1: IBC oh. Aha. IBC nag-obra dire.
0: Tikon mo si nagsuldo sa inyo, IBC kon DPWS laban-laban IBC punso ug suldo dai.
1: IBC kay uniform nila IBC, mo tapos aha. Equipment IBC. Kay makita mo man yang mga uniformes ng taga IBC kay tropang Jusel layo pa na ya kitao na mo.
0: Mm-hmm.
1: Tapos basta may nag-aulobra gani nga mga taga DPWH.
0: Oo.
1: May nakabarong na sa kilit.
0: amo nang ginahambal nga you know katropa Romel may area ay. Ang DPWH, may regional director, may project engineer, may site engineer, may quality control engineer. Apat na naka-engineer ga tanaw ka tropa Romel, duha lang katao ga pala, yu di kakakyak huluya.
1: Ote, amo ni.
0: Amo na kung sa mga sugal pa bla ka tropa Romel, damo pa mirun iya sa ano mo puntos mo, sa Lucky 9, tatlo lang puntos, apat patigbang ka. Damo, miron. Ano pag ilinaway per me? Kay mansigsin niya sanay lang. Ang mga miron, kasi ninyo sanay. Kung mahirit, kung hindi. Diba? Kay ginalingling yes. Nila to ang baraha ka. Bangka, kung pila. Pag lingling, karon niya yung city, barahaya. Masinyas na karon mahikap na siyang dulunggan niya. Miron na. Tiyan mo nang guwaya subong sa DPWH, apat ang miron, duha lang trabahante.
1: Oo. Kaya muna eh, damo ang duwa lang ang katrabaho, damo ang kabo. Kabo, tawag nila.
0: Ay, sige, kay palabotan ni sa DPWH. Inaiya kong so, kabatsyag pa sila, huya.
1: O, tinsa dari sa may atubang git sa City Mall, dari nga portion sa magpaliko kagit, dari git ang may tubi, kag may buho, katrupang Jusel. Tapos,
0: pangita ka bida karon buho, katrupang Romel, ng dako, balatan awunta kon kaigo ulo ni Direktor.
1: Ay ko eh.
0: Ha?
1: Maski tatlo pa ka ulo.
0: Picturean mo gid karon na kon kaigo ulon direktor kay ti ulon lang guron direktor na lapak-lapak konta para magtapan man sa mao nang dako nga buho daw.
1: Basi mediahan pa man nga balas lang anay.
0: Ha?
1: Basi mediahan pa man.
0: Oo. Oh. Ti kay daw pinabayan na nila nagabot ang ni Secretary Dison may last na pack eh. You see, kung daw ano kapuderusong taos dalom, Katropa Romel, yan na, nagamuno na ganis, babaw to nga pa kayo. Hindi nagkakadto ang inyong maintenance, repair and maintenance budget. Ay, Diyos ko. Amunay kon kay isang, iambot na lang katropa Romela. Ay, doon namin manapungol istorya.
1: So, tiyan mo na ito, subong may truck ban pa. Alas 9 pa makasulod ang truck dere. So, ang mga lagkogin man nga trucks, ang mga isa sa mga nakapausmod, sa mga nag-git pang uli nila ang mga duta dire o kun nga balas sa mga nagabuho dire Katropang Jansen.
0: Okay.
1: So po dire kay Katropang Jansen Crisostomo kagduwa naton kay intern from West Visayas State University. Ini nga balita ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C, Vision X Plus Premium D3 kag Turbo D Tari Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Romel Paklipar. XFM News.
0: Sigitan nyo lang, gid ako nga problema ina. Kung flyover, taman dako man yung problema. San Juanico Bridge, pila ka kilometro, katropang Alex. Ha? That's a dozen kilometer. Gatabok inayas dagat ang San Juanico Bridge. Tay-tay na nakatropang Alex, ha? Pilang kalabaon sa ato nung ka-flyover? It's a little bit more than 600 linear meters. Buta malun mga tuwas kilometro lang, ha? Na? Tanawan nyo, hindi kagi truck. Hindi kagi motor. Hindi kagi dara ang mga may three axles. Tanawan yung San Juanico Bridge, bila ko na nun nag-agi katropang Alex. Diba? Tanan yung salakyan gagi. Motor gagi. Tanan, kalaba-laba ang salakyan. Nagpila ka, wheeler-wheeler, tawag 16-wheeler, 14-wheeler, 10-wheeler, gagi. Puno pasang karga katropang Alex. Matraverse for several kilometers sa San Juanico Bridge. Nalipat doon ko, pila ka kilometer ng San Juanico Bridge, eh. Ha? Naripat na ko sa lecture sa una. That's San Juanico Bridge, a total length of 2.16 kilometers. Duha ka kilometro yung dikakakya. Ha? That's around 192 meters. With a width of 10.62 meters. Ha? 2.16 kilometers. Duha ka kilometro. Ang iya pundasyon at upatos dagat. Latibaya. Tanawan nyo ang mga trucks na nagalagi. All kind of trucks or truckings. May karga kagsaway gagi. Motor gagi. Aton flyover ni kagi motor. Hindi kagi truck. Hmm? That's why, ladies and gentlemen, amo nang ginasiling ta. Ang ginatawag sininga ang kapalpakan sang tao sa gobyerno just like sa DPWH. Na why man ti may mahimo ang mga kontraktor kay kontraho nila taga DPWH i-blacklist sila or hindi sila pagpaintrahon or pangitan pamagi bisan period lang sa kontrata kag sa ilabi documents i-disqualify. Amo na ang nagakatabo kun nga ha? Ngang aton sini nga mga infrastructure di halin ibabaw kag idalom problemado. Tidin ka mo kakita tungas kilometro hindi kagi truck San Juanico Bridge 2.16 kilometers makaaging trucking puno-puno pa yun di kakakya. Mambal nga ti nali magusmod ang San Juanico Bridge tigagi man tanan nga truckings to. Ato nung ka-flyover di kagi. Why? Kay ginatabon-tabunan sa taga DPWH ang kapalpakan sang proyekto nga sa pag-intiendeta kahibalo sila base ang iban may kahilabtanan pa. Amo na kun kaysa nga masakit matuod ihambal ni sila, ha? Pero kun kaysa gasiling kita nga dawa ay nakamugabatsyag yahuya eh. Mayo pa ganing patay huya ambal nila kay base sa second coming base magbanhaw pa. Debla? Pero kung wala nagid huya, good life magpa-develop huya. Amo nang hambal nila, wala kuno sang abuno nga makapatambok huya. Tiyamo na. Ha? Thank you people of DPWH. Ari na lang sa ato sa ninyo mga tagpalamatay para ma-address ini flood text messages and messages sa Facebook page sa DPWH Regional Office 6. Nga kayuhon nila ang ungka, idalom sang ungka flyover, ang ayod-ayod niya karsada da. Ang lubak-lubak ka karsada da. Because why nila ni ginadres eh? And let us flood complaints sang Facebook page sang DPWH Central Office para mabasahan ni Secretary Dison to. Kaya mo na lang ginang recourse eh. Pagkatapos kada kita nyo kataga DPWH, labi na gid si Direktor, ka mga buyunan da, munuhon nyo dayon. O, ara na taga DPWH, saan nyo kayuhon ang ungka flyover? Parehas mula pagsinggit to sa mga taga, din nga nito, Jensan, kay President Bongbong Marcos, mambal, BBM, ibalik pira namin! Te, kabalo ka mo kung ano reaksyon sa presidente? Nese, kuna mo ng reaksyon sa taga DPWH, ha? Dako, gidguro, kagdamo, gidguro, pasyente ni Dr. Daisy Dakilanya, prof. It's already 8:41 in the morning. Kilala si Dr. Daisy Dakilanya. Ha? Wife lang ni attorney Marvin Dakilanya, bla. Ha? Psychiatrist na. It's already 8:41 in the morning sa ato sininga pagparagad. Mabalik kita sa dugang sininga mga balita kag informasyon diri gihapon sa palatuntunan Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. Kami inom ko na Vision X Plus dugo pala nulom panulo ko magamoni aga pa. Hmm? Vision X Plus nga may lutein, beta carotene, vitamin E, zeaxanthin for us to have good eyesight. Amo na ya? Para nga magsinaw ang matata para kita to nga lubak-lubak to ang dalom sang ungka flyover nga pinabayaan sa taga Department of Public Works and Highways. Ha? Inom kita Vision X Plus. Oras alas 8:42.
2: XFM.
3: Yes to help.
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
6: The Secret of Health.
5: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
4: Santon Gold Live Testimony.
7: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3-month-old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Noong umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
4: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
2: Vision Next. Marami na ang natulungan.
3: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
5: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag na hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Ulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa apdo, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili, meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Vision X Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
4: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Yes to Health!
9: XFM.
10: Happy
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
15: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurine, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Soft Gel.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
19: Get ready, Cebu!
10: the biggest and most colorful running event of the year is here.
17: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
10: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K and run for a chance to win amazing prizes.
17: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
10: Register now or visit a registration booth at Abellana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
17: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
10: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
17: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
19: Happy!
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
21: Mag-Samsung Plus Herbal Oil.
20: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
21: siguradong sisiglang pakiramdam.
20: Samsung Plus Herbal Oil,
21: ang pamahid
20: na all-in-one sa presyong magaan.
21: Samsung Plus Herbal Oil.
22: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
23: Zone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
24: Sister Pain.
25: Ako Galisilisa, and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko, kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
24: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
26: If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis
24: sa mga butika.
27: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
28: O si Bethany Astrid Siliero, sang Kalinog Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kay Dr. Revelito Uy, sa akon nga nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong pa-premyo.
27: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
26: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
27: Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
29: College na ko!
24: XFM.
29: Patropa mo!
30: Exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
2: Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ronald sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong discovery nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingob nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus. May collagen, kagglutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
0: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare. Psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
9: Kung mamati ka sa XFM.
10: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
11: Patrol!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinagtibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
5: Mag-Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
6: Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
6: Mag-Xanthone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
8: Oh, gali, diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Sakit ng katawan? Mag-Xanthone Plus Herbal Oil.
11: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Xanthone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Xanthone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Xanthone Plus Herbal Oil.
12: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Xanthone Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Xanthone Vitamin C.
13: Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Sister Pain.
15: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
14: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa mga butika.
17: Pa-diet na ko buwasa.
18: XFM.
19: Patroba mo!
20: Exciting!

0: Ora 6FM 100.7 Iloilo a las 9:08. Bullseye. Pareho kita sa ato sining pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Good morning kay Ma'am Hermite. Thank you for listening. Kay Paterno Sitar Paklibar III. Sining good morning katropan Josil, kagkatropan Romel. God bless you always. Salamat. Sa kay Sherwin Marco Wi, good morning. And also good morning sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso. Sa kay Randy Losada. Sila niya shout out lang galit sa Losada family sa Barangay San Gregorio Lambunao kag sa Lambutuda Tricycle Association San Lambunao kag sa Tupad Namon Balay kay Jose Nono Loreno. Good morning and thank you for listening. Sa kay Ma'am Idna Puray, salamat gid. Sa kay Ma'am Lucille Capio, good morning. Sila niya sa tanan niya staff kag listeners. Sa kay katropang Rodolfo De Lapos Jr. kag sa tanan sila niya mga katropa patrollers ta good morning gid. Siya negosyo lang nagyapon, katropan Josil. Kung magkalaguba sa lakyan mo, mabakal kagit spare parts sa car mo. Tapos puwerte pa kamahal subong. Amo na ang problema. We are paying good money para sa tanan sining mga car owners bla. Kiti may ara na kita ginabayaran sa road users tax. Supposed to be makadto ina sa maintenance also sa mga karsada hunta. Kag ang mag-implementar si Nakuntani, taga DPWH. Pero titanawan nyo subong mula nagkakainabo, ladies and gentlemen. Tingkakadto ang ato sining kwartang inabayad. Ayun, di kakakidhoo, gidhoo. Sa kay William Dakinan, good morning and thank you for listening. And also, good morning kay Nyek Espinosa. Salamat sa pag-monitor. Dari sa XFM 100.7 Iloilo sa palatuntunan Bullseye. Bullseye! Now, ladies and gentlemen, nagligat sining adlaw. Nagtalakay kita parte sa natabo bala dito sa dingganini sa Tacloban. Kundi may napatay dito sa Tacloban. Napatay sa Tacloban kay may nagpaniro tong mga minor di edad. 14 anyos kag 15 anyos. Inabangod kay nakadala tandak pusil. Ang pusil nga dala, ang 38 caliber revolver registered ang serial number sa isa ka security agency nga nabase sa Cebu City. May nadiskubrihan na rin polis nga ang serial number sa itong 38 kapariho sang serial number sang pusil nga na-issue sa security guard nga naga-duty sa Bohol pero Cebu-based ang security agency. Ang guwa niya, ang serial number, may kapid. May kadobol. Pariyo sila serial number, pariyo sila 38, pero duha ka pusil. Isa lang ang serial number. So that is a question karon sa partiya sang gobyerno. Sa pag-control sini, nga may ara kapid kag dubli-dubli ang serial number. Ang 9mm, ginapanagiyahan sang tiya sang isa sa mga suspects. Ang niwang balang alaba buhok, tiya ya, happens to be, daog sa beauty contest among police women way back in 2017. Kag nakapasar sa bar sang 2023. At tag-iya sining a police woman happens to be a lawyer. Tagpamangkot paano kalabot sa iya hinablos ang pusil niya. Service firearm pamanabi. Ang isa pagid ka-concern diri kay nagpuhag ini sa bilog ng Pilipinas. Partiya sa safety and security sa mga kabataan. Labi na gid ang mga adventurero, yung mga kabataan na sa high school mo. Bisan dari sa ito sa siyudad sa Iloilo, ka-adventurero si Ilablao. Karoon, ginugtan man sa mga eskwilahan, ang ilang sining security measures. Ang mayo yung security protocol kag measures ara sa private school because they can afford to hire enough sining mga security personnel para nga mag-secure sa ilang sining komunidad. Tanawan nyo blama private schools dari ang university sa siyudad sa Iloilo nga mga pribado. Parehos ni Central Philippine University, one of the biggest private schools dari sa ato sa siyudad. Pilablak dosina ila security guarda. Ha?
1: Sa entrance pala, main entrance nila, tatlo, apat bilog gwardya. Sa exit nila, katanan niya sila nga suludlan, may gwardya. Pati dito sa medyo simong na nga lugar to sa likod, bala katropang Alex, may gwardya. Ang mga private schools, iban parisabi sang doctors, may gwardya. St. Paul's School, may gwardya. Ateneo, may gwardya. Tanan nga mga private schools, ya. Mayong ila sining security preparations. Ang problema sa public schools, kaya nga, may gwardya na isa, duwak, bilog. Kaya hindi ka-afford ang eskwelahan, magastos ang gwardya. Ang inahimo lang kung maayo ang PTA, ang mga ginikana na gamot-amot para dugangan ang security force. Para yung sabi, I'll cite you an example, Iloilo National High School, Nasyo. Ang mga PTA, ang fund, part of that, ginabulig para makahire dugang ng gwardya. Hindi tanan niya gwardyada iya kiskulahan. Iba niya gwardyada iya sa PTA. So para lang ma-augment ang security force. Pagkatapos, gin-implementar ang maid-id sininga screening sa mga kabataan, bisan pa nga makapadelay sa ila sininga pagsulod. Ang pagwayaw ay problema ang pagsulod. Gina-id-id. Pariyo sa iba niya eskulahan, nagbakal sila, nagbakal, kag iba naka-implementar na sang ginatawag sining metal detector. Ang metal detector maka-detect sang metal sa sulod sang bag, sa lawas sang kabataan or estudyante. Para sa gataklos ka imo de karon sang sundang, gataklos ka imo da karon sang kutsilyo. So kon paagi na kag paagyan scan sang metal detector, ma-detect yun na gaigot, ina sa gahuni, gaingaw na. Tikon bag mong giingaw, buta malus ni bukaron may. Puro kalabanan, kung ano sapuan ka tropang Alex sa sulod, kutsara kag tinidor, kay gabalo ng aras public school mo. O, gaigot, ti mapilitan sa pagbukad. Ti ara na gasampaw ang kutsara kag tinidor nga naputo sa tissue paper, nga gasampaw sa balunan niya kistudyante. Pero may natabo dari sa siyudad sa Iloilo nga may na-confiscate nga kutsilyo. High school. Ha? Ti ang kutsilyo gin-confiscate sang gwardya kagin pamangkot ang estudyante nga anagadala sa kutsilyo. Rason kay Baloka, kung ano, ladies and gentlemen, rason ni sa estudyante. Sa linya depensa ko sa kogalingon ko kay ginabuli nila ako. Kung natabuan abi karon, yudi kakakya, natabuan nga amo na may dala sa kutsilyo kagin buli, ti base ko na handusan niya eh. Base ko na bunan niya nagabuli sa iya. Insert madamo sa bullying nga nagakainabo, nga nagakapilitan ay ibang mga estudyante nga magdala sang pangdepensa sa kogalingon nila. Ang mga pagpangbuli sa mga classmates nila, halin sa gunting, nga muna gani nga, delikado magpagunting sa buong flat top, katropang Alex. Galing kiti muno gani sa Facebook bla, pagunting ko, galing kay Waiko Pusil. Hindi na lang ko magpagunting. Ha? Tamo kay katropang Alex, love na love, jagid ang kalo, ginhatag ni Bosing siya mo, kaya nga, naliya hukson kalo iya, yun di kakak, kaya bisan ga ulan kung kisa, gaigpat yung iya lempudwan mo. Hapos pa ya katropang Alex maligo, no? Ha? Maka-save ka sa shampoo. Pakalbo ka na lang. I-check tabi si katropang Jansen Crisostomo. Kay gin follow up ya ini. Ha? Ang eskwelahan gin tumod ta is La Paz National High School. Tiga talambihan na inadang La Paz Elementary School kag La Paz National High School. Di karon kon natabuan abi, ladies and gentlemen, yung moto, sinunlog man abi siya, mambal nga, oy Meg, amusta gunting mo, buhi pa na ang barbiro na gunting si mo. Di kag isabat yaman, bla pariyo sa sabat, sang bata, bla to sa may takloban, bla. Siya buhi pa, pero ikaw siya ba si hindi na. Di, amoto nga naniro siya. Pero ang target dito, yas takloban, actually, wala dito, pinangita nila. Ang problema lang galing, kasi wala siya sa may nakitaan. Wala nila makita. Kagwaya makita, nagabuli sa iya. Amo to nga, naniro na lang siya. Makon mo na 40 ka basiyo na recover, bla. Tidere, kutsilyo. Good to know nga ang eskwelahan implemented sa mayo sa ning security measures, including frisking. din gintago sa batang kutsilyo, ara sa iya batiis. Kaya pwede mo na iya isulod sa imo sining medyas kag bugkosan panyo, bugkosan lastiko, guma, di ba? Kaya ti may tagub man na. Ti maginaway karon kuwaon mo lang di sa imo sining batiis kag gunuton kag ti. Kung maginaway karon muno eh. Check tabis katropang Jansen sa dugang sining information kag follow-up report. Katropang Jansen sa report, please proceed.
2: Katropang Josel, gin ako sa grade 10 student sa La Paz National High School nga nagadala siya sang or nagabalon siya sang hingaliban, specifically kutsilyo. Katropang Josel, mangod man sa mga pagpamahog kag pagpangbully nga iya gina-experiensyahan adlaw-adlaw samtang nag-eskwela sa among eskwelahan. Katropang Josel, nadiskubrihan ini sang pamunuan sang La Paz National High School, particularly ni Dr. Salvador Bizares, ang school principal for sang La Paz National High School. Katropang Josel, sang confiscate or sang intercept sang security guard ang ining hinganiban. Katropang Josel, sa ilagin patigayan sining security measures of hugot kan security measures sang La Paz National High School. Sang matanda na ton, Katropang Josel, nagmando si Iloilo City Mayor Raisa Treñas sang sa ano no sa ICPO kag sa school divisions school division of Iloilo City nga mas hugton pa ang security measures sa mga eskwelahan, bangod man sa natabo sini sa Tacloban City. Katropang Josel, that's why nga nagpatuman man sang dugang nga security measures ang La Paz National High School. So diri ginstriktuhan nila ang pag-check sa mga gamit nga ginadala sang mga estudyante kag amo to no naka-confiscate aside sa ining kutsilyo, na confiscate pa sila sang mga vape, kangay nga vape, tapos iban pa gid nga mga bladed weapon. Katropang Josel, sa may high school department nila dere sa may main bala building. Katropang Josel, kay tatlo ni ang building sang La Paz National High School, may iya sang senior high kag may araman nga iya sang annex kag dere sa may main gate. Katropang Josel, so ang natabo sini suno kay Dr. Bizares nga sang nagligad nga adlaw kita ni nila ang grade 10 student nga samtang naga pasulod sa ining eskwelahan daw lain balang iyang lakat. Katropang Josel, daw hindi bala normal daw naga ano siya daw nagadali nga daw
1: balisa kung sa Tagalog pa.
2: Oh, daw hindi siya bala...
1: Daw hindi mapahamtang?
2: Oo, hindi siya mapahamtang. Katropang Josel, that's why nga gin-check siya sang, ano, sang security guard. Tapos dito nakitaan nga may nakasuok sa iyang...

0: ang estudyante man mismo sa La Paz National High School. So ginpa-identify ni sa iya kung sino kag ti siyempre nagsugid man ang grade 10 student kag ginpatawag ang ila sining mga ginikanan base sa ginikanan sang ining grade 10 student nga wala sila sang ideya nga amo na ni gali ang nagakatabo amo na ni ang ginahimo sang ilang bata kay suno man sa ila nga ano ni siya nga mabuot kag hiposon kumbaga wala man gamo ka tropang Josel kag ti wala man nagapa wala man nagapanugid sa ila. That's why nga wala gid sila yasang idea nga amo na nigali ang ginahimo niya sang estudyante. So ginpamangkot man kun sang sanao biabi sige siya nga balo na gid yasang kutsilyo ka tropang Josel te suno sa iya dugay naman kuno kaya since halin niya nga ginaano siya ginabully siya ginahadlock siya ka tropang Josel pero ginpamangkot man kun abi ginsakit siya abi ka-experience siya abi sang pagsakit or ginsaputi siya abi ka tropang Josel suno man sa iya nga wala man siya gitpat an pero sunod sa iya nga gabalon lang siya kay para in kaso nga kinahanglanon niya hindi siya bala ma dumadihado bala or ma daw kumbaga may ara man siya nga pambato katropang Josel in kaso
1: ang guway siya na pampahadlok in kaso ang ibuli siya pero ano nga klase kapag pangbuli katropang Jansen
0: sunod kay Dr. Bizares hindi man gid ko no physical katropang Josel daw kada man daw verbal kag daw pampahadlok wala ka daw ginahambalan siya or gina pahog siya bi verbally katropang Josel kag kisati sa tulok-tulok wala ka katropang Josel amo na ang ilang na ano ilang kumaga na gin ako man sang ininga ano sang ininga grade 10 student so far ti suno man siya
1: pero ano ang nagabully siya classmate niya or schoolmate siya lang katropang Jansen
0: schoolmate lang katropang Joseph
1: hindi ya classmate
0: daw so, higher year or daw ka batch siya lang man
1: mm-hmm. So bali so, ginapahog lang siya.
0: Oo, daw kisa daw tulok-tulok na malang katropang Joseph kuno tapos ginahambalan ginapahog siya threat kag pagpang amo na ginasundog katropang Josel that's why nga amo to nambal siya nga nagabalon na lang siya para in caso ko no so masaya may ano siya may pambato siya katropang Josel
1: So ang bata why man record abi sa eskwelahan katropang Jansen nga libugan doblas lawayon
0: wala man katropang Josel. Daw amo lang the hipostone lang gid man sabi ko no. Daw wala malaga bato. Daw amo na that's why nga ang iya nga ano na lang inong ginhimo na lang is nabalo na lang siya. As means hindi man niya mambalabi nga siya gid ya ang magapanguna pero sana siya daw self defense katrokong Josel nga para kay kaso nga kung anuhon man siya may pambato man siya dayon na katropang Josel. O galing kay ti
1: pero na verbalize gid abi katropang Jansen ano nga mga pagsunlog bala ano nga klase ka pagpanunlog bala katropang Jansen
0: wala man na ano no wala agid na specify katropang Josel based man sa share sa ato ni Dr. Bizares o galing nga mulat mga balya lang nga ti wala man si kumbaga wala man physical nga interaction sa ito nga sa ila or daw ano lang daw pahadlok na bala katropang Josel or daw threat lang ginapahog siya ginahambalan siya abi nga ano no siguro mga ano na bala mga abi bantayan mo karon sa guwa daw mga muna bala katropang Josel ano siya ginahadlock lang siya nga verbally katropang Josel. Magaling kay ti suno saya mo na nga rason kunya ang nagabalon na lang gid siya sang iniman niya kutsilyo. Magaling kay bangod man gani nga amo to no kay ti wala sang metal detector abi ang ining eskwelahan.
1: Kun amo instinct lang to galis ang guardiya gin check ya. Kaya daw hindi bi diretso pang lakat ya no kag gasuspitsong gwardiya nga

0: something is wrong. Amo to gin check ya pateng tiil.
1: Yes. Gin ano siya gin pa ano saya gin dugin pa uba bala siya ang sapatos siya kadto kan Josel.
0: Mhm.
1: Kay ti daw lain gid ya kuno ang iyalakat kag hindi siya mapahamtang.
0: That's hindi sa at ease.
1: Oh, gin inspection ang iya pati nga bayo, ang iya nga pants kag iya nga sapatos kadto kan Josel. So iya man yung gin surrender ini pagkakita ako baga daw ano to wala naman siya nag react kag gin ano naman sila no gilayan sila ginistorya sa guidance office sa katropang Josel.
0: Pero tinasettle ini katropang Jansen na patawag man to ang alleged nga nagabully sa iya.
1: Yes, gin patawag man katropang Josel kag amo to gin ginistorya man ang ilang mga parents kag subong dumay intervention nga ginahimo ang eskwelahan kay may mga ano ni katropang Josel basement kay Dr. Bizarres nga may ano ni siya sa ilang handbook do may certain penalty bala may sanction sa amo ni nga mga behavior nila katropang Josel. So aside sa amo na ginadumilian man ang pagdalaman sang liba mga sigarilyo or vape sa school premises sa katropang Josel. So sunod sa kay Dr. Bizarres nga plano nila subong nga iti wa muna ang nagakatabo nagopanaog naman siya sang memorandum nga magabakal sila sang mga metal detectors ngani kag mas stiktuhan pagid ang pag-check o pag-inspection sa mga estudyante as well as pagpa ano pagid no pag strengthen sa suno isaya sang intervention sang guidance office nila sang ini nga mga pag ano bala pag explicar sa mga estudyante about sa bullying kag ano man eh mga ka in case may mga nagaka-experience sang bullying or ni nga mga threat katropang Josel ila man mismo nga hatagan gid sang italupangod ang ining mga estudyante katropang Josel kay ti gin-explain niya ban gani nga ti ang mga estudyante kay man abay sa Lapas National High School sunod sa iya is may mga ano bala may mga grupo-grupo katropang Josel hindi man aton mabagin ni mga gang pero may mga ano bala may mga grupo may mga ano bala may mga organization sila nga gina outside of school katropang Josel. That's why nga may mga instances nga kung kay isa nagatuga gid sang gamo not only dira sa sulod sang ilabing eskwelahan kundi bisan sa gwa man sang Lapas National High School katropang
0: natabo ini katropang Jansen after the incident dito ya sa din ganini sa Tacloban City
1: ang pag-inspection ni Katropang Josel.
0: Ang pagkadakop sa bata ninyo may dalang kutsilyo?
1: Oo. Right after sang sa Tacloban City nga ni nagmando si Mayor Trenas sang hugot nga ano no nga security sa mga eskwelahan dito no after sa to nagpatuman man ang Lapas National High School sang dugang security measures dito nagdakpan dayon katropang Josel na dito na ano ni na confiscate ang kutsilyo kay ano to do ginbutangan nila sang aside sa mga ano no sa mga security guards sa kada mga gate may mga inspection na gid nya ginbatigayon katropang Josel do mano-mano na bala nga pag-inspect sa mga nagasulod nga mga estudyante or mga nagabisita. That's the time nga na ano no nga na kit an ini or na recover ini nga kutsilyo katropang Josel. So based man sa kay Dr. Bizarres nga when it comes sa ini nga natabo mas ano pagi sila magapatuman pagi sila sang mas stricto pagi nga security measures katropang Josel. Actually ginbawalan na ganila bisan gunting no dumilian naman nga magdala ang mga estudyante bangod man sa ining natabo katropang Josel. Pinako ni agin konfirma ni Dr. Bizarres nga may mga kaso gidya sang bullying nga na record dira sa ilang eskwelahan o sa La Paz National High School Katopo Diocese. That's why amuman niya ang ilang ginahimong intervention para man nga mabulikan as well as nga malikawan nga maglalapagid ang sitwasyon sa ilang eskwelahan Katropang Diocese. So may ano kita dira no interview kay Dr. Bizares, Dr. Salvador Bizares, ang principal for sang La Paz National High School angot sa ining pagkumpirmar sa ining grade 10 student nga nakuhaan sang kutsilyo bangod man kuno sa bullying Katropang Diocese.
0: Okay. Pamatian ta si Dr. Salvador Bizares, ang school principal sang La Paz National High School.
2: Sa aton gate, ina-instruksyonan nato ng aton guard nga hindi lang sila magbukas, no? Ang makabataan lang mabukas, then sila lang yung gamitan ng isang mga object, sharp or what you call this, stick, no? Para mga tanaw. So dito na nakuha ang sabagsang bata, no? Kagang isa, hindi man sila maka, no, uyat pala makakapkap sa mga bataan. Pero dito, ang isa kabata, to pag 3 o'clock, no, pagsulod sa gate, daw balaan sa guard, bala nga nagasala-sala, balaan man niya. Daw ara sa sapatos, bala niya, no.
3: Dito
2: yung mutang, no. Dito nakita sa guard na may dito, no. Actually, wala man to niya, ginkapkap, pero balaan niya, ipauba lang. Then nakita na gawa ang kutsilyo.
4: Ano yung ipatawag na itong sarning mga bata?
2: Oo, ipatawag na kapon ang parent. Yung ipatawag na, ginbagi na ito sa guidance office. No? So, at least may response ang school.
3: Ano rason niya, sir?
2: Ang rason sa bata, ito yung isa, una, sa 1 o'clock. No? May arag at threat sa ila pala. No? Okay. Na sa diin daw, permi lang siya kunugin na uli man, no, na, ano na, siya, nabutang sa isip niya, mga ta, may timpugid ba na, may timpugan. Sige, na obrahon.
3: So, no? Gabalon.
2: So, gabalon lang siya, pero wala, hulat lang siya, sa kung ano, no. Pero mayo man ito gani. At least, after sa ito, ipatawag ang parent. So, ang parent, why gabalo nga, mugali na. Pero balaan yung bata niya, nga, why niya, buot niya, hipos lang bala.
1: Katropang Diocese, so nabatian si Dr. Salvador Bizares. Muli ang iyang
0: confirmation. Sa mga katulad si ni Katropang Jansen, ano mga disciplinary actions, if not intervention, ha? May disciplinary actions. Ni, for example, ang bata ginbully, nagdala sa kutsilyo, which is violation sa existing naton si ni mga kasuguan, because that's bringing deadly weapons, no? Katropang Jansen, kung kalabot sa polis ni ang possibility grade 10 mga pila edad niya sini 16 mga
1: 15 to 16
0: grade. Oh, okay, tikon na above 6 15 na ni siya. In short sini that must be investigated kung may discernment on his part. Ngati kay balo sang sala ang ginhimo iyang pagdala sa kutsilyo, pwede siya mapasakaan kaso. So ano, gin-report nila ni sa police o kung gin-settle na lang nila, confiscated lang ang kutsilyo, Katropang Jansen, anong mga interventions, if not, sanctions na ginahimo nila sini? Kung i-sanction tang nagdalas ang kutsilyo, how about yung nagabully or nagapangbully, Katropang Jansen?
1: Suno kay Dr. Bizares, when it comes sa ining bullying, Katropang Diocese, so under na ni siya sa Office of the Guidance Counselor, may ginahimo ni silang intervention muna gipatawag ang ilang parents o galing kang about sa ining bata, no, or ining grade 10 student kay ining nagdalagit siya sang kutsilyo, do may ara ni silang disciplinary action Katropang Diocese, the suspension ang ining
0: So, isuspend ang bata ang nagdala sang kutsilyo. How about ang nagapangbully, Katropang Jansen?
1: Sa ano ni siya? Sa guidance ng Katropang Diocese.
0: So, wala yung sanction ang nagapangbully. Ang nagdala lang kutsilyo ang isanction.
1: Yes.
0: Pero dapat i-address ang nagapangbully. Because sa munang nag-trigger eh. Kung nga nagdala kutsilyo eh, ang bata. So dapat niya i-address in primarily ang bullying. Kaya nga, ang bata wala mag-report sa school authorities. Naintindihan, taman, kagi man kita sa amo na nga edad, Katropang Jansen, sa elementary, tanan nga sunlog na lang, sunlogon ka nga putot, sunlogon ikaw da karon nga nubiya mo si Kwanto, kundi patong amo ring ato, namo patong isunlog si imo, mahibi ka na lang. Subong das already bullying sa subong iya nga sitwasyon. So, mga katulad sina, naintindihan ta, nga wala dayon, gina-report ina sa maestra kag maestro. Why? Nga, amo ni ang realidad. Nga dapat naintindihan sa mga policy makers na ton. Kaya tiyang iban sini, ano, abi kay homeschool ba si iban na ton mga policy makers bla? Why kintindi kung ano sitwasyon sa sulod sa classroom, labi na sa mga public schools. Wala ka nagapanugid, kag hindi ka manugid, pati kay nanay, kay tatay mo, kung kaisa, kag sa maestro mo, sa principal, nga hadlok ka mo ba si bantayan ka sa sagwa to karon kag sa putihon niya katropang Jansen? Kung ipos ka na lang, kay way pa man, panginlaman ka lang. Amo na ang rason ko nga, ang iban, pilitan lang madala ko tsilyo, basi sa ulihi, basi madala pusil, kung hindi mauntat ang bullying sa sulod sa eskulahan. Amo na nga ang tipos ang bullying sa sulod sa eskulahan, damo, abi mo. May araga ka panugid sa aton nga, nag-aubra sila sang GC. Pagkatapos yan ang balansya. May kilalagi ko yun ang balansya nga. O, kayo mga Bisaya, mga GEGO kayo, mga Manggo ka mo. Sa GC na, that's already form of bullying. So, why ka panugid sa maestra? May lang kiti nanugid sa ginikanan. Pag panugid sa ginikanan, ginikanan nanugid sa maestra, and it was in a subtle way, it was addressed by the school authorities through the teacher para nga mauntat inang bullying. So kadamo pagid, may arada kun kaysa nga tulukon ka lang babo dalum. Nintindihan ta naman ng mga kabataan high school, may mga puppy love, kung sinong guwapa da karon kag sinong astig da sulod sang eskwelahan karon kag sang classroom, hambal nga hindi nyo pag-intrahin na, nubya ko na ha. Natural na sa mga high school, nang natawag na ito, papilab la, kusnada, crush. Pagkatapos ang balon niya kakaroon, kung close karon ang gwapa tong babae, katropang Alex, sa nagapang bully, sa ginabully. Mambal, gawon mo siya, uyab ko. Siya, sige, hagid, tabid-tabid ka blad ako sa gwa. Siya, kay, sa putihon ta ka. Tanong himuon mo, katropang Alex, alam mo ang balon ng babae, ito nga, hindi kaya magkadisakon, hindi kaya magpalapid disakon. Hindi ba? So, these are the things, realidad ina, nga nagkakinabos sa eskulahan, may ginaibidibiran na karon na dulo-duloong. Pagkatapos ang babae, karon without recourse, kung sino lang ito butungon niya, kagambalon, upde ko anay sila niya, kay, sino yung tuntun na sila niya, oh. Gapanguluyag na sakon sila niya, hindi siya magbulag sakon. Ti ikaw, yung karon nagupod, ang balon ka karon ka na, nagapang bullying, ana, sige, hagi daw la upod karon sa uyab ko na karon, bisan di pa na uyab, na, siya, sa putihon ka namon, tanong recourse mo katropang Alex. Dala ka kutsilyo, dala ka tirador, dala ka pusil. Kung may ara, di ba? Iti ba siya sa putihon niya ka mo? Kapin pa kunon nga barumbadong estudyante. Abo, tapos kagin. Di ba, katropang Jansen, ikaw kagi ka man bully sa eskulahan?
1: Kagi man katropang Josely.
0: Laban-laban so, sa uyab, no?
1: Dundi
0: man. Ako, Ana. Judge, ako, Ana.
1: Daw lain nga katawang Josel.
0: No.
1: Pero, amo na, daw
0: pa. Kung ikaw yan nagapang bully.
1: Hindi ah. Buot kaya sa kuda.
0: Deb la? Mahambal, pahugon niya, ikaw bi bully. Upod na tos balay, sulod tagig karon niya sa pansyon pro.
1: Amo, mga lain-lain nga, daw mga threat, makonsider as threat kay tropang Josel sa amo na subong. Sa amo natin, daw sunlog-sunlog. Pero kahit kung seryosohon mo naging man niya, daw considered as threat na gidya katropang Josel.
0: Kaya risa mo, no? Istorya, experience ako niya. Hindi man necessarily, kilala ko lang mga involved. Sa elementary, sa mga babae ginabully, sila niya ay kita ko itnap mo. TV lang ng babae. Pagkatapos ang babae, karon sagi kasunlog kung sino pa tong pinaka-amoringoton. Ha? Ing damo blakatul tanan sa lawayon do ara si Iabla ang chinaman elementary ang balon kada karon niya selengay guwapa ka tani pero siya mo nang migo mo tigong sa mahibilang babae. Diba? Pagkatapos ang isa naman, sunlogon. Pati sa sudan, pati sa balon, pati sa bag, pati sa kamanguon, kagkaalamon. Diba? Kung kaysa na tuksoon ka te, anong hambal ko noon ni Jose Rizal, abi hatag ikaw isa ka saying, pagkatapos tindog niya, aiiuobla, pagwa sa sagwa, hambalon niya, te, sila niya, anong saying ni Rizal? Tapos hambalon ka pa nga, gunting ka sunod, pagunting ka sunod na daw, ala Jose Rizal sini, para kabalo ka kung anong hambal ni Jose Rizal. That's a form of bullying na subong. High school naman, katrapang Alex, katrapang Jansen. Sa high school, amo nang sunlogan na black sa piya ka section na karon manugid ka unsa sa amigo guapa pre no crush ko na mo tapos sunlogon ka magsumalangay ka mo karon may grupo mahambal nga pre amo nang crush mo ho ti dira nagaumpisang tanan malapnag sa bilog nga campus kag hambalon kag sunlogon ka mo kada kita sa inyo classmate sa babae kag classmate mo mahambal nga te, pati gayon nun tala niya. Ano naman, Paskuhan ta, sinumamot litson, sinumamot sang muni, mamuno, iban. Ako bala, kay, sa mga high school, kung kaysa nagatuga, ginamog at tinapungulay, hambalon pa na karon niya, sigihan nyo gida, bantayan ta karon sa gate sa linya. Ha? Kita ilang ta karon sa gate, amo na ang asamon sa una, damo ang nagabinanggaan na, ikagabalantayan na, sa jeep, sa gate. Kaya dito nila ginadala sa guhadlok sila mo. Kung susunod sa mag-away, laban-laban ti expel ka. Pero kung dito sa guwa, tim hambal, o naman labot yung eskulaan sa guwa na kagate mo. Diba, katropang Jansen?
1: Oo, muna katropang Josel. Pero based kay Dr. Bizarres, ang ini nga natabo, the more on ginamo, guro sa gang, katropang Josel.
0: May gang yung nag-exist na sa may lapas. Balan mo, amo ng lugar das ang una. Those were the days. Dugay na to, pero gin sunod sa mga pamatanon subong. May tunog boys na das ang una. May layas anak. Mga popular ininga gang sa una das sa lapas. Ang ano tunog, tawag nila tunog boys, kaglayas anak. Ara na da. And while ang takibalo, pero doon may nabatian pa ko, may ara pa na da subong nga grupo nga tawag na Tunog Boys, kaglayas anak, katropang Jansen mo. Inumpisahan ng iban, sino yung nagumpisa sang layas anak ni Tunog Boys nga ini, nagkalamatay na gani. Pero I've heard, may ara pa da subong.
1: Yes, katropang Josel. Amo nang sino kay Dr. Bizarres nga ti may doon miara gidyang existing nga gangs or grupo-grupo within sa ilang mga estudyante katropang Josel. That's why amo man ang rason kun nga ang may do rampant man bala katropang Josel latnagon man dira ang bullying pagpang pamahog. In sa ilang school premises. That's why nga susubungan mo na ang plano ni Dr. Bizarres nga pilisigi man ang ilang interventions ni kada flag ceremony ko no. So na sa iya, it's ginarimain man nilang mga estudyante as well as mga ginikanan man mismo katropang Josel. Kaya ito isunong kay Dr. Bizarres nga nagaumpisa man sa balay ang disiplina. That's why nga dapat buligan man sila or kumbaga may ara man nga obligasyon ng mga ginikanan nga maano bala, i-check yung ila sini nga mga kabataan. Especially kung may mga biktima ang pagpangbully or ginapahog sa ilang maskulahan or mga nag-intra-intra sa ini nga mga gangs or grupo-grupo sa mga eskulahan katropang Josel.
0: Kunti so, kuntani, obligasyon gina na sa eskulahan to provide enough security personnel. A problema, hagtied sila sa budget. Kulang pagani yes. Kung kaisa ina ipakaayos ang guba nga tarog sa eskulahan. Kay kadamo sa mga government schools, ngang iban niya mga projects gani, pareho sini, nag-implement sang K-12 program. May arts, may STEM, may ICT, mga strand ini katropang Jansen, may TVL, Technical Vocational Learning, arad ang cooking, and so on and so forth. Experiment, and so on and so forth. Tikaron, kinanglan sang ara sa arts, ang drawing table, May ginbakalang eskwelahan nga drawing table? Wala. Sino ga bakal? Kon maayo, PTA, PTA. ICT, kinanglan lang computer. Because hands-on. Alang-alang mo da, presentara lang sang drawing sang computer. Mahambal nga, this is the keyboard. This is the CPU, central processing unit. This is the mouse. Diba? Tala lang, drawing lang. Baklan mo gi-computer. Why budget ang eskwelahan? Why budget ang DepEd? Sino ga bakal? Kon manami ang PTA, PTA ang naga bakal. Amo na ganing ang PTA, ginabansagan, patay, tatay, amot mo. Hindi kay Parent Teachers Association, kundi patay, tatay, amot. Kiti, nagbakal computer, alamutan. Nagbakal drawing table, alamutan. TVL, kinanglan na magbakal gas range. Kinanglan na bakal kalaha. Kinanglan na magbakal kaldiro. Kinanglan na magbakal sang for cooking purposes. Pati lianera, mahimo sila sang cake. Mahimo sila sang kung anong manda nga klase sang menu. Ti, ang gabakal, hindi kasarang eskwelahan. Ang gabakal, ginabuligan kon manami ang PTA. Oh, sa laboratory karon kinanglanon na test tube, kinanglanon test tube holder, kinanglanon nila da karon Bunsen burner, kinanglanon nila da ang ibang pagkinsining mga equipment. Kulang ang stock sa eskwelahan. Sino gabakal? Kon manami ang PTA, PTA. Amo na ganing, hambal ta PTA is patay, tatay, amot. So, makatulad sina. With that, kung hindi gani na mabakal ang basic kakinanglanon sa mga estudyante, how much more ang gwardya? Kay may ara i-eskwilahan, tig isa duha lang gwardya niya. Amuning as much as possible, ginalimit one entrance, one exit ang eskwilahan, private school. Kay limitadong gwardya, pwede man tani mo on tatlo ka entrance exit area, ti kay karon gwardiya maka-afford na duha man lang. Isa duties adlaw, isa duties gabi, kundi alaws. So, amo nang problema, katropang Jansen eh. Pero obligasyon sang eskwelahan. Ti ano na ni Dr. Bisaris, ini ano nang sang guidance counselor, ini katropang Jansen, given that circumstance, given sa amo nang sitwasyon, that's reality. Diba? Realidad, amo na, talang alaman na deployan sa police, dahil tanan niya police, aran lang sa eskwelahan.
1: Yes, Katapang Jusil. Actually, na-mention mo na ni Dr. Bisares na may mga estudyante silang parents, sabi ang ilang ginikanan is mga police officers. That's why nga sinasaya nga may mga ano man sila, may mga parents man sa mga estudyante nila. Nga daw sila na lang balang nagahatag manabis ang time or sang ilang at tempo man nga para liba may mag deploy man dala sang mga police officers or mga aamot nga para makabakala liba para sina sang metal detectors amo man ang ila subong baraklon katropang Josel. Kay actually sa dala sa Lapas National High School one entry one exit lang man ada katropang Josel, isa to ka guard ang nakit-an dala sa mga naga-check siya. And then malain man pagit sa dito sa may senior high nga building katropang Josel, pero amula na kay manumano wala sila sang metal detectors, that's why nga ang ila is kinapabukad or I mean ginapakita sang mga estudyante ang ilang unod sang bag kaya ginatanaw sang guard katropang Josel.
0: Ti iniya bullying gid niya katropang Jansen, iniya influence sa social media. Actual ganyan nga bullying nga nagkinabo, most of this unreported. Di pares ni sa bata, ni ginapahog na gani. Why pa mag-report sa school authorities, why pa manugid sa gwardiya, why pa manugid sa maestruya, dalang siya kutsilyo, di ba?
1: Yes.
0: Bisan kita man siguro, katropang Jansen, sa mo ng edad, kagi matakok dalak tirador sa, ano mo, sa eskwelahan. Amo na nga dapat sa primero plan pabuot-buot ka para ang mga maestra kag maestro mahambal ti buot na yung klasik bata bisan magdala kag tirador kung kaysa do hindi man anon blaki hindi pag si saon imo bag mahambal ay buot niya sa katropang Jansen niya buot-buot niya way niya kontra pero kung ginabuli ka balo nilang tirador kag tiradora puli ah debla mo nang sigaling kisubong hindi mo na mahimo mo sa una ya katropang Alex siya pwede pa na mahimo debla katropang Jansen.
1: Wait, rason mo lang yung pang tirador mo ang
0: nambal karon di nga nagwa tirador mo bilin ko sa tiyangge So logya ko ka kuni tinerador ko.
1: Oh, mana ka tapo Josel.
0: So tama ko tas ka tropa Romel B kon anong dalaya ya? Base kon ha? Binango na gid dalaya bla kag bilin niya lang punok saging blao.
1: Ano ko nadala mo sa skilahan? Binango.
5: Spading.
1: Spading.
0: Mm, bilin lang punok ano, bilin lang punok saging.
1: Spading ano kag ano? Sa dol.
0: No.
1: yang awa ginabalon yung itong Josel.
0: Okay.
1: Pero subong ti ano nagid to. Di nagid na Mayo especially sa mga amon nga edad nga sang nga estudyante katropang Josel. So based kay Dr. Bizares nga ila naman nga gin reprimand ang ining mga estudyante kag magapatuman sila sang dugang sining intervention para sa mga estudyante pagkat nga posible na nga experience sang bullying sa La Paz National High School. So ang ini nga balita gidulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
0: There you are, si Katropang Jansen Crisostomo. Hopefully ma-addressin ni sa mga school authorities. But given sang kakulang sang pundo, ayawan sila sini, ha? They are trying to make both ends meet. Between sa kakulangon sang classroom, school buildings, karon kaga instructional materials, anong unahon mo katropang Alex? Diba? Amo na gani, nga kadamo sa miskulahan subong, nga with the introduction of this K-12 nga may ICT, Information and Communications Technology Strand, ang miskulahan subong, ang ilang sininga mga internet connectivity bala, and online activities, is being done by ICT students. There are schools capable of setting up online classes through the use of the internet. Ang problema si ni katropang Alex Pundo, wala sang inogbakal equipment kag inog-maintain. Diba? Mahapos kung tani ini, pwede iya makapangalasi whole day, half day in person. Half day online. Kaya ti daw dira na gidman kita makadto. Kaya ti tanawa bala na may college gani subong di AIM, Asian Institute of Management. Why man nasang in-person yung classes, online man lang na. Ti damo man yan ang in-successful dira nga mga graduate sa Asian International Management. Ha? AIM. So pwede. Ang problema kulang. Ti dinunahon ta. School buildings, instructional materials, or gwardiya. Tibod lang yan kung ikaw maestra. Because kita naka-experience sa agin sina. Pareho sabi karon sa eskulahan, hindi man ihambal ko lang kay Ma'am Fantilio, dras na siyo. Sang kinanglan sa eskulahan, karon tatlo kabilog transformer katropang Alex. Kay ma-brown out ang eskulahan, kiti kulang transformer. Ang bilis ang transformer karon katropang Alex, tatlo is mga 400,000 plus. Ang inogbayad sa kuryente is around 500,000 monthly. Diin makuha ang iskilahan sa inogbakal. Di maluhod ka to kay governor. Kaya nag-province mo, sakop sa province na mo. Maluhod ka to kay governor, why man niya congressman yang nasyo? Kag mapaamot sa maginikanan, amo na gani through PTA, patay tatay amot. You see? Tisa dira palang kulang na nga danang pundo. Ma-hire ka pa gwardiya, katropang Alex? Guba ang pagkurwan building sa nasyo. Hindi maklasihan kay ganganga to karon ang biak kay naglinog sa nagdigad. Te, unahon mo pa ang gwardiya sang sa pagpangita pamagi para makapalasing kabataan bisan sa waiting shed na lang. Sa sulod sa eskwelahan, bisan sa lobby na lang, from time to time. Amo inang dilema, amo nang problema sa eskwelahan actually. Ina mga abyan, tani na intindihan sa mga policy makers ta, kaga mga tao nga nagauyat sa Department of Education, ang problema si ni Katropang Alex, kay wala sila kaintindi sang amon nga sitwasyon. Ang ila, as always, based lang kung diin sila, based lang dito sa Metro Manila, kasi dito sa Metro Manila, kasi dito sa NCR, kasi dito sa Metro Manila, yun ikaka. Kaya kantubla ka mo sa uma para maintindihan nyo kung anong pangabuhi sa mga estudyante, kag kung paano nila ginapatabo-tabo na lang ang tanan. Ang ila sininga atop kun mag-ulan Katropang Alex daw kasagingan. 'Di ba? Kulang kun wala sa may nagadonar bisan faucet, which is a requirement sa kada eskwelahan nga may faucet dapat, hindi kabakal. Kaya no man lang ang maintenance and other operating expenses imo kay eskwelahan. Wala. Gabahan sakto na gabahan ang kwarto. Ang kwarto gani hindi mapabutangan sang screen damo cases ang dengue. Sino nagapa-screen sa eskwelahan? Kung hindi maistra, PTA, patay-tatay amot gapon. You see? Unahon pang gwardya. Amo inang problema eh. Tapos mabalitaan ta, trilyon ang ginakawat. Daw mahurumintado kang way binangon ka. Magamon ng plastada, ladies and gentlemen. Kaintindi ang mga nag-uyat sa mga matagas nga posisyon sa Department of Education kag gobyerno sina Alaus. Di pa man kutabi ang mga milyonaryo kag bilyonaryo ta mga senador kung kaintindi sina. Pamangkutabi ang Defense Secretary ta kung nakaintindi sina. Sang sitwasyon nga muna subong. Ang ilaya sugid lang na ginaplo picture-picture out lang nila na. Pero kung manaog sila diri si Dalom, mas makaintindi sila, maka hindi lang sympathize, but maka-empathize. Mabatsyagan gid bala nila hao? Because in order to have a very responsive solution to a problem, you need really to know the root cause of it all. E paano nila maintindihan ang inatawag nga root cause of it all? Kung wala sila kintindi kung panog sinalayon mga estudyante sa probinsya kag sa UMA. That's it, ladies and gentlemen. Amo na nga ambal, gadala ko chilyo, dari syudad, delikado. Sus, sa UMA. Ha? Sa UMA. Sus, mag grade 6, grade 5, grade 6. Kapin pa kung gaginamo, perme. Ah, ginabilin malanas punok saging. Kutsilyo, sagwa, sang gate, sang eskwelahan. Kung sa gani gina pa, sulod lang na gani sa notebook, kaginabutang sa bag sang babayi. Kapin pa kon ang isa ka eskwelahan karon damo ang barangay nga dira ginapiskwilang bata nila. Nali gani maginaway barangay por barangay. Kag maghambal nga, tutalang sa gwa gate meg. Ah. Ha? Di pagabot sa gwa sang gate, ala dito flying kick na karon eh. Judo. Dumugay. Pagkatapos, dalagan tos punok saging kagkuhan ko chili nila plag tanan. Wa. So why nila guro maintindihan ni Katropang Alex? Ladies and gentlemen, amo nang dapat nila intindihon ang problema. We have enough money o galing damo kawatan. That's the problem with our government. So ama kabatanta suffered a lot. Nagasuprer sila bangod sinang kamatuoran kag realidad nga hapaw ang pagintindi sa iba naton sini nga mga government leaders. We don't know kung intindihan presidente ta na. Daway kagi guro kay eskwela niya sa ha kag classmate guro nga nagabalon sa ramay kasaging. Basiway siya kay classmate guro nga nagabalon sang itlog sa Lunes, itlog sa Martes hasta na mag-Biyernes. Way siya guro sina maka kaon siguro Katropang Alex during nutrition month July. Diba nutrition month July? Why siguro kaon sina nga mambalagin sa lalamo na lang ang tanan bala? Nga ang iban nga grupo madala na lang labador sa muon ang tanan nila nga kanon sa labador kagbutangan na lang sang utan pagkatapos mansig hakop na lang. Why kagi guro? Ti paano yung madras ang mo nang problema? Maintindihan nga mo nang problema if waay siya nagapanaog kag mag-imbestigar kung anong sitwasyon, matuod yung sitwasyon. Again, we'll go back to the saying that says, you cannot have a very responsive solution to a problem or to the problems if you do not know kung ano ang problema and if you do not understand and cannot understand the root cause of it all. Why? Kapigaduhon gihapon sang pagsinalayo sang gobyerno ta. Bangod kay, damo, kawatan. Why na ta tiyempo, abi? Good morning, gid kay Angelo de Monteverde. Kay kagawad Marvin ni Jill Hamura Mortel. Good morning, Katropan Jusel. Ang problems da, malate ka magsulod sa school, maski timprano ka pa, mahalin sa balay ninyo. Kay ang pila sa mga estudyante kalawig, dapat sinadugangan nila security guard sa government school. God bless Katropan Jusel kag sa staff. Amo nang problema, gawad. Kay tinga, kula. May ara ka, isa lang ka section karon sang ICT. Dua lang kabilog computer. 40 kabilog estudyante. That's responsive to the needs of the students in order to have sang produce nga may estudyante nga well-versed sa paggamit sang computer. Katumo ka sang keyboard, nakalipay ng imos 40 ka mo sa duha lang ka computer, tidinunahon mo. Ni gwardiya ka da, duwak bilog lang. Nunahon mo, gwardiya pa gayon. Do you think masugot ang PTA, mahambal nga, mamot kita silang nga, kaya madugang kita duwak gwardiya? Pagkatapos, mahambal ka da karon kon senior high imo bata nga, ay, di ta gani ka bakal computers niya. Mahamot ta di bakal ta computer, butang ta da sa ICT. Pagkatapos mahambal, mahamot kita silang mabutang kita dugang ka gwardiya, duha ka gwardiya. Pagkatapos estudyante mo, arts, karon na yastrand. Tapos wa isla drawing table. Tiko ni ikaw parents na masugot ka? Hindi eh. Mahambal nga, dugang gwardiya, may gwardiya man ta da, bakal ta na drawing table. Oh, di ba? O, TVL, karon nakuha nga strands ang bata mo. Nambal mga dugang tagwardya, mamot kita mo ni dugangan ta PTA Fiesta. Kasugtan. Masugot ay han maginikanan. Nambal nga, ibakal tanan na kaldiro, kagkaldirin siya sa mga kabataan to para nga kung magluto sila mahapos. Amo ng problema sa realidad. Amo nang ikinabo sa sulod sa eskwelahan. Actually, kakatol man na ulo sa mga head teachers mo, sa mga principal, sa mga maestra. Pero ay, sa may mahimo. Kung ikaw maestra ka, ano lang hambal permis sa maestra? Importante sila niya makapasar ang mga kabataan. And that's the aim niya sa maestra. Kaya ti-record nila niya ay ti-failure mo. Amo lang yun na. Wala na. Let the government solve the very problem. Kaya tiyagin man na ka-gobyerno. You see? Sa kay RV Chris Caceres, good morning. Sa kay Ma'am Kizuna Ramen. Ma'am, good morning. How are you? Sa City Heights, sir, hambal ni Ma'am Hermite. Sang una, sa Mulob, la. Galagsanay man kutsilyo, sang time nga nag-eskwila ko. Wah! Sa amon gani sa uma, sa una, lagsanay kutsilyo. Gaililihi, amon sinay nga maestra. Wah! Kita mo na nga gaigpat na ang kutsilyo ng ano, la? Stainless? Gaigpat ang kutsilyo? Ara, gagi sa tubang ka, maestra. Gililihi, maestra, na mo na. Grade 1 pa lang ko, grade 6 ang ginaway mo. Di medyo lantaw ka lang eh. Why can't may mihimo? Oh, amo na kung mga babae lang. Oh, sus. May high blood? Oh, sus. May sakot. Deom niya katapres kun. Why na ta tiyempo sa ato sila nga pagparagad? It's Turbo Time, Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutes before ang loving, mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Sa technical side, upod ta si katropang Alex Saspa para sa XFM 100.7 Iloilo. Upo na ito sila mga estudyante sa West Visayas State University College of Mass Communications. Thank you ha, sa mga estudyante. Dari lawagon talibat. Wala pamati ito sa nanay, tatay nila mo. Sa kay Mark Hill Bagaan, kay John Lawrence Cabaya, kay Malia Ha, Andre Taytayan, kay Lois Jenica Tabocanon, kay Sofia Joy Talagara, kag Princess Usita. Estudyante sa West Visayas State University College of Mass Communications. Sa kay Ma'am Kizuna Ramen, good morning sir, kag kay Miga Yunis, kag kay Miga Aluha. Halin sa kay Ma'am Kizuna Ramen and happy weekend. Why nata tiyempo para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si Katropang Josel Banyas, XFM News.
5: XFM. Mga katropa, exciting dito.

0: Sa tag sa kabagpitik sang taknaan, lain-lain nga mga hitabo ang nagaabot sa kabuhi sang katawhan. May kadalagaan kag kalipay, may kapaslawan, kasakit kag kasubo, kag may araman katanhagaan. Mga hitabo nga tugas ang siyensya ukon kinaandan lamang.
1: Kasubong, kag wala sa makapugong sa akon, wala.
2: Ugsad ang bulan, kag nagapalanindog ang akon balahibo, samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy, kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi. Bagat! Tabang! Tabang!
0: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
6: Santan Plus Herbal Soap.
7: Ako si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santan Plus Herbal Soap. Tura ang
6: Santan Plus Herbal Soap.
8: Nanami gin.
6: Santan Plus Herbal Soap.

0: to, Ma. Madala ka pagid.
1: Idubli ko na sa ginagdaan ko, ah. Kinagalusot ang tugnaw kung magigda na ko sa kaagahon.
0: Kay kundiri ka na ang tani nagtulog.
1: Ay, sus. Abi, hindi na lang ko pala pagilabdi. Ang manghod mo na lang ang tinderon mo. Ate, sige na. Malakat na ako. Papiton ko na lang karon si Papa mo sa kalanan. Para nga, hindi na ka mo magdigamod, diri. Tigang ka na lang, ha? Ipadalaan ko na lang kamusang sudan.

0: Tete, kita mo? Sana na! Sana ang pulis nga ginasiling ko si Mong!
1: May isawa na na siya!
0: Ano?
1: Oo! Nagpamatsoy na sila sang nagligad ng si Mana to Samon. Upod pa ganit nilang ila bata nga babae. Sa ako niya pagbulubanta, mga duwa katuig palang buro.
0: Aba?
1: Umig! May asawa na yung pulis ngayon na iya.
0: Ate, baldagi siya na si Pearl kung pangimunan sa sangasawa sa pulis ngayon eh.
1: Amo!

0: Pearl, manira ka na?
1: Ay, oo. Wala naman siguro sa masulod doon sa kalanaan. Pag ginatuyon ako ah, matulog na ako.
0: Si Maritia, ang alalay mo?
1: Ay, nagapauli na siya ya. Eh, siya na lang dayon ang ginapapanindahan ko kung aga. Antes siya mag-report diri. Nagapanindahan na anay siya sang amon nga lulutuon diri sa kalanaan.
0: Abugle?
1: Mm.
0: Mayo, kaya ginatugtan ka man sang bana mong magtulog diri, no?
1: Ay, oo ah.
0: Kung akong bana mo, hindi ni kuya magsugot.
1: Naahaw.
0: Kagwapa nga dansi mo, kagsiksi. Kung sa pagkaon pa, basi kong tangapon ka pa sang iban. Kag sa tutuon lang, Pearl, no? Sugod sang una ko ikaw nga makita diri, hindi na ko mapahamtang.
1: Ah? Ay, nga, Sir How?
0: Ah, pwede pala. Hindi na lang ko pagtaw ka nga, Sir, kung kita-kita lang. Bili na lang, ah.
1: Ay, mauya man kita na, Sir.
0: Ay, hindi ka magkauwi, ah. Total, wala man ako nag-uniforme. Naga-sibilyan ako, subong. Naka-shot talaga gani ko kag nakakabisita, eh.
1: Ate, sige, ah. Kunin ang gusto mo, Sir. Ay, biligali.
0: mamangkot lang ko sa imo.
1: Ano, ina?
0: Mag-iwas sa bana mo. May iban pa ba lang lalaki nga nakasiling sa imo nga matahom ka?
1: Wala.
0: Ah, kuna mo. Ako pa lang, ah. Katahom sa imo? Bagay sa imo ang imo blandi nga buho?
1: Ay, kung wala ka na sang kinanglan, maniran ako.
0: Kung uhawan ko karon, pwede ko di kakuha sang tubig sa imo?
1: Ate, pwede eh. Ara man sa bintana ang water dispenser. May disposable cups man da. Pwede ka lang kakuha.
0: Salamat.

mo ang adiliho. Ang lap mo niya. Wala ko makahangop sa ginapang hambal niya, kaina. Ako pa. Kung sa bagay, sinungid abi ako nga mamalibad. Hungot nga wala gintrangkahan ang pertahan sang kalanan. Nakibala ako sang gusto niya nga mataboy. Matulog na ko. Bahala na si Batman.

pinatsyagan ko. May mainit na hangin nga nagadapat sa nawong ko. Manigakusakon? Kagkilala kong pahumot na ginagamit niya. Hala!

0: Migay dahil sa malalang karamdaman, kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Bibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Santone Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Isel Complicado, Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santone Plus Herbal Oil.
6: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
7: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
8: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Sistopain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sistopain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
10: Sistopain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistopain.
11: Symptoms persist. Call your doctor.
12: Sa mga butika.

0: punukuno ko nga nakibot ah. Oh, ba? Sino ka?
1: Shhh! Ako ni, si Billy.
0: Hala? Bi, oh, anong binabuhat mo diri?
1: Kakakuan, hindi ko makatulog dito sa amon quarters.
0: Nga ahaw?
1: Ikaw ang nagasulod sa pinsar ko mo.
0: Hala? Nga ako? Masawa mo yaw.
1: Wala ko na namihian si Yaya.
0: Uti, naging pangasawa mo siya. Wala ka na namihian sa iya.
1: Ang mga ginikanan ng namon niya ang may gusto nga mag-asawahay kami nga duwa. Kag wala ko mag-una-una. Gadari ko masalapuan ang love ko.
0: Billy?
1: Oh, Pearl.
0: Kinhalo ka niya ako sa bibig. Ala, ang yagamot ang galagaw sa lawas ko. Kagali lang nagpalanginit ang lawas ko, ah.
1: Pearl.
0: Ala, kinikap niya. Uy, Billy, ano ka man? Hindi ko pang ikapa, dira.
1: Kuan abe, naumulumula ko si Mabel. Gani, pasugti lang ko. Sa buhatan ko, pasugti lang ko.
0: Billy.

0: Nag-enjoy ka man?
1: Ikaw, Yahaw.
0: Siyempre. Kag... Ulo pangitahon ko gidni mo.
1: Muka. Isa kasi maana lang niya. Nagdiri kuya matulog, no? Matapos ang event sa barangay, sa balay na kuya matulog ya.
0: Wala tataboy sa guwahaw?
1: Ano?
0: Damula jing house sa downtown. Pwede?
1: Wala nang noon. Oh, sige na. Guwa na to. Kibase kung may makakita sa imo, nadiri ka ng halim. Hindi na pa ba sigahang sa guwa kung nagwa ka, ha?
0: Oh, sige, sige. Magwa na ako. Bye.
1: Ay, oh. Ikaw, ha? Nagapang-chancing ka pa. Hmm?

Kapitan Nisubong. Pagula ko, braso ba't suyan? Mayo pa, makanto ko sa kalanan ni Perla. Masolisitar ko to, kung bala. Matukodang ginasiling ni Migo kaloy sa akon bahin sa pulis nga to. Mabalaan ko lang. Mabalosin ko. Di ko yan magpasugot nga. It's a pera ko yan ni Pearl. Kung hindi man lang ko makatilaw siya, bahala na. Mangita ko yung patas.

0: ikaw, Taimingid? Ang puliso nagapangapi man diyo? Bawkag si Pearl, oh? Sagid ang nagaserbi? Sabay lo nga si Marit? Anay kabla? Earl! Kapilihog!
1: Marit! Kapilihog sa piya ka na mesa.
0: Ba? Insugo niya si Marit, oh?
2: Anong imo, Makoy? Take a country in one.
0: Three in one lang ah! Para na kampyon! Ang init gid ha! Sobra pa kainit kay Madam Pearl mo! Nagbalikid si Drew. Tugdo nakibot gid siya. Hindi ba na Pearl?
1: Ba?
3: Meg! Do ka lang pun sa mga tinaga mo ha?
1: Ah! Hindi na lang sa pagsapak ka ah! Nanad ako sa batasan niya! Kabalo ka naman sa yung batasan sa mga boy. Medyo grapalan, ah.
3: Ah, amo bala? Psst! Ay! Tadlong ka ko na ako, ah.
0: Sorry, good sir. Lalima!

Uy! Daw ang asawa man ni Pulis Biling nagsulod rin sa Batsuya, no? Gusto? Ako blang matinder siya. Tiyansa ko na ni. Kilat lang ang wala sa balos, Pearl. Inabali, wala mo na ako subong, ha? Kay may bago ka na? Pati okay, ah!

0: Ay, Maret, dali ka lang anay ha. Papaload lang ko.
1: Oo nang ah. Tawhay naman ah.
0: Ay, dito kumakanto sa bakery ah. Kaya nagpang load sila dito.

0: Okay naman, Nang.
1: Okay na, ah. Thanks, ha. Mabalik na ako sa kalanan, ah.
2: May katan ka?
1: Oh, abo ko! Sino ba na? Sino ka, ha? Nilalim mo lang yung butong buko, ya? Agay!
2: Ako man yung asawa sang pulis na ginaaring kingkingan mo!
3: Si Sander, nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Lagi masakit ang tiyan, kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
4: Santo Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santo Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito! Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
6: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising, functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
7: Mga katropa, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong nga sugilanon diri sa aton drama 24 oras sa kasaysayan Boxing Clubs diri lang sa inyo paboritong estasyon XFM.
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Get ready, Cebu!
10: The biggest and most colorful running event of the year is here.
11: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
10: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
11: Four lucky winners will take home a brand new Honeyclick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
10: Register now or visit a registration booth at Abeliana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
11: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
10: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
11: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
12: Vision Next! Marami na ang natulungan!
13: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision X Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
12: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin!
0: Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
14: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
15: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
14: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
16: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
17: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
18: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
17: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
19: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
20: Oh.
19: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
20: Aray ko!

Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting oras sa XFM Philippines. Last sa 10:45 na sa aga, kagaling oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyonan ang aton nga matabatok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kag pterygium. Kung nagaburo na ang aton padanawan, kinanglano naton nga magtumar sang Vision X Plus. Kay ang Vision X Plus, ini ang suplemento nga mayara sang kombinasyon sa mga bitamina kag minerales para kinanglanon nga mangin masanag ang aton padanawan kag maproteksyonan kita sa balatian. Latian. Ini ang mayaras ang lutein na beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. 500 mg of gel capsule ang suplemento nga aprobado sang Food and Drugs Administration. Gani sa ato ng mga katropa, importante nga maproteksyonan ang aton nga mata. Bangod nga aton siling nga mata ang nagaserbi nga bintana sa aton nga lawas, kinanglanon naton nga proteksyonan para malikawan naton ang mga balatian. Magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus mabakal sa mga butika nationwide kag sa Yasto Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, TikTok kag sa Lazada, pangitaan lang ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, para maproteksyonan ang aton nga mata kag malikawan naton ang balatian, magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus.
1: Sentro, sentro. Ang tagsa tahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa tareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, sentro, sentro sa balita. Sentro sa komentaryo. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro, sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo. XFM, Radio Patrol Iloilo.

0: Exciting nga aga, Luzon, Visayas, kaga Mindanao. Welcome na sa pagpakalagad sa sentro sa Biyernes ng edisyon. Petsa 26, katapusan, ikaapat kagatapusan nga Biyernes sa subunga bulan sa Hunyo. Kadasig sa mga inadlaw daw, ginabutong lang ang mga inadlaw. Katropang Alex, petsa 26 na kita. TGIF, thanks God it's a Friday. Inugpauli sa mga estudyante. Sa aton nga mga taga palamati, liwat kita nga magapakalagad na tumtup kita sa takna nga alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon nga mga balita, gaga impormasyon, pagtalakay sa mga issues nga inyo padayon nga ginasundan diri sa XFM 100.7 Iloilo. Kamusta nga aton nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 na fans club? Kamusta nga aton nga aga? Kabay pa nga okay lang kamuda? Sa mga drivers naton, kamusta nga aton nga pagbiyahe? Sa mga members ng XFM taxi patrollers, sa pagpanguna sang ila sining coordinator, sa aton sining coordinator si katropang Rodolfo Dilapos Jr. Kamusta nga aton nga mga XFM taxi patrollers sa pagbiyahe ba ka nami isang tiyempo? Subong at least nagpakita si Haring Adlaw. Ayaw nga ton sila nga tiyempo despite nga ti sa nagliligad nga adlaw, mayara kita sa weather disturbance. May mga pagtupa sa ulan diri sa aton sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo. Hinahinay lang sa pagmaneho sa mga salakyan nyo. Ay wala sang spare parts para sa lawas ang tawo nga ginabaligya sa merkado. Sa maayo nga balita, ginalantaw nga mayara sang rollback nga sa presyo sang gatong by June 30. Pauti galing kay sa nakita ko to ang estimated katropang Alex daw hindi kagid malipay. Maayong balita nga may rollback. Ang hindi lang maayo nga balita kay ang rollback dira lang sa mga tag 50 centimos. Sablang rollback bla kung tani nga malipay ka man bla. Oh, nang malipay man si katropang Alex bla nga ma full tank ang iya nga sniper. Di bali sa mo niya kay tinaka bisikleta man lang kami ti. Di bla katropang Alex no? Kita ko to daw 50 centimos katropang Alex, malipay ka sa 50 centimos. Sus Maria kagusip santisima anak sang kambang nga buaya. Pero at least mayo na lang na, no? Siling sang kilala ko, mas mayo na lang na sang sawala. Isang gamay-gamay lang ko no, importante kahibalo ka magpasalamat kung sa bagay. Bisan sa gamay lang ko no nga bagay, dapat ta pasalamatan. Ate, sige ah. No? Pasalamatan da kung pasalamatan eh ah. No? Katropang Alex, di bla? Sa mga nag-celebrar sa nga birthday, happy, happy, happy birthday! Sino birthday sinyo, da? Sa mga nag-celebrar sa anibersaryo, happy, happy anniversary. And sa mga nag-celebrar sa kafiestahan, happy fiesta. Pero siling nila, kung basta June na gani, daw lakalaka na ni ang fiesta, ang kalabanan niya subong, nga basta bulan sa Hunyo, damo sa mga nagapakasal. Sentro! Katropang John Lawrence, ang June, damo amo ang bulan sa siling nila nga nami kuno ipakasal. Why siya ka pamati? Why siya ka pamati? Siling ko nga ang bulan sa Hunyo, ginahambal nga nami kuno ipakasal. Nga ahaw. Hambal nila, siling nila June Bride, ang bulan nga nami kuno ipakasal. Tuod na tiway sa kabalo. Sa aton nga pangalagad, kamusta nga aton sining aga ba? Kabay pa nga okay lang kamuda. Kay kung okay lang kamuda, mas okay gid kami di. No, sa aton sa din nga mga taga palamati. Sa mga nagapamati sa aton sa radio, mabatian kita sa frequency nga 100.7 megahertz. Sa dial sang inyong radio, yara kita sa FM band. Makita kag mabatian man kita mga katropa. Sa aton sa din nga mga social media platform sa Facebook, i-like, i-share, kag i-follow. Andoan na aton ka mga Facebook pages, ang XFM Iloilo 100.7, kag ang XFM Radio Patrol Iloilo. Sa YouTube, makita ninyo sa aton nga Facebook Live, i-scan ninyo ang QR code. I-direct ka mo sina sa YouTube channel, sang XFM Iloilo. I-like kag i-subscribe para updated ka mo sa mga balita, impormasyon, issues kag current events diri sa aton sa lokal, nasyonal kag international. Sa mga OFWs naton nga nagapamati baya XFM Radio Network ng application, welcome sa pagpangalagad sang sentro. Sa mga balita naton sini nga pagatutukan sa subong nga aga, gina-follow up naton kay may isa kasalakyan nga naglapaw sa fishport sang gimbal sa subong nga aga. Ano to? Toyota. MUX katropang Alex, Isuzu MUX. Lumapaw ang ano na ang fishport da sa gimbal, dumayara na siya sang steel barrier. Pero paano naglapaw man? Anong plastada? Check ta na dugay-dugay sa Gimbal Municipal Police Station kay nagatingwa si katropang Alex nga ma-check ang linya sa Gimbal Municipal Police Station kung paano natabo ang ining pagkahulog o naglapaw na hulog sa fishport dira sa Gimbal mga katropa. Sinya silang ko katropang Alex kung may available na kita dira nga ma-interview sa aton sa nga mga taga palamati. Sa piyak nga bahin mga katropa, sa iban nga mga balita, sa balita lokal sa gihapon, kahapon may nagluntad nga stabbing incident involving sa duha ka mga individual sa San Pedro sa distrito sang Haro. Na-capture sang CCTV ang pagbuno sa biktima. Okay, sa alinya ta si Police sa Captain Alberto Manggilumutan ang Chief of Police sang Gimbal Municipal Police Station. Ibaloon ta kon ang investigasyon may kang tanan sa siling naglapaw kag nahulog nga salakyan sa fishport sa Gimbal. Sir, good morning. Si Katropang Mario Hilonggo, live kita sa XFM Iloilo.
1: Yes sir, good morning sir, mga katropa.
0: Salamat sir sa time ginhata diri sa XFM Iloilo. Sir, anong natabo sir? May naglapaw kag nahulog sa fishport da nga salakyan na subong gilang aga sir?
1: Yes sir, nung kagina sa aga may isa to kasalakyan na MUX na nahulog dito sa may bubong bayan sa Gimbal sa may Dayt.
0: Mm-hmm.
1: Ang baliang natabo ini sir, ang ato niya ang driver na istorya naton. Instead niya, maliko na niya sa pa-lip corn. Instead niya, ang lapakan niya, ang prino, so ang malapak niya nga ito niya, accelerator.
0: Mm-hmm.
1: So, ang motong kabangdanan kung nga na-overshot siya sa may dive.
0: Oo. Then, halin ang MUX ni sir, ang driver sa MUX nga nahulog sa fishport da?
1: Ang area na sir, dahil nabi sa may port, so naglibot sila pagkanto pabalik sa Miagaw.
0: Oo.
1: So, dira man natin agad bye-bye. Ang itong na instead niya malikok sa, inay-inay malang ka to, tungod sa acceleration niya na lapak niya, mo itong nga nag-gulpi lang hulog sa may baybayan.
0: Mm-hmm. Pila kabilog ang sakay sir sa Isuzu MUX sir?
1: Ang pasahero, isa ka babae at isa ka lalaki.
0: Aha, duwa man lang sila. So, kamusta ang pasahero kag ang driver, sir?
1: So far, sir, no, ang driver na itong lalaki, lagi man siya ang unharmed sa ang anto lang ato ang babae may na scratches na sa iyang ulo.
0: Oo, taga diin ang tag-iya sa MUX ni sir?
1: Bot ni sila taga ano sir, taga Miagaw.
0: Oo, Miagaw. Okay. So, anong status subong sir sa MUX nga nahulog sa seawall sir?
1: So, ang salakyan no, nakuha na to kag inilang, hindi na magdugay sa ano to, dinrekto kay tungod na hindi ito makaya. So, nagrekto siya sa katibawan.
0: Oo. So, mayo lang sir kay ang tubig dagat, hindi high tide.
1: yes sir, timing mga nahunas.
0: Wow. Kung halimbawa, bikon mga high tide siguro sir, kasi why makagwa or dalom ang nahulugan niya sir?
1: Estimated sir, mga 10 feet matangkalit sa bako.
0: Oo, 10 feet no? Okay, so ang damage sir sa salakyan?
1: So makita na ito ng damage sa salakyan no? Siguro makonsider na po ito nga po pag-break it, makita na ito nga punto, duwasakin po sir.
0: Oo, by the way sir, ang pangalan sa nagadala, same man ang driver or ang tag-iya?
1: So ang ngalan sir, hindi ka lang yan, ano? Okay. Silaga, kumbanya, hindi ka lang pag-i-dibble sa nila mga pangalan.
0: Oo, alias sir?
1: Alias Tuto kag si alias Nanday ara na madila sa legal nga pangilaron.
0: Okay, sige. With that, police Captain Alberto Mangga Manggilo Lumutan, doga kakuan ko sang imabilido, sir. Sir, thank you again sa time nga ginata diri sa amon sa XFM Iloilo. Sir, salamat and good morning.
1: Yes, sir.
0: Okay. Nabatian mga katropa si Police Captain Alberto Manggilumutan ang Chief of Police sa Gimbal Municipal Police Station. Duwa ang sakay, no? Nahulog na instead nga preno ang supposed to be lapakan kung tani isang driver ay automatic ang salakyan. Ang iyaya na lapakan ang accelerator sa salakyan. So instead nga magpundo, dumaride pa kadto sa seawall, no? Nahulog sa naglapaw siya, no? Sa fish port dira sa banwa sang Gimbal. So duha ang sakay, isa ka babae kag isa ka lalaki. Centro. Ang driver way manggid ma magasgasan, pero ang pasayro niya ang sa passenger side nga babae nga upod niya, moto nakaagom sang gasgas te ang salakyan to total wreck.
2: Centro.
0: Sunod sa kay Police Captain na Manggilumutan ang hepe sang Gimbal Municipal Police Station. Automatic ang salakyan eh, no? Kung makita nyo sa aton sa mga tagpanamati, ang seawall na mayara sa barrier nga steel, no? Katropang Alex, no? May steel, tapos may ara pa siya sang elevated pa siya, kay may ara sang esplanade. Ugaling, bangod nga dasig siguro ang ano ne, ang gulpe ang pag ano ne, pag tapak niya sa accelerator sang salakyan, amo to kun nga ang way niya makontrol.
2: Centro.
0: No?
2: Centro.
0: Na ano siya siguro na nagpanik, amo na kun nga ang dumiretso, timayo lang kay hindi taob.
2: Centro.
0: Unas at the time kay inasang aga sang matabo ang aksidente. Sa aton sa nga mga taga Palamati. Pero nakuha na, according sa hepe sang Gimbal Municipal Police Station, ang salakyan, mga katropa. Ang tag-iya sang salakyan, taga Banwasang, Miagaw. Ang nagadala, amo man ang tag-iya and may upod nga isa ka babae. Last 11:01 na ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalaga. Sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Sa piyak nga bahin mga katropa sa nasiling tana. Kahapon mayara sang stabbing incident involving mga katropa sa biktima ng 18 years old and ang suspect nagapangidaron sang 22 years old.
2: Centro.
0: Natabo ini mga katropa kahapon sang hapon dira sa a cover gym sang San Pedro Haro.
2: Centro.
0: Kung makita ninyo sa CCTV sa aton sini nga mga tagpalamati, makita ang mga kabataan nga nagahampang sang basketball. And then may isa ka lalaki nga gulpi lang nag-sulod sa basketball court. And then, ang isa ka lalaki nga nagatindog, ining 18 years old, binuno niya. Ha? Araw? Na! Ining lalaki nga naka-yellow daw, diri siya halin sa side sang sa Hirios nga side bala, no? Kay ang San Pedro ni ang adjacent niya ning barangay is Barangay Hirios. Ang cover gym nga ni lapit na da sa boundary sang San Pedro kag Barangay Hirios katropang Alex. Tidamo na da kun hapon sa mga nagahampang sang basketball mga pamatanon. So nagatulotindog ang biktima kun makita ninyo sa CCTV nga captured sa ni mga katropa nga gulpi lang dinalagan niya kag binuno ang biktima pagkatapos nagpalagyo, no, ang sospechado. Te ang suspect ni 22 years old and ang biktima is 18 years old. Tibalon ta ang dugang sining mga updates mga katropa sa aton sining pagpangalagad kay ang ginhalinan do basketball man lang, no? Sa aton sining mga tagpalmati, grabe, no? Amo na ginaya subong niya katropang Alexia. Amo na ginaya subong ka isog. Makun mo? Ha? Gatulo tindog lang, way gito guro sa isa ka milyon ka pangunahuna siguro to sang biktima, way gito mag way gito siguro mag dahom katropang Alex nga palapitan siya, dalaganon siya kag munon sang 22 years old mo. Kay tinami ko makita mo sa video, nami ganito lo tindog niya. Ano may gina istorya katropang Alex. Samta nagahampang may mga nagahampang mga kabataan sang basketball. No? O lang tawa nyo bala na dinalagan lang sang suspect nga nakayelo sang bayo and then pagkatapos sang insidente ginayon man nga nagdalagan ang suspechado, no? Kung makita ninyo sa aton sila nga mga atag palamati kag sa mga naga gatindog, oh, kita nyo na
2: Sentro.
0: Isog-isog klase tao, no? Ha? Katropang Alex, si Balontang Dugang, sila nga mga updates sa itong sila nga pagpangalagad. Diri sa Sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Sa piyak nga bahin, mga katropa, istoryahan taman ang sitwasyon dira sa idalom sang Ungka flyover. Ang nagaosmod ang flyover subong gin daw maglabay kada daw malakawa. Dumduman ko sa nagligad nga semana ang ina nga lugar gintapalan sang kontraktor sang Department of Public Works and Highways o kon DPWH. Pero sang magtupa ang ulan, ang gintapal was out. Ano ang gintapal nyo? Bubble gum? Bubble gum siguro gintapal sa mga buho da katropang Alexay, no? Kung ang kilala ko ba, sila niya daw makinis pang guya sang kilala ko, kung ikumpara sa buho ng ara sa idalom sang Ungka flyover. Tonto ng kilala ko magkumpara mo. Araw-araw man timo nga guya mo gidi mo ikumpara.
2: Sentro.
0: Pero lang tawa nyo bala, oh. Seriously speaking, makita nyo kung ano kadalag ko sang buho nga kung mag-agi ang salakyan nag-auda-uda.
2: Sentro.
0: No? Kung hindi, kapareyo sa intersection ni katropang Alex mo. Intersection ini siya. Dira sa idalom sang Ungka flyover, kung magaling ka sa takas going to Hibawan, dira gid sa corner, kung magaling ka naman sa Pabia going to Iloilo City, dira man sa corner. So crossing ginada, no? Crossing ginada. So hindi ka man tuod makapadasig sa pagpadalagan, pero lang tawa bala. No? Tining mga malakawa nga kadakuon sang buho
2: Sentro.
0: Sa idalom sang Ungka flyover, gintapalan sa nagligad nga semana kay nag-abot si DPWH Secretary Vince Dizon de. Mayo siguro kada semana. Hindi gani, direkta na lang patineron si Secretary Vince Dizon katropang Alex ay. Kay daw gapisan kag tandos ang taga DPWH sa pagtapal kag pag-obra kon ara ang secretary sang Department of Public Works and Highways. Ha? Gintapala nila ni, gintapala nila sa kontraktor. O galing ang pagtapal, Sos Maria Kagusip, Santisima, anak sang kambang nga buaya, amuning kalidad. Ha? Katropang Alex. Amo ni ang masarangan kag kalidad sa aton sa mga taga DPWA.
2: Centro. Centro.
0: Amo na gani suggestion naton, siguro dapat si DPWA sa Secretary Vince Dison direkta na lang paistaron sa Iloilo. Ah, direkta na lang paistaron sugot kamo nga si Secretary Vince Dison direkta na lang paistaron sa Iloilo kay daw gatandos kag apisan ang taga DPWA ang mga lubak-lubak kag mga malakawa nga buho ginatapalan.
2: Centro.
0: Pero after sa lumbos ni Secretary Vince Dison, naulanan lang, tisubong, ambot kun sa pako naman isang taga-DPWH sa
2: Centro! Centro!
0: Ha? Ti, sa nagligad, ginobra nyo gani, mag-obra ka mo, lawglahok.
2: Centro! Centro!
0: Why nyo na lang naging ginpulido nga klase sa pag-obra ka tropang Alex para hindi na ka mo magsulit-sulit, blas? hindi na kamo magsulit-sulit daw itong kunang kilala ko pa na nga daw yung check-in-check na nga
2: Centro.
0: Barato man gani pero perme ka gabakal din ang mas magasto inang perme ka gabakal o kon pulidohon mo nga pag-ubra ang may brand. Abe si ano be si katropang John Lawrence be. Katropang John Lawrence, kung ikaw be, pamangkuton, kung ikaw papilion, inang produkto nga magbakal ka, nga barato, pero perme ka gabakal. O kung inang bisan mahal siya, pero importante nga mabakod kag branded din ka. Sa mahal nga branded.
2: Centro.
0: Pero kung ako ya, kung ako papilion, mabakod siya, bisan barato kung mabakod. Hindi ba? Na?
2: Centro!
0: Seryo, pwede mo malimbawa sa taga sa obras ng DPWH. So, daw lahug-lahug daw.
2: Centro! Centro!
0: Siling sang iba, sing ah, ikaw yung Mario, sige lang bala. Balaan yung Dimor, kung si Senator Miriam Defensor Santiago pa, Dimor Projects nga ara, Dimor kickback yung take mo. Hindi ba? Ha? Te, sa mga taga DPWH da, kamusta? Anong plano nyo? What is your plan? Yo plan kamote sometimes gabi? Amo na. Ang kaluluoy si Nadiria, ang mga salakyan, kapin pa kon di pampasayro nga salakyan, ngati nagalagas ka man sang imo nga income katropang Alex, damo si Nadiria sang epekto mo. Number one, epekto sa traffic congestion.
2: Centro.
0: Atrasado nga pag travel mo. Ay hindi ka man pwede makapadasig dahil dapat maginahinay ka kailang kubuho or else basi magkalabuklan sa iro mo.
2: Centro. Centro.
0: Ikaduha, ang maintenance ng salakyan mo eh. Di ba? Maintenance ng salakyan mo. Alang-alang mo na ang harabon ang malakawa nga buho. Kundi kung magkalaranggas ng mga spare parts nila, kundi mabakal ka bago kag islan mo, way palabot na may ara pa sang bayad sa pagpaobra. Hindi ba katropang Alex?
2: Centro!
0: So, datong epekto, kung matapan ina, kundi masulhay, hindi mabuklan pa sa iro mo, hindi ka matamaan sa maintenance ng salakyan mo.
2: Centro! Centro!
0: Tiyamot ko nakita man siguro sa taga DPWH, hindi makita magpating, hindi makita ni. Ano? Sa idalom, hibawan, na solusyonan na. Tiyan, tuya, okay na to, kay na siminto na tuya. Why na tuya problema sa hibawan flyover to? Although nga nagligad to, damo man to nag-augtas katropang Alex. Pero at least, bisan pa paano, gin siminto nila. Huya-huya man sila siguro, ano?
2: Centro! Centro!
0: Grabe ka man mo, katropang Alex. Ang ungka, flyover, ya daw uli anon. Ano, nag-edad na sila?
2: Centro! Centro!
0: Nag-edad na gid man siguro sila, eh, no? Ay, ti, kaparyose na. Sila nga nisang kilala ko. Sina, gusto, kung kabusong ka, gusto mo maarasan, agay ka sa idalom sang ungka flyover. Debla nung friend. De sa mga taga-DPWH da, no? Abi, next time, kung magtapal ka mo, siguraduhan yung manbing, inang pulido, balang hindi ka mo magsulit-sulit, kay, the more nga nagasulit-sulit ka mo, sang ubran nyo da, nga tapalan nyo, after magtupa ang ulan, was out naman, balik naman ang dalagko nga buho, buyayawo naman ka mo sang tao, ireklamo naman ka mo, komentaryuhan naman ka mo sa radyo, tikon magkomentaryuhan ka mo, lain naman buot nyo. Masiling ka mo nga sobra-sobra naman na yan. Although nga masiling ang iban nga, anad na kami na yan. Masiling ang iban nga mga tagpa na matita, hindi na ka mo na yan matingala. Kaya nga, kung ano ka dalagko sang buho, sang ara sa dalom sang ungka flyover, amo man na ka kapal sang mukha sang ibanda. Sa DPWH. Hindi tanan, ha? Natural, tibato-bato sa langit, eh. Ang ego, hindi lang mga kega. Iti alang-alang ka man sinayabi, masiling dayawon mo ni silang bisan amo ni ang sitwasyon ka tropang Alex. Dayotin ka yan, makabati ka sa publiko, sang dayaw, sa amo ni nga klase sa sitwasyon. Laban-laban ang mabatian mo nun, say buyayaw. No? So, DPWH! Gaagi pa man kamo da sa lugar. Okay, base ko dito kamo iya gaagi sa ibabaw. Amo na kun nga hindi nyo makita. Last 11:14 na ngaton oras sa derisaton nga pagpangalagad. Ado sakit to tonlad yung katwa pang Alex. Ma-sip ko na iblas ang kwan. Sang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Guapo. Santon Gold Coffee mix with glutathione and collagen para nga hindi ka mo pag hindi ka mo matamaan da, no? Kay balaan nyo ang Santon Gold Coffee mix with glutathione and collagen. Amoy ning kape sa mga guapo kag ang kape sa mga guapa. Amo na kun nga ang nagapangape kami ni katropang Alex kay base pa man lang kung magwapo man kami. Ay di kape sa mga guapo kag kape sa mga guapa mo. Amo na siling ko gani kay Doc Erwin bala. Siling ko Doc, ang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen, iba niya isa ka isa lang mga pe. Ako niya kaapat gid. Kay nga di ba si pamalang kon magwapo ko? Di wala ka tropang Alex? Ba si pamalang niya kon magwapo ko? Hindi ta pagpatamaan ka kwan ka ugtas. Para hindi kita maglaway, no? Base ma nagaagi man ginatapo na lang mata nila. Kag mag-imagine nga nagaduyan lang. Base man ka tropang Alex, no? Dayaw ko. Sige lang ah. Pangapi lang ta sang Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen para hindi kita maglaway, no? Magluwas da nga may health benefits kita nga makuha bangod sa mga ingredients niya. Naganami pang aton nga pamanit kay nagabakod pa ang aton nga mga katulananda, no? Kay bangod sa collagen nga aton, sa nga mga tuhod da. So, Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen, mabakal na ton sa mga butika nationwide sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Magluwas sa Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Available ang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga para sa tanan. Bata tigulang, matambo kag maniwang, balo kag binayaan, pwede ka pangape. Ha? Kay may mangosteen, may moringa, kag soya extract, may isoflavone nga makabulig sa pagbalanse sang body hormone sa aton siling nga lawas. Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa. And Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix ang kape nga may vitamin D3, kag ang vitamin D3 nga yara sa kape, sweetened by stevia. May ara sang mangosteen o kon santon, may real coffee beans, and may vitamin D3. Sa Premium D3 Coffee Mix, nakapangape ka na, naka-vitamin D3 ka pa. Di kalidad ini nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated, mabakal na ton sa mga butika nationwide. Kadira sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown na hotel. Pwede nyo man ma-order sa online, no? Shopee, TikTok, kag sa Lazada. Pakitaa lang ang official store sang Yes to Health incorporated 2011. Yes to Health 2011 sa aton sini nga mga tagpalamati. Last 11:17 ang aton oras. Good morning anay sa kay Ma'am Nordes Tikson Gayoso. Sini niya, bauso duman na takaway kanding sa tabugon dingli. Uy! Mga kanding naman subong ang target.
2: Sentro!
0: Kamahal nga daan subong Ma'am Lourdes Tikson Gayoso sang kilo sang kanding.
2: Sentro!
0: Kapintahimuon kalderita. Uso ko no takaway, no? Ti kutob sa mga nagapanagiya sang kanding da sa barangay Tabugon. Ibangot nyo mayo, no? Ibutangin nyo ka...
2: Sentro! Sentro!
0: Ibutan nyo sa kilid balay nyo para nga kung mag-gios gani, mahapos ma... ma-detect.
2: Sentro! Sentro!
0: Kay katropang Michael Campanero! Siling ni katropang Michael, siling niya make-up lang gingamit nila. Muna kanipis, dugay pa 2027, wala pa budget ako, no? katupang Mike, musta ka na da si Glenn Amoroso kay nung Fred Belbao, sila nga bao puwerte gid buho, dira hindi magalabay, dira kon may busong pasayro ma nabunan ikaw nga driver, bao tsakto ginanong, no? Good morning katupang Mario aling sa kay RV Chris Casires kay nung Fred, sila nga good morning katupang Mario, busy daw, nag-grab lang daw. Sige lang nung, importante nga, okay lang ano. Kay Catherine Biloso, grabe naging dyan subong sir. Wala kahadlok na iya sa basketball ba? Oo. No? Grabe nang sa, kung ano, sa may San Pedro Haro. Kay Glenn Amoroso, good morning. Also sa, kay Catherine Biloso, dira sa barangay Sambag sa distrito sang Haro. Good morning, happy listening. Kay Ma'am Aloha Bueco, kay Ma'am Hermite, good morning, happy weekend sa aton nga mga tag palamati. Last 11:19 ang aton oras sa aton nga pag pangalagad. Sa aton sini nga mga tag palamati, pagbalik ta, istoryahan ta ang mga security measures nga ginapatuman sang pabiya MPS sa pagsulod sa mga estudyante, manunudlo kag sa mga visitors dira sa Pabia National High School. Kag aton man iistoryahan ang data sang kaso involving sa mga CICL sa bilog nga pungsod katropang Alex. Grabe nga mga kaso.
2: Sentro!
0: Halin sang ano ni? Halin sang 2017 ang mga cases of children in conflict with the law and ang mga serious nga mga kaso nga ilang nakomiter since 2016 to June 2025. Way pa na di malakip sa data katropang Alex ang ano ang sa Tacloban.
2: Sentro.
0: Kaniya 2016 to 2025 na ni nga data, no? Ina base sa record sang Juvenile Justice and Welfare Council sa aton sini nga mga tagpalamati. Balikan tani sa aton nga pagpangalagad diri sa sentro pagkatapos ng aton nga mga commercial. Sa please stand by.
2: Sentro. Sentro.
3: XFM.
4: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
6: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanami kit kaya wala ko gina-insomnia kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?

0: sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
0: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
1: Oo, oh, gali, diriyo.
0: Ay, dali na.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Centrum Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Centrum Plus Herbal Oil.
5: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
7: Chronic pain?
8: Ang sakit.
7: Mag-sister pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Mag-sister pain.
7: Kangkarang pain.
8: Fast and safe.
7: Sister pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sister pain.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
12: Pusiling yan ang buhat ng Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito Oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premyo. Salamat din.
11: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
13: Pa-diet na kubuwas, ah.
14: XFM.
15: Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, exciting!

0: Centro.
1: Ora sa XFM Philippines la sa 11:25 na sa aga. Pabalik sa aton nga pagpangalaga diri sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Punsa gyapon sa inyo katropa, ini si katropang Mario Hilongo.
0: Sentro. Sentro.
1: Good morning anay sa mga taga Just Doin na itiri sa mga nagapanyaga da sa kay Ma'am GJ Doronila kay Mister niya. Good morning. Happy listening. Subuman sa mga taga Maymay sa Bukuhan. Kay Babin Kanayunan da. Bab, good morning. Sa kay Sir Jimmy Berdin na Charisma. Good morning, happy listening. Kay Paring Boy Mortel, Paring Boy! Sa Vince Barbershop. No? And kikagawad Helen Mortel. Dira sa Ungka Haro. Kay Cap Boots sa Florentine. Dira sa Barangay Katropa Kapihan sa Mulo. Kay Cap Ising Villanueva. Cap, good morning. Gusto nyo sang pinakamanamit nga pansit mulo? Ara sa Cap Ising pansit mulo, mamahaw ka sa Biyernes. Biyernes ka mamahaw, Sabado ka gutumon. Dira lang na iya sa Cap Ising pansit mulo, ang pinakamanamit nga pansit mulo sa bilog nga Pilipinas. Bilog nga kalibutan katro pang Alex.
0: Sentro. Sentro.
1: Subuman dira sa kay Parisael sa Dikrib no sa may Don Francisco Village sa MH Del Pilar sa distrito sang Haro. Good morning, happy listening.
0: XFM.
1: Sa Caltex kag Petron Gasoline Station da. Good morning, happy listening.
0: Sentro.
1: Sa Dikamay Itere, gapamati sa aton da. Good morning man, happy listening sa aton nga mga class district coordinator sa kay kagawad Rodrigo Montaño sa Kalaparan Arevalo, kay kagawad Alan Ilanggos, kay kagawad Tony Toriaga, kay Mr. Busayong ang presidente sang senior citizen dira sa Barangay Kalaparan sa distrito sang Arevalo. Good morning, happy listening lang. Kay katropang Gabi Gabo dira sa Mandurriao, ang aton nga class coordinator sa mga senior citizen kag PWD sa Mandurriao District. Kay Michelle kag

0: Ronel Abugadel, no? Ang aton nga district coordinator dira sa class sa Mandoryao. Good morning. Centro. Sumuman kay Kagawad Arnel Edesma. Long time no see si Kagawad Arnel ba? Ha? Sa kay Kagawad Arlene Ebanghelista dira sa barangay Demokrasya Haro. Kay Nanay Bigbig Mandarico da, good morning, no? Happy listening. Also, good morning man sa kay Mrs. Lina Cumplisa. Gapamati sa aton. Kay Mr. Edwin Guillem, sir. Dira sa barangay Proctres sa Banwasang Pabia. Good morning, happy listening. And also sa kay, kay Nung Uka. Dira sa barangay Proctres kay former Kagawad Kyot Hiroche. Good morning. And dira man sa water refilling station, bala, sa Proctres, no, sa corner. Good morning. Happy listening. Sa aton sila nga mga XFM taxi patrollers, ah, kamusta nga aton sila nga biyahe? Okay lang ka mo? Kay Katropang Rodolfo Dilapos Senior, kay Jimuel Dilit, kay Dominic, kay Sir Dominic, no, sa mga drivers ang Hydra Taxi, kamusta nga aton sila nga biyahe da, no? Sa aton sila nga matag palamati kay Mr. Arnold Obispo, sir. Kay Ahel Alvarez. Also kay Lorito Istember, sir. Musta ng biyahe? Kay Mr. Dominic Pilapil. Monitor ni Saton. Kay ano da, no? Kay Fernando Quistadio. Gapamati Saton eh. Sa aton nga mga katropa kay Mr. Cesar Gimilian, sir. Kamusta ang aton sila nga biyahe? Good morning lang ha. Happy listening lang. Last 11:30 ang aton oras sa diri sa aton nga pag pangalagad. Ipabati ta ang aton nga interview sa kay Police Major Bonifacio Alabe, ang hepe sang Pabia Municipal Police Station kay pagkatapos sa siling natabo nga Tacloban shooting incident nga madamo sa mga nagkalabiktima dito involving sa estudyante, sa duha ka mga estudyante nga suspitsyado, mga minor de edad sa aton siling nga mga katropa. Ati daw halos naalarma ang bilog nga Department of Education sini, no? Ang aton siling mga pamunuan sang eskwelahan kag sa mga mga opisyal ta eh. Kaya makon mo tong mass shooting na natabo to sa San Jose National High School sa Tacloban City, katropang Alex. On the part sang mga local government units, like for example sa Banwasang Pabia, mayara sila sang mga security protocols, mga security measures nga ginapatuman sa mga eskwelahan agod nga malikawan, mamonitor malikawan ang ini nga mga insidente. Ano bala ang mga measures nga ginapatuman sang Pabia Police sa Pabia National High School, especially sa mga estudyante nga nagasulod da, mga manunudlo, mga bisita nga nagakadto sa Pabia National High School. Ari si Police Major Bonifacio Alabe ang hepe sang Pabia Municipal Police Station sa aton nga interview.
1: Bukas pala sa klase na koordinator kita sa mga school principals, no, ang kandak na kita sa dialogue. And then, nag-establish na kita sa police assistantes sa tupang sa eskulahan mismo sa gate entrance. And then, ang atong na police na nasign, kasi sila sa pedestrian sa traffic. And then, kasi sila na sa guard. Considering nga may initial na kitang coordination sa principal na mag-conduct sila sa initial screening sa pagsulod sa mga kabataan, i-check ang mga bag. And then yung na-meeting natin ng mga security guards sa eskwelahan na from time to time mag-conduct kita sa surprise inspection.
2: Pero just like Pabia National High School, ano ang mga security protocols na ginapatuman before sa pagsulod sa mga visitors, mga manunudlo and estudyante?
1: So, subong may ara na sila sa initial screening, isa-isa gina-check sa security guard. pilasis ng aton pulis nga did assign nila. Para at least may initial screening kita kag ma-aware ng kabataan niya. Ang padalas ng mga patalong kagarwas o itong gilabawal sa school. Tungkol yung consider nato ng school nga prison para sa aton mga kabataan.
2: Ano ang sistema? Mandatory ang pag-check sa bag?
1: Yes, sa subang mga mandatory, ang ano, palinya sila sa isa. And then nga-check sa school regard.
2: Okay. Pero so far, umpisa sa pagbukas ng klase, kamusta ang monitoring natin, sir? May mga nakumpiskar kita, ang mga security or ang mga deployed police sa eskulahan?
1: So, as of now, wala pa kita siyang recorded na confiscation. Kag wala pa kita siyang recorded ni any trouble sa eskulahan. So, ginapamintir na natin ng ating police visibility, especially sa high school, kag sa senior high school.
2: Pila ka mga police ang deploy natin, sir?
1: So, may arang kita ng stationary sa high school na from 6:30 to 7:30, may doon ang PNP personnel. And then, ang atong patrol, dira mag-standby sa tubang sa in-between sa Pabia National High School kag Pabia Elementary School.
2: Ang deployment, sinasar sa patrol and PNP personnel sa Pabia, humalin ang oras and hasta tugtuban ang oras?
1: So, sa aga, may deployment kita 6:30 to 7:30. Until magkasulod natin ang kabataan and then pag-start sa klase. So once nga nagkaklase na sa classroom, ang atong PNP, realize natin sa police visibility and then patrolling. And then balik sila sa 11 to 1 naman. So ang lunch time period sa mga sigante, dapat ara atong nga PNP sa atong police assistant desk.
2: Okay. Inaya sa patrol, pero may arang gigiya sa steady ng PNP personnel?
1: Yes, so may arang kita ng gimutang ng police assistant desk sa loob ng PNP personnel.
3: Centro! Centro!
2: Nabatian mga katropa ang interview naton kay Police Major Bonifacio Alabe, ang bagong hepe no sa Pabia Municipal Police Station. Kiti isa man ini abi sa mga ginatutukan subong sang aton sini nga mga police and school authorities ang natabo nga insidente dito sa San Jose National High School sa Tacloban. Sa diinti may mga nagkalamatay kag may mga na ospital matapos ang shooting incident involving mga katropa sa duha ka minor de edad.
3: Centro.
2: So, dira sa Pabia National High School, mayara sang naka-standby during may klase, katropang Alex, saka ang patrol car.
3: Centro.
2: Ito ipingay man na katropang Alex na ang elementary kag high school sa Banwa sang Pabia mo. So magluwas da, may ara sang police assistant assistance desk nga gin plaster ang Pabia Police and may coordination sa mga security and sa principal sang eskwelahan. Pero magsulod da iya katropang Alex, dapat may screening gid, i-check gid ang bag. No? I-mandatory nga i-check ang mga bag. Natural ti hindi man iya makabukas gid ang mga police or mga security. So pangabayon sang security ang mga estudyante nga buksan ang bag, no, para makita kag kun mabalaan kun anong mga ato mga natago nila, no, kun anong nasulod sa ila sila nga bag antes magsulod sa eskwelahan.
3: Centro.
2: Pero amo plan na siguro katropang Alex, importante da nga ma-preempt kung mayara gid man sang may ginatago nga sa sulod sang bag before sa pagsulod, ma-check nga daan.
3: Centro.
2: Lakip na dira ang mga visitors sa Pabia National High School.
3: Centro.
2: Tinitanan ko to pang Alex, ano man niya? Measure ini nga malikawan naton nga mayara sa mga insidente nga posible nga matabo.
3: Centro.
2: Daway mangit siguro na sang malain gid ka tropang Alex, no? O kun wa ka man lang may ginatago nga bi kung pangabayon ka nga buksan ang imo bag. Di bla, no? Kaya ngunod sina laban-laban kung lalaki ka, notebook,
0: O, mga school supplies, di gani, kung nagabalon, kati pagkaon mo dahi. Di kung sa mga babae, kung buksan ang mga bag nila, ti laban-laban, yung pati ang mga pampabeauty, ha, kada?
3: Centro!
0: Next, no?
3: Centro!
0: Pero maayo man na, at least, prevention, kuno is better than cure mo. Di ba, Lex? Mas may nga ma-prevent kung mayara, gidman. Mga ginatago sila.
3: Centro!
0: Last 11:38 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad. Pero aray balaho, sa aton sila nga mataga palamati. Base sa data sa Juvenile Justice and Welfare Council, humalin sa 2017, nagapakita ang data nga ang mga kaso nga sa involve ang mga children in conflict with the law o kon CICL. Sang 2017, based sa record mga katropa, nagapakita nga mayara sang 26,850 ka mga kaso involving minors, CICL, katropa nga Alex. And sang, ang pinakataas ginay sang 2017, kaiti, ang 2017 may 26,850. Nagakalain-lain ang mga kaso involving minors. Sang 2022, nag-decline siya or nagnubo sa nanaog siya sa 6,185. And sang 2023, nagtaas naman siya from 6,000, nagsaka sa 10,035 sang 2023. Humalin sang 2016 to 2025, ari ang data nga nagapakita sang serious crimes nga nakomiter sa mga CICL. Involving nga CICL, ha? Sa aton sila nga mga tagpanamati. Baudamo, gindi kaso, rape ka to pang Alex,
3: oh? Centro!
0: Since 2016 to June 2025, nagapanguna ang kaso nga rape involving minors. Mayara sang 6,604 ka mga kaso. Nagasunod ang kaso nga murder, 1,095 cases. Parricide, 40 cases. Infanticide, 7 cases. And kidnapping with serious illegal detention, 8. Amunay kadamo, katropang Alex, since 2016 to 2025, ang data based sa record available data nga na record sang Juvenile Justice and Welfare Council. Ini ang na-report lang, ha? Ang na-report lang katropang Alex. Why pa na di posible ang mga waay ma-report siguro ti why man ma-record eh, no? Kasi ang kutob man lang sa data nga mag-gather nila, ang kutob lang sa mga reported. Pero ang wala ya na-report, ang hindi ma-report, hanggang ibang siguro ti na settle na lang para nga kag ma-hipsa na lang katropang Alex. Basta kung posible, damo pagid, no? Inaya base sa record sang Juvenile Justice and Welfare Council.
3: Kung muli ka na mo,
0: kung lang taon mo, mga serious, ha? Serious crimes nga nakomiter nila. Pero ang data ya involving sang CICL o kung mga minor siya katropang Alex, sa damo ginya. Kag 2017 ang may pinakamataas na kaso nga na-record nila. Ginasundan sang 2023. Sang 2022 medyo nagnubo. Pero pag 2023, nagtaas naman. Di may mga factor inadire ka to pang Alex, no? Kaligiti, ini presentation, ini sa mga cases nga na-record lang, pero laban-laban, may mga pagtuon si inadire ka to pang Alex kung anong mga nag-contribute ng mga factor. Kung nga ang nagtaas sang 2017, tas taas, gid, sang 2022 nagnubo and then sang 2023 nagtaas na naman.
3: Centro! Centro!
0: Kay grabe, no? Katropang Alex, kung ang taon mo, rape gid yang nagapanguna niya, rape gid yang damo niya.
3: Centro! Centro!
0: Rape ang damo nga record sa nakomiter sa mga minor di edad. Sa sini nga mga numero, katropang Alex, iniya kabilugan nga pungsod ni mo. Sa among numero, pila di ang sa Western Visayas?
3: Centro!
0: Pila ang sa Iloilo, sinadiri? Katropang Alex? Pila yan ang sa Western Visayas na di nga sa numero nga ginapresentar? Pila ang na-record sila diri nga diri natabo sa Iloilo?
3: Centro!
0: So, ini nga data ya 2025 ni, 2023, no? Why pa na di malakip ang 2026?
3: Centro!
0: Sa aton nga mga taga Panamati. So, amun ka damo. Amun akun nga ang may mga nagaduso nga panubuon ang edad sang mga minor nga pwede mapasakaan sang kaso.
3: Centro! Centro!
0: May mga nagaduso kag daw damo na naga-komporme sa pag-ripaso sang kasuguan nga naga-proteher sa aton sila nga mga minor di edad. Kaya ang ibang daw amuni ang ginagamit abi katropang Alex eh.
3: Centro!
0: Ginagamit sa ibang rason na tisnyati hindi ka man nag-iapon mapriso. Until such time nga may discernment ka na kag pwede ka na mapasakaan sang kaso.
3: Centro!
0: No? Sa aton sila nga mga katropa. So, ibaloon tang dugang sila nga mga updates, no? Kag ati may mga nagpamangkot ganiti. Pabor bala ka mo sa ginaduso nga pag-ripaso ang ginaduso nga panubuan ang edad sang mga minor di edad nga pwede ma-filan sang kaso sa aton sini nga mga tropa. Last 11:45 ang aton oras sa diri sa pagpangalagad sang sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Hi Ma'am Anhilo di Monteverde, good morning. Happy listening lang diri sa aton sini nga pangalagad sa sentro sa XFM. And also good morning. Happy listening lang kay Ma'am Mary Ricabar, kay Maninay Grace sa Madarico. Gali, Maninay Grace. Good morning. Happy listening lang da. Kamusta na da sa Israel? And also sa kay Ma'am Kisuna Ramin. Good morning. Happy listening lang.
3: Centro.
0: Salamat sa pamati diri sa XFM Iloilo. Ini nga bahin sa aton nga pagpangalagad ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3 mga katropa. Mga suplementong kinanglanon ginaton para nga mangin healthy ang aton ikaayong lawas. Ang aton nga lifestyle kung kaisa nagadepende man eh, no, sa aton sini nga matag panamati ang aton ikaayong lawas da. Pero mas maayo gid nga mayara kita sang mga suplemento nga makabulig agud nga magapabilin nga healthy ang aton lawas. Ang Santo na Plus Gold Herbal Capsule nga mayara sang mangustin, ampalaya, malunggay, garlic, kaga spirulina, lima ka mga ingredients nga gintingob sa isa ka kapsula. Mayara sang powerful antioxidant compound because nga ara ang mangustin, mga health benefits nga makuwata ang malunggay nga mayara sang kompleto nga bitamina kag minerales da para mabuligan nga malimpyuhan ang aton sini nga mga kidney kag atay. Ang ampalaya nga nagabulig agod nga hindi kita ma stroke, no, and manami para sa mga may diabetes. Ang garlic nga mayara sang health benefits kitang makuha nga malikawan naton ang stroke. So pila lang ini sa mga benepisyo nga makuha naton kung kita ang nagatumar sang Santone Plus Gold Herbal Capsule para malikawan naton ang mga pamaratian kasumong sa mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, ang iban pa nga mga klase sang balatian. Mas gin pabaskog, mas gin pamaayo para nga mangin epektibo para sa aton nga ikaayong lawas. Santone Plus Gold Herbal Capsule. Pero upda na ton sang Santone Vitamin C, ang alkaline-based kag nan-acidic nga vitamin C, nagabulig sa pagpabaskog sang aton nga immune system. And ang premium D3, nga may kasang vitamin D3, virgin coconut oil kag malunggay oil extract nga gabakod nga aton sini nga makatul-anan, may arasang al antibiotic effect, may para pambato sa mga viral and bacterial infections. So the ultimate trio, Santon plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3. Mabakal sa Mercury Drug Store, sa Pharmacy TGP South Star Drug Store, All Green Pharmacy, Generica, kag sa tanan-tanan nga mabuti ka nationwide, kag dira sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo, atubang lang sa Midtown na Hotel. Pwede nyo man ma-order online sa Shopee, pangita lang ang official store sa Yes to Health 2011. Katropang Alex, si Katropang Rodolfo de Lapos, be. Ma-check lang kita mga musta kita sa aton nga mga taxi patrollers sa nabili na aton nga mga minutos, may 5 minutes pa man kita sa aton sila nga matag palamati. Ma-check kita bisan na lipot lang, no? Kaya daw why na kita maka-check sa aton sila nga mga XFM taxi patrollers sa mga taga palamati ta. Pero sa mga drivers ta, basikon sa mga mister nga daw why nagatindog daw ubo na lang ay nagatiga. Don't you worry, kay ara ang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maka kag labuwas ka gani baskog ka kung nakaturbo ka 30 minutos lang antes ang labing-labing kay misis, magtumar sang isa ka kapsula kay sigurado nga mas manami kag mas mabakod ang inyong relasyon kung nakaturbo dietary supplement for men ka ay baskog ka kung nakaturbo ka. Si Katropang Rodolfo de Lapos, may nabilin pa man kita nga 4 minutos. Katropang Rodolfo, kamusta? About long time no here. Kamusta nga ton nga mga XFM taxi patrollers sa Katropang Rodolfo?
4: Ati, sa pagpangamusta, medyo may mayo, medyo hindi. Kay...
0: anong mayo? Anong mayo? O natabi sa mayo ang balita, be?
4: Ang third batch to ni Ma'am, ano to blang?
0: Ni Atty. Abilyar. Oo, oh, Atty. Abilyar,
4: ginaulat naman, wala mang gyapon.
0: Ay, amon ang malain nga balita, hasta subong.
4: Wala gyapon ng fuel, subsidy naman blang.
0: Te, at least, Katropang Rodolfo, ganubo na.
4: Ganubo na, pero wala kabalik sa 50 liter.
0: Ate, may rollback subong sa 50 centimos. Di okay naman ang guro, ah.
4: Ayun, but na lang. Mas namigid yung nagbalik dyan sa 50 liter.
0: Dapat kay... yun, dapat to.
4: Oo, live ko digli subong sa may police station, sa station 3.
0: Aara ka na sa police station number 3, subong?
4: Oo, oh, aray ko din subong. Kaya sa na bulos si Sir Siakon mo.
0: Ah, okay. Ito'y arada si Police Major Eduardo Siakon. Oh,
4: nakitay kami. Nagapon. Nagapon, nakitay kami. Subong.
0: Ate, mayo na nga hipid, ha? Si Police Major Eduardo Siakon. Kung arada siya, naton regards lang halin kay Katropang Mario naton.
4: Okay, oh. Ako man kitay kami kay daw wala pa di sa
0: suyo. Away pa da siya, oh.
4: Nga, paluap ko di sa scammer, bala ka trupa.
0: Ah, itong nag-scam sa imo?
4: Nag-scam sa ako, no?
0: Ay, teka, musta galitong pulis tong, ano to? Nga nag-responde ka daw, nagsinuplado to? Kamusta galito?
4: Ati, why ko di sa makita, oh. Why ko makita di sa? Hindi pa lang pag-mention, nanay nga lang, ha?
0: Sige lang, hindi lang, nanay. I-report nanda kay, ano kay Police Major Eduardo Siakon. Oh.
4: Sige lang. Munuon ko lang sabi.
0: Istorya lang da kay Police Major Siakon karon. Naton na regards na dahilin kay Katropang Mario Ilonggo sa XFM naton na. Kay daw nagligad daw din siya ng assignment daw. Basta daw dire siya sa city, wala mo. Oh, subong din na sa
4: reshuffling
0: sa reshuffling. Ati Mayo klase pulis na, no? Pakilala ka lang.
4: Buot-buot ta do. Kuan man lang do. Isang bago ka mo kita ay do magbarkada man lang kamo.
0: Oh, Mayo gina si Police Major Siakon. Ote, ang scammer galito, kumusta galito? Dako ginakuha sa imo?
4: Dako nakuha, nagka-interest nang gin kuha isa ko nga kwarta, naglabot na sa 120,000.
0: Ay sus Maria, kagusit santisima. Last
4: ang 98,500.
0: Wow.
4: Isa ka babae, o halong ka mo kayang yang mudos, ma-hire na sa sang kukuno abe, tag-iya sa apartment o kung boarding house. Ma-transaction ka mo, hindi na mo ang tag-iya, ginimo-imo, ilang tag-iya. Nga nabayran, ti halong-halong sa mga rentor da sa mga apartment.
0: Oh, kaya daw ako gina, pati ikaw na biktima, ha?
4: na biktima ako sa Yanga investment ya.
0: Ikaw nga nag-report subong na biktima ka sang scammer.
4: Sang scammer. Do in digit ko. Hasta sa lawyer do na biktima man ko.
0: Ha?
4: Nagkonsulta ako sa isa ka lawyer by cellphone. Hindi face to face. Tapos namilit git sa mamaya mabayad ko 1,000.
0: Ate, oh, tinutukal lang na. Normal na yan.
4: Normal na yan.
0: Normal na yan sa consultation fee. So, tiyan mo na na yung subong eh. Ti wala. Katuro pa, Rodolfo, subong yung chimpo. Ano yung adaan sa libre subong?
4: Hindi, bisan hindi face-to-face. Katuro pang Mario. Isa suryan sa cellphone.
0: Ate, oh,
4: tinutukal. Kasi yung taxi driver lang ko niya. Muna mo to, pwede na kayo. Ba hindi kita ngakig ko siya?
0: Ate, kung magamuna public so, public attorney's office na lang kung magamuna. Pau na lang.
4: Makato na sa pau, no?
0: Oo. Sige. Okay. Sige, pananda, i-plastar lang kay Police Major Eduardo Chaconda sa police station. Do, ano man? Police station 3?
4: 3 na di sa Bankers Village.
0: Ah, Bankers. Okay. Kung na mo Bankers, sa gali subong?
4: Sa Haro. Ano sa Bankers.
0: Ah, okay. Sige. I-plastar lang na ka tropa Rodolfo, ano? Parang madvisan ka man ni Police Major Chacon kung anong mayo, since nga ikaw na biktima sa scam, kung kadako sa kantidad nga na-scam si mo?
4: Kagaw siya, tatugli sa mayo nga police dire nga si Sir Fernandez.
0: Anong first name? Anong first name?
4: Ang first name na lipat ko. Parang Fernandez. Fernandez. Sa Session 3.
0: Ate,
4: kaya manami sa mag...
0: entertain?
4: Mag-deliberate sa iya nga storya sa ako na yun.
0: Oo, sige.
4: Kaya may ibanding nga hindi. Good na yun. Sige lang.
0: Oo, sige lang. Sige.
4: Ay, by the way, ang lagyan, dalong pala Uber. Ito, nabiktima naman ko to sa bobo. To.
0: Ate.
4: ang amon ng lagyan, mag-uba. Number one, stabilizer. Ang bearing.
0: Oo.
4: Teka, ano, ka budlay para man sa amon, ba traffic, pangyari ya, maginahinay, kapituan, kapag traffic aid. Di paano ka magtudo-todo na kay Perte ka lagpo sang lubak-lubak?
0: Amo na gani, akong katro pa Rodolfo, gamantiner na lang kuya sang sikad, hindi gani bisiklita, may nakaiwai tayo gasto.
4: Tapos ang dito sa may Aro Plaza, da, sige nga obra na ito, ka traffic naman, hindi naman sang metro.
0: MPIW?
4: Grabe nga, uhuol man sa amon nga mga taxi driver. Kaya kung wala kami pasayro, pero tika traffic, gasto kami sa gas, lugi, nagid kami.
0: Sige lang, kay pa Luni, Santa ng katropa, Rodolfo.
4: Tapos pagid, ang obserbaran kung dito bila sa Sambag Harok, going si Pio, okay man na ginulian nila sang lubak, ang lubak-lubak, pero bisan ano mo kapili sa ngalagyan, Malagubo ka man gapo.
0: Why
4: gid sa ubra nila yan?
0: Why ka sang likawan?
4: Wala, wa mo lang ginareklamo ni kagawa di Lalyana bla. Makita tsakto gid ang ambal ya nga gin tampukan gid man nila. Pero lubak-lubak man sa Japon. Isang tiliol mga lagyan ga lumpat-lumpat ka?
0: Why ka pilian ah?
4: Napilihan ka lawa isang pag-ubra sang kontraktor na siminto.
0: Sige lang. Kay Palunisan, tanang katropa Rodolfo. Ano mo lang danay, pati kayunon mo ng imong kwan sa police station, ang imong reklamo da?
4: Oo, galing kay daw kadamo, kagid sa ngimoon, kay dati sa Pabia, man sa residente, subungari na sa Haro. Tapos sa ginambal ang kundinang transaksyon, daw kakuan kayo daw. Doon na budaya.
0: Sige lang.
4: Sa chimpo.
0: Ano lang ah. Konsulta lang na kay Police Major Eduardo Chacon sa Police Station number 3. Kiti, mayom na siya mag-akumudar da.
4: Okay. Salamat. Katropang Mario.
0: Sige. Katropang Rodolfo. Salamat, Ged. Halong sa pagbiyahe ah.
4: Para sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ako si Rodolfo De La Puz Jr. XFM News.
3: Centro! Centro!
0: Si Katropa Rodolfo, toto sa may police station 3, kinabiktima siya sa scam. Wala ta oras sa ito nga pagpangalagad, magkasunod ng XFM News sa nationwide. Sa diligid lang madugay. Upo kay Katropang Alex Saspang, ato nga technical partner. Happy weekend sa tanan-tanan. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako si Katropang Mario Hilongo, XFM News.
3: Centro! Centro!
5: XFM.
6: Mga katropa, exciting dito!

0: sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Ipaydipagiko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, arana sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
0: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Vision X Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
3: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
1: Yeehaw! XFM.
8: Katropa mo!
7: Exciting!
9: Mga katropa! Exciting!

0: Sa posibleng bumaba sa susunod na linggo batay sa unang trading days ng mga produktong petrolyo.
1: Panukalang LP Marcos Alliance Kinesyon Erice dahil sa muna ikatiwalian sa budget.
0: 67% ng adult Filipinos handang mag-donate ng kidney sa kaanak batay sa study.
1: Walang Pilipinong nasawi o nasugatan sa malalakas pong lindol sa Balins o Venezuela ayon sa DFA.
0: Sa balitang regional, VP Sara Duterte nagsilbing speaker sa dalawang commencement exercises sa Cebu. Mga graduate nakatanggap ng 2,000 piso na graduation gift.
1: Balitang international, mga katropa, tulong at pakikisa po sa Venezuela. Inihayag ng world leaders at celebrities matapos ang malalakas na lindol.
0: Sa balitang showbiz, 5 million pesos na tulong sa Mindanao quake victims dinonate ng F4 Start.
1: Sports naman tayo, Austin Reeves mananatili daw sa Lakers matapos mapabalitang pumirma para sa 4-year contract na nagkakalaga ng $185 million.
0: Sa balitang extra, mga katropa sa 106.5 XFM Rojas na ilahok sa 3 growing activity ng DNR Penroe Capiz kaugnay ng Arbor Day.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
1: Mga katropa, pananghalian po tayo ng Biyernes na June 25, 2026. Kami po ang inyong mga katropa live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayin po tayo na napapahinggan sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas, Mindanao, XFM Cebu, XFM Palawan at XFM Tuguegarao.
0: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ay yung mga tagapagbalita. Ako si Katropang Buddy Oberas.
0: Ako si Katropang Brian De Paz.
1: Biyernes, June 26, 2026.
2: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye po ng ating balitaan, Katropa, ibinida ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ang tinatayong National Kidney and Transplant Institute Legacy Building ay magiging pinaka malaking dialysis center sa buong Southeast Asia. Target po na mag-operate ang nasabing facility sa 2028. Yan ang sinabi ng Pangulong Marcos sa kanyang inspeksyon sa ongoing construction ng nasabing facility kasama sina Public Works Secretary Vince Dixon at Health Secretary Ted Herbosa. Binigyan din ang Pangulo na kailangan palawakin ang serbisyo para po sa chronic kidney disease patients dahil higit daw sa 11% ng mga Pilipino ang may CKD. Sinabi ni Pangulong Marcos na hindi lamang paggamot ang dapat tutukan, kundi pati na rin po ang pag-iwas sa chronic kidney disease. Pinalawak na rin anya ng PhilHealth ang suporta para naman sa mga pasyente, kabilang po ang hemodialysis package na itinas na mula 90 hanggang 156 sessions.
2: XFM News Nationwide.
0: Posibleng bumawa muli ang presyo ng diesel at gasolina simula June 30. Batay sa estimate ng industry source nitong Biyernes, maaaring mabawasan ang presyo ng diesel ng 70 centavos hanggang piso at 20 centavo kada litro. Maaari ring bumaba ang gasolina ng 50 centavos hanggang 1 peso at 50 centavo kada litro. Ayon sa source, dulot ito ng pagluwag ng pangamba sa global oil supply. Kabilang sa binanggit ang unti-unting pagbabalik ng oil flows sa Strait of Hormuz at pagtaas ng produksyon mula sa Gulf producers. Batay sa estimate, sa unang apat na araw ng Mindanao Platts, Singapore trading at foreign exchange movements, maaari pa itong magbago matapos ang huling trading session ngayong Linggo.
2: XFM News Nationwide.
1: Samantala, katropa, Lawyers for Commuter Safety and Protection, isinusulong po yung pagbabalik ng dating patakaran sa criminal liability na mga kabataan nagkakasala. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
2: Live report. Report.
3: Ano mga ng Lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP na napasuin at ibasura ang umiral na Juvenile Justice and Welfare Act at ibalik ang dating provision ng Revised Penal Code kaugnay ng pananagutan ng mga kabataan na sasagot sa krimen. Ayon sa LCSP, sa ilalim ng dating batas, tangi ang mga batang wala pang 9 na taong gulang ang ganap na exempted sa criminal liability. Samantala ang mga nasa edad 9 hanggang wala pang 15 taong gulang ay maaari pa rin managot kung mapapatunayan kumiro sila na may discernment o sapat na pag-unawa sa kanilang ginawa. Sa kasalukuyang batas, ang mga batang 15 taong gulang pababa ay hindi maaaring panagutin sa kasong kriminal at sali ay sinasailalim lamang sa intervention program. Iginit ng LCSP na mas painam na ibalik ang dating sistema at magtatag ng mga hiwalay na pasilidad gaya ng Boys Town at Girls Town para sa mga kabataan na kasala, sali, na papabilang sila sa mga nakakulong na sangkot sa mabibigat na krimen. Para sa Nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Kinuwestiyon ni Caloocan Representative Edgar Erice ang anumang panukalang alyansa ng Liberal Party sa Marcos Administration. Sinabi ni Erice na hindi ito tugma sa prinsipyo ng partido maliban kung tutugunan muna ng administrasyon ang umano'y malaking katiwalian sa National Budget at Infrastructure Program. Igreed niya na nakaugat ang LP sa transparency, accountability at good governance, demokrasya at rule of law. Binanggit din ni Erice ang umano'y budget manipulation sa flood control at iba pang infrastructure projects. Anya, kailangan pa rin makita ng publiko na mayroong accountability o maparusahan ang mga tunay na sangkot sa usapin ng katiwalian.

0: sa iba pang balita, katropa, si Senator Amy Marcos pinabulaanan ang umano'y alitan dyan sa Minority Bloc. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM, Mega Manila.
1: Pinabulaanan ni Senator Amy Marcos ang umano'y alitan sa loob ng Senate Minority Bloc at itinanggi ang mga aligasyong hindi umano maganda ang kanyang pakitungo sa ilang miyembro nito. Kabilang ang paratang na sinusubukan silang pag-away ni Senator Jinggo Estrada. Ayon kay Marcos, maayos ang kanilang samahan sa Senado at wala siyang anumang negatibong pahayag laban sa kanyang mga kasamahan sa minorya. Binatikos din ang senadora ang umano'y sunod-sunod na reklamong isinampa laban sa mga miyembro ng Minority Bloc na niya ay maliwanag na talagang iniisa-isa sila. Samantala, sinabi rin ni Marcos na nauunawaan niya ang naging paglipat ni na Senator Francis Chiz Escudero at Senator Joel Villanueva sa bagong Majority Bloc. Ayon sa kanya, matindi umano ang naging panggigipit sa dalawa at sinabing posible silang maharap sa mga kaso kung hindi sila lilipat ng grupo. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Humingi ng paumanhin si Film Director at PTV General Manager Lino Cayetano sa Aquino Family o Family matapos ang pahayag ng kapatid niyang si Senator Alan Peter Cayetano laban kay Francis Kiko Aquino D. Nagkomento si Lino sa Instagram at sinabing, "Tama na, Alan." Kaugnay ito ng sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano kay Aquino D. na huwag kumuha ng instructions o utos mula sa Administrasyong Marcos. Ginawa ang pahayag matapos magsampa ng reklamo ang Tindig Pilipinas laban kina Cayetano, Robin Hood Badilla at suspended Senate Sergeant at Arms Mawa Plaska. Sa Facebook post, sinabi naman ni Senador Cayetano na nagpaalaala lamang siya na dapat labanan ng mga Pilipino ang pandaraya, pagnanakaw at pagsisinungaling.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, lumabas sa isang pag-aaral na 67% ng adult Filipinos ang handa po na mag-donate ng kidney para makatulong sa kaanak na may sakit. Isinagawa ang pag-aaral ng Okta Research para sa National Transplant Ethics Committee at Philippine Organ Donation and Transplantation Program. Batay sa survey noong December 2025, pinakamataas ang willingness sa socioeconomic class ABC sa 78% at sa edad na 35 hanggang 44 sa 79%. May 21% naman mga katropa nagsabi hindi daw sila handang mag-donate, habang 11 naman ang undecided. Sinabi ni UST Biological Science Professor Father Nicanor Austriaco na kailangan pang palakasin ang edukasyon at ang proseso sa organ donation, lalo na sa mga lalawigan.
2: XFM News Nationwide.
1: Iniulat ng Department of Foreign Affairs na walang Pilipinong nasawi o nasugatan matapos ang magkasunod na malalakas na lindol sa northern coast ng Venezuela. Ayon sa DFA, nakikipag-ugnayan nito sa Philippine Embassy sa Bogota, Colombia, na may jurisdiction sa Venezuela. Sa huling impormasyon kahapon, walang report ng Filipino casualties o injuries. May 74 na Pilipino sa Venezuela at marami sa kanila ay religious missionaries. Matatanda ang niyanig ng magnitude 7.2 at 7.5 na lindol ang northern coast ng Venezuela. Initial reports naman ang nagsasabing hindi bababa sa 32 ang nasawi at mahigit 700 ang nasugatan. Nanawagan din ng UN experts na ibalik agad ang access sa social media at news outlets.
2: XFM News Nationwide.
0: Alas 12:12 sa XFM News Nationwide. Balik po tayo sa Pilipinas dyan sa Ramon Isabela. Nagdulot ng milyong pisong pagkalugi sa fish cage operators yung massive fish kill sa Magat Dam sa Ramon Isabela. Nagsimula ang fish kill mga katropa nitong Wednesday at lumala nitong Huwebes kahapon. Ilang araw bago po ang natakdang harvest ng ilang mga growers. Apektado na nasa 30 fish cage operators sa lugar. May isang pamilya naman na nawalan din ang magit kumulang sa 15,000 kilograms ng tilapia. Tinatayang abot daw yan sa 1 million pesos na pagkalugi. Sinabi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na posibleng dulot ito ng oxygen depletion dahil sa matagal na mainit na panahon at mahinang water circulation. Inaalam pa ng provincial fisheries officials ang kabuuan halaga ng pinsala ng fish kill.
2: XFM News Nationwide.
1: Kapapasok lang na balita mga katropa, inirekomenda ng PNP-CIDG na isailalim sa evaluation at preliminary investigation ng Department of Justice si dating Ateneo Men's Basketball basketball coach Tab Baldwin at 10 iba pa. Kaunay ito ng pagkasawi ng student athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili. Ayon kay Interior Secretary John Vicrimulya, inihain na ng CIDG at DOJ ang rekomendasyon upang masuri kung may sapat na batayan para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Nilinaw ng CIDG na rekomendasyon pa lang ito para sa evaluation at preliminary investigation. Inirekomenda din ng DILG ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Anti-Hazing Act of 2018 ang 11 individual kabilang si Baldwin. Samantala, dumating naman kanina sa tanggapan ng National Bureau of Investigation si Ateneo de Manila University President Father Roberto Yap kaugnay ng sinasagawang fact-finding investigation sa pagkamatay ng student-athletes na sina Rene Baterbonya at Divine Adili.
2: Breaking news! Breaking news! Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Ang XFM News Nationwide, katropa, sabahin nyo rin pong pwedeng mapakinggan sa 99.5 XFM Zamboanga, XFM Iloilo sa 100.7 at sa XFM Davao sa bagong frequency 89.1.
2: Balitang regional.
0: Diretso na tayo sa balitang regional. Unahin natin ang balita galing Cebu. Si VP Sara Duterte, nagsilbing speaker sa 2 commencement exercises sa Cebu. At ang mga graduates nakatanggap ng 2,000 piso na graduation gift. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
3: Si Vice President Sara Duterte sa 2 magkakasunod na graduation ceremonies sa Northern Cebu noong Hunyo 24 at 25. Nagsilbi si Duterte bilang commencement speaker sa mga graduation ng Cebu Technological University Dan Bantayan Campus, partikular na sa Tabugon at San Remigio Extensions. Noong Hunyo 24, dumalo ang Vice Presidente sa 8 commencement exercises ng CTU Tabugon Extension na ginanap sa Tabugon Municipal Sports Complex. Kinabukasan Hunyo 25, dinaluhan naman niya ang 10 commencement exercises ng CTU San Remigio Extension sa San Remigio Sports Complex. Sa kanyang pagdalo, inanunsyo ni Duterte na bawat graduate ay makakatanggap ng 2,000 pesos na ikinatuwa ng mga estudyante at magulang. Sa kanyang mensahe, pinaalahanan niya ang mga nagtapos na manatiling mapagpasalamat at tumanaw ng utang na loob sa mga taong tumulong upang matapos ang kanilang pag-aaral. Si Duterte ay 2 mataas na opisyal ng pamahalaan na dumalo sa graduation rites sa Cebu ngayong buwan, kasunod ni Senadora Risa Hontiveros na nagsilbing commencement speaker sa graduation ceremony ng CTU Tabuylan at Tuburan Campuses noong Hunyo 18. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sunthone na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Kinumpirma ng kapulisan ang online threat laban sa mga estudyante ng Tolosa National High School sa Tolosa, Leyte. Katropa natin sa balita, Reggie Navarrete ng XFM Tacloban.
4: Kinumpirma ng Police Regional Office No. 8 ang ulat tungkol sa banta na kumalat sa Facebook laban sa mga estudyante ng Tolosa National High School sa Tolosa, Leyte at itinuturing nila ito bilang isang seryosong usapin. Matapos matanggap ang ulat, agad na nagsagawa ng beripikasyon ang PRO 8 sa pamamagitan ng Provincial Intelligence Unit ng Leyte Police Provincial Office at ng Tolosa Municipal Police Station. Dahil sa masusing imbestigasyon, natukoy nila ang individual na responsable sa pagbabanta gamit ang Facebook. Ayon sa ibinunyag ni DILG Secretary John Vicrimulya, ang sangkot ay isang 14-anyos na babae at junior high school student ng Tolosa National High School. Batay sa investigasyon, gumamit ang minor de edad ng ilang dummy Facebook accounts upang makapag-post ng mga pagbabanta. agad nakipag-ugnayan ng PRO 8 sa naturang estudyante at sa kanyang pamilya upang matugunan ang sitwasyon at matiyak na may bibigay ang mga kinakailangang intervention. Sa kasalukuyan, wala pang impormasyon na nagpapakita na may organisadong plano o may iba pang mga individual na sangkot upang isakatuparan ang banta. Isinailalim na rin ng mga otoridad ang minor de edad sa kukulang proseso at itinurn over ito sa mga kinaukulang ahensya para sa counseling at iba pang mga kinakailangang intervention alinsunod sa umiiral na batas at mga polisiya sa proteksyon ng bata. Bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na mapanatili ang kaligtasan at seguridad ng publiko, inatasan ng PRO 8 ang lahat ng police units na paigtingin ang intelligence monitoring, palakasin ang pakikipag-ugnayan sa mga institusyong pang-edukasyon at mga lokal na pamahalaan at dagdagan ang police visibility sa loob at paligid ng mga paaralan sa buong Eastern Visayas. Mula dito sa impilan ng XFM 99.9 Tacloban para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropa Reggie Navarrete, XFM News.
0: Mga estudyante sa ilang paaralan naman dyan sa Puerto Princesa ay pumila ng mahaba dahil sa pag-inspeksyon ng kanilang mga bag kasunod nga po ng Tacloban shooting. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
5: Pumila ng napakahaba ang mga estudyante ng Santa Monica National High School sa Puerto Princesa kahapon, June 25, dahil ito sa isinagawang pag-check ng kanilang mga bag upang matiyak na walang mga patalim o gamit na maaaring maging dahilan ng kaguluhan sa loob ng paaralan. Kasunod ito ng nangyaring Tacloban shooting incident na ikinasawi ng tatlong mag-aaral, kaya ipinatupad ng City DepEd ang mas mahigpit na seguridad para sa mga estudyante. Ngayong araw naman, makikita ang mahabang pila ng mga estudyante ng Palawan National School sa kanilang pagpasok. Sinecheck din ang kanilang bag at gamit. Ang PNS ang pinakamalaking paaralan sa Palawan na mahigit 12,000 na mga estudyante, kung saan hindi rin mabilang ang mga gulong nangyari sa loob at labas ng paaralan, pero walang insidente ng pamamaril. Bagamat noong nakalipas na buwan at taon na hindi pa nangyayari ang madugong pamamaril sa Tacloban City, ay malaya ang mga mag-aaral na pumasok sa kanilang paaralan. Samantala, paalala sa lahat ng magulang na kausapin at gabayan ang kanilang mga anak upang maiwasan ang kaparehas na insidente. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Baboy sa Negros Occidental, umabot na sa 1,000 ang naitalang patay. ASF, isa sa mga sanhi. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolo.
3: Umabot na sa 1,213 na mga baboy ang namatay sa lalawigan ng Negros Occidental mula noong May 20 hanggang June 22 ngayong taon. Ito ay batay sa datos ng Provincial Administrator's Office ng Negros Occidental. Sa ngayon, hindi pa matiyak kung lahat ng baboy na namatay ay dahil sa African Swine Fever o ASF. Dahil sa unang pagsusuri, posibleng kolera at swine flu ang ilan sa mga naging sanhi ng pagkamatay ng mga ito. Tinataya namang nasa 14,462,000 ang halaga ng mga baboy na namatay. Malaki ang ambag ng swine industry sa Negros Occidental dahil sa tinatayang nasa 29,800 na ang populasyon ng mga baboy mula sa mga backyard swine raisers at malalaking kumpanya na may lokal na pabrika ng mga produkto ng karne at baboy. Ang mga kumpanyang ito ay matatagpuan sa labas ng Bacolod City at siya namang nagsusupply ng mga produktong baboy sa mga malalaking supermarket. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News!
0: Ito naman, Katropa, kasong isinampa laban po sa

0: at ilongot. Gayunman, sa inilabas na desisyon ng hukuman, hindi pinaburaan ang mga alegasyong nakasaad sa reklamo. Ayon kay Presiding Judge Herson Valmores, walang sapat na batayan para sa paglalabas ng writ of preliminary injunction. Binanggit din sa desisyon na walang jurisdiction ng hukuman sa naturang aksyon at hindi maituturing na krimen ang pagtatanggol sa kapaligiran sapagkat ito ay responsibilidad ng bawat mamamayan. Nakapaloob din sa desisyon ang layunin umano ng mga respondent na hindi upang palisin ang mga residente sa lugar, kundi pigilan ang pagtatayo ng mga barikada na may kaugnayan sa usapin. Dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya at legal na batayan upang panagutin ang mga respondent, tuluyan nang ibinasura ng hukuman ang kaso. Ang nasabing usapin ay bahagi ng mas malawak na kontrobersiya hinggil sa mga operasyon ng pagmimina sa Cebu, Nueva Vizcaya na matagal nang kinokontra ng ilang sektor kabilang ang mga grupong pangkalikasan at mga lider ng simbahan. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines.
2: Ang XFM News Nationwide, katropa, sabayan din po na napapahinggan sa XFM Pagadian sa 89.5, XFM San Francisco, Agusan del Sur 91.3, at XFM Bacolod sa 96.7.
1: Weather Update.
2: Balitang panahon tayo, katropang Brian. Inaasang lalabas na ng Pilipinas si Severe Tropical Storm Gardo. International name niya, katropa, ay Higos, ngayong Biyernes na umaga hanggang tanghali.
3: Katropang Buddy, batay sa pag-asa huling namataan ng bagyo sa layong 1,280 kilometers silangan ng extreme northern Luzon.
2: Taglay po niya ang lakas ng hangin, 95 kilometers per hour, malapit sa gitna at pagbugso hanggang 115 kilometers per hour.
3: Wala namang nakataas na tropical cyclone wind signal sa bansa.
2: Nagbabala rin po ang pag-asa sa posibleng flash floods at landslides sa ilang bahagi ng Western Visayas, Central Luzon at Mimaropa.
3: Batay sa flood advisories na inilabas ng Weather Bureau, inaasahan ang light to moderate rains at thunderstorms sa susunod na 12 oras.
2: Sa Western Visayas, mga katropa natin dyan, kabilang po sa Binabantayan, ang Capiz, Negros Occidental, Antique, Aklan, Iloilo at Guimaras.
3: Sa Central Luzon, saklaw ng advisory ang Zambales at Bataan.
2: Sa Mimaropa naman po, Binabantayan ang mga ilog at tributary sa Oriental Mindoro, gayon din sa Occidental at Palawan, kabilang ang Buswanga at Coron.
3: Sinabi ng pag-asa na nakakaapekto ang southwest monsoon sa Luzon at Visayas habang kumikilos ang severe tropical storm Gardo pa north-northwest.
2: At mga katropa, pinapayahan po natin yung manasa low-lying areas po ha, malapit sa mga mountain slopes, manatili pa rin alerto.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide. Balitang International.
2: Ang Balitang International ihatid sa atin, katropa, ng Santon Gold. Subukan po nating lahat ang Santon Gold. Likas, subok at epektibo. Nagpabot ng pag-isa at alok na tulong ang mga world leaders at Venezuelan celebrities. Matapos po ang 7.2 at 7.5 na magnitude na lindol sa Venezuela. Hindi bababa sa 164 ang namatay na. Mahigit sa 1,000 po yung nasugatan at marami pa ang pinaniniwalang na trap sa mga gumuhong gusali. Nagpabot na rin ang baykaramay at search and rescue assistance ang United States sa pamamagitan ni Secretary of State Marco Rubio. Nangako rin ang suporta mga katropa sa UN Humanitarian Chief Tom Pletcher, French President Emmanuel Macron, Mexican President Claudia Sheinbaum, Brazilian President Luis Inacio Lula da Silva, maging ang China sa pamagitan ng Foreign Affairs Spokesperson Gu Shakun, Spanish Prime Minister Pedro Sanchez at Colombian President-elect Abelardo de la Espriella. Nagpabot din po na may karamay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Venezuela at sinabing nakikisa ang sambayan ng Pilipino sa mga Venezuelan.
1: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz.

0: Say atin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Nagbigay ng kabuuang 5 million pesos na donasyon sina Jerry Yan, Van Nes Wu, Vic Chow at Mayday frontman Ashin para sa relief efforts sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 earthquake sa Mindanao. Hinati ang pondo sa ABS-CBN Foundation sa Gipka Pamilya at GMA Kapuso Foundation's Operation Bayanihan na tumanggap ng tig 2.5 million pesos. Ayon sa ABS-CBN Foundation, gagamitin ang donasyon sa relief operations para sa mga pamilyang nawala ng tahanan at kabuhayan. Sinabi rin ng GMA Kapuso Foundation na ilalaan ang tulong sa relief at rehabilitation efforts. Nakatakdang magtanghal ang grupo sa F Forever Concert sa Philippine Arena sa Bukawi, Bulacan sa June 27.
1: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
2: Ang Balitang Sports atin sa atin katropa ng Premium D3. Lakas po sa bawat kapsula. Napabalitang muling pipirman si Austin Reeves sa Los Angeles Lakers para sa apat na taong kontrata na nagkakahalaga ng $185 million. Labi sa Associated Press ng taong may alam sa deal na hindi pa raw naman yan opisyal. Tatalikuran ni Reeves ang kanyang $14.9 million na player option para sa susunod na season upang maabot ang bagong kasunduan. Nagsimula si Reeves sa Lakers bilang undrafted player pala mula Oklahoma noong 2021. Noong nakaraang season, nag-average po siya ng 23.3 points, 5.5 assists at 4.7 rebounds. Natili rin ang 28-year-old na guard na malaking bahagi ng backcourt kasama si NBA scoring champion Luka Doncic.
1: XFM News Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, sa 106.5 XFM Rojas, nakilahok sa tree growing activity ng DNR Penrose Capiz kaugnay ng Arbor Day. Katropa natin sa balita, Christine Dayan Ropa ng XFM Rojas City Capiz.
3: Report. Masayang nakilahok ang buong pwersa ng mga katropa sa 106.5 XFM Rojas sa tree growing activity ng DNR Penrose Capiz kasabay ng Arbor Day 2026 na ginanap sa Sitio Cataw, Barangay Ilaya, Ibisan kahapon, Hunyo 25. Sa nasabing aktibidad, mahigit 16,000 mga puno ng nara at akasya ang itinanim ng ahensya kasama ang mga partner agencies at ilang mga on-the-job trainee students mula sa Iloilo at Aklan Provinces. Maliban sa ginanap na tree growing kahapon, pinalaya din ng DNR Penrose Capiz ang mahigit 100 na mga ibon na maya sa nasabing lugar. Ang Arbor Day ng Department of Environment and Natural Resources ay ipinagdiriwang tuwing Hunyo 25 ng taon upang himukin ang publiko na makilahok sa pagtatanim at pag-aalaga ng mga puno. Bilang bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan, ito ay ipinatupad sa ilalim ng Republic Act Number 10176 bilang bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan na maipalaganap ang kamalayan hinggil sa kalagaan ng mga puno at likas na yaman. Patunay ito na ang 106.5 XFM Rojas ay hindi lang nakatuon sa serbisyo publiko, kundi aktibo rin sa mga adhikaing naglalayong mapangalagaan ang kalikasan. Mula dito sa 106.5 XFM Rojas City Capiz, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Christine Dayan Ropa, XFM News.
2: Congratulations! Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayon na ang XFM News Nationwide ngayon pong Friday, June 26, 2026.
0: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Badio Vera.
0: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide. Nationwide. XFM 9.5. Now.
4: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: XFM.
7: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
12: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
13: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Sister Pain.
15: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead, nakabatsyag ko sa isa ka si Mama ng kapudloy sa pagtindo. Sobrang itkis sa klero sa mag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
14: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mabibili sa mga butika.
17: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
18: Ako si Winston Husa sang Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
17: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na!
19: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
20: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
21: College na ko!
14: XFM.
22: Patropa mo!
21: Exciting!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Kumusta na naman mga suki nga mga tagbalamati? Salamat, welcome na naman sa aton programa The Secrets of Health. Sa rin sa aton sirig pagpangalagad, padayon kita nga mag-share sa inyo sampilas sini ka mga detalye, dugang sini nga pagtukib sa mga sikreto sa ikayong lawas nga nakasalalay sa bulig sini sa nutrisyon, pinagi sa ustos sini nga pagkaon, ustos sini nga pangginawi, pagpanginpulos na ton sini no sa mga libre nga pwede na ton sini magamit sa aton sini padibot kasubong sa matinlo nga hangin, matinlo nga tubi nga makabulig pabakod sa aton lawas para syempre ma-prevent na to na nagkarin lain sa nga badatian. Pero kung may mga ginabatsyag na kita sa aton sa kalawasan, makabulig sila para madasig kita sa ni maumpawan. And of course, kung kinanglanon, maghahatag mo kita sa inyo sa isang pila ka mga suggestion pinagi sa mga proven and tested na, no? Nga mga food supplement, kag siyempre aprobado ni isang Food and Drug Administration o kung sa nga aton sa nga FDA. Nagpadayon man nung aton sa nga tinguha nga mag-share sa inyo sa kada pagpangalagad naton sang pagtukib sang sikreto sa mga tanom kapasidad nila sini sa pagpabakod sa aton sa nga lawas. Kita nagapati sa patag sa naturopathic medicine that an ounce of prevention is worth a pound of cure. Sa kinandan ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, ululupod naman kita sa nga edisyon sa aton sa nga pagpangalagad. Kagsinawat, gina-welcome na to ng aton sini mga tagpalamati sa bugos sini nga isla sang Panay, sa siyudad sang Bacolod, kag mga XFM stations sa Negros Island region nga nagaupod sa aton sini nga pagpangalagad. Ayhan, may mga concern ka mo no, sa ika ayong lawas. Gusto nyo man pangayuan sa pilasini ka mga panugdaon dari sa aton sini nga programa sa patagya sang naturopathy o naturopathic medicine, may mo na lang no, isend sa aton sa text hotline 0950-975-6970. Kaya paghahatagan na ito din na sang pinasinig ang mga pagpanugyan. Hatagan na ito sa pilasini ka mga giya. Kapilasini ka mga suggestion. Mga kombinasyon sini sa mga suplemento nga makabulig ano, sa inyo sini mga ginabatyag sa lawas. Kag sa mga nagatanaw sa aton through Facebook Live, kay live makita no, makitaan sini sa pilasini ka mga ex-FM stations, kundin maka mga lugar sini nagapamati. Kag syempre, dariman sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7. Dira sa Facebook Live, ah, XFM Radio Patrol Iloilo, pwede ka mo dira makapadala sa inyo sining mga mensahe pala mangkutanon kay live kita ang mabatian kag makitaan sa aton sining pagpangalagad subong edisyon. In fact, kada edisyon o kada program na ton, ara kita presente, sini ako nag-broadcast kita simultaneously through Facebook. Sa Facebook account, sa XFM Radio Patrol Iloilo. I-like nyo lang, i-share nga ito sa pagpangalagad para damo pagid sa niya ang maka ukon mapaalintunan sa mga kayuhan na sa mga tanom nga ginadiscovery na ito, mga sangkap sa ito sa kusina. And even bisan sa positibo lang na ito sa panghuna-huna nga nag-contribuer sa maayo naton sininga pamatiyagan. Well, sining edisyon, isa na naman ka topiko ang aton sininga pag-aistoryahan. Focus sana kita subong sa mga kababayenhan o sa mga sa mga ambalsang kilala ko. Antes ko na itakal yung topiko, nakalistorya kami. Siya para ginidok sa may mga bana. Kaya nag-augta sa mga bana sa ibang pero sa kundi sa mga may mga bana, para ni sa tanan niya kababayanhan. Ha, sa mga bataon pa o kon sa mga may edad-edad na, Pati sa mga balo, laon, tagbinayaan. Dala, ini sila tanan. Kay nga man, di sa mga kababainhan, mayara, kamus din sa girtawag. Face nga maagyan akong transition sa inyo sila kabuhi. Nga amuni ang pag-untat na, permanente, sa inyo sini nga pamulanon. Sa ning edisyon, mag-istorya kita na hanungod sini sa ginatawag menopause. Kaga, ano bala ang pwede na ton mahimo para ang mga sintomas nga ton sini mabatsagan o kung inyo sini nga mabatsagan, mapahagan-hagan man lang. That's why tumanig ka importante sa ton sini mga tagparamati, mga Facebook o kung live Facebook viewers na ton sini. Nga, sa mga kababayanhan, bataon pa dapat nagakaigo ng inyong sininga pangginawi, especially pag-abot sini sa mga pundasyon sang healthy lifestyle. Ano balay na? Number one, nutrisyon. Dapat ang inyong mga ginapili sini nga mga pagkaon makapaayo sa lawas lakip na sa reproductive system. Ikaduwa, ang nagakaigo sini nga pagtulog. Ikatatlo, amo sini nagakaigo nga paghulag o kung exercise. Para nga pag-abot sini sang panahon, pag-abot 40s, 50s, kun sa diin, nagasugod na ining pagpakita, pagpabatyag sining mga sintomas ng pag-menopause o kung amat-amat ng pagpabalo, pagpabatyag na nga manuguntat na ang imo o kung ang inyo sining pamula nun, hindi kamo sinimatamaan sa mga symptoms nga mahimo kagposible ninyo sininga mabatyagan. Ang ginatawag menopause nga niti botang balon na amuni ang pag-untat permanente na sang pamula nun, kag tindi na makabusong. Temunit natural stage sang kabuhi ni sang mga kababayanhan ang paguntat o kung pagkatapos ang ginatawag pamula nun o kung na menstruation. Ang ginatawag sa kababayanhan, no, may ara sa ginatawag sa nga pag-function sa ila sa nga reproductive system na kung sa diin ang ovaries ang sa amat-amat ang nagauntat sa pag-produce sa isang hormones, kasubong sang estrogen, kag progesterone. Kag ang isa sini ka babae, masiling na nalabot na niya ang pag-menopause, kung pag-untat sang iya sini nga pamulanon permanente, pagkatapos nga maka-experience o kung matapos ang isa katuig, o kung dosis sini ka sunod-sunod nga binulan, nga waay na sa ginaabtan sang iya sini nga period. Period. Kasi nga sari nga, pamula nun, period. Amo na ang ginatawagin na considerar nga, nalabot na ang pag-menopause. Actually, hindi na siya simbalatian. Damo ka lang galing sini sa mga sintomas nga nabatsagan, especially kung waay ka nagahalong o kung waay mo gineprepararan ang inyo sini nga lawas sa pag-abot sa phase o kung transition. Kung na diba, ginapatuyangan mo lang imo sa nga kagalingon, di mo nang siling bilang kung anong gintanong kuno naton, amo man nga ton sa nga anihon. Isa man na isang ginatawag, gina-emphasize na ton sa naturopathic medicine. Kaya kung ano kuno, ang ginahimo mo sa imo sa nga lawas, maayo man kang di maayo, so may ara ka sang kuhaon sini either benepisyo o kung perwisyo pag-abot sini sang panahon. Ang pag-menopause galing ini, may ara sa ginatawag 3 stages. Ang isa sini amuning perimenopause, ang ikadwa sini amuning menopause, kagang ikatatlo sini amuning ginatawag postmenopause. Ang perimenopause nga ni amuning transition period. Antes gid mag-untat sini ang pamulanon. Kaya ang iban sini nag-experiensya sang mga duha, tubtob 8 katuig, tubtob na 10 katuig, antes pa man malabot nila ang pag-menopause. Ambot na ton ng balon, dira sa sina nga stage, makabatyag sa nagkarinlain sini nga mga symptoms. Kung hindi ka man mangimahalungon sa imo sini nga lawas, average lang yun yan, ginahambalan na ton ha. Posible nga mas malawig pang imo sini pag-experience sa sampilas sini ka mga symptoms. Mabatsagan nimo sa imo sini nga lawas, may mga common changes nga nagkatabo sa lawas sini sa ginatawag stage sini sang perimenopause. Amuning regular nimo sini nga periods, may ara nga sa maabot sa amuning nga bulan, sunod nga bulan na wala. May ara nga iban sini nga medyo mas malawig kaysa sa normal nila sini nga pamula nun. ara sini ang bisan matugnaw man ang panahon ginainita ng iban sini gulpi makabatsag sang kainit ginapamahulay hot flashes ara sini ang mood swings ara sini ang kabudlay sa pagtulog sang iban may iban sini nga naga mas nagabugat ano kaysa sa ilan normal sini nga kabugaton mayara man nga mas nagamagan mayara sang nagamaripaton o kon brain fog kag iban sini makaexperyensya sang vaginal dryness manang termino sang kilala tanga amat-amat na bala sugod ang il ninyo ha pati kuno mga bubon nga kahubsan would like kuno magtimba sa bubon nga malaw so nang himuon na ton tikonde tinguhaon na ton o kon tinguhaon ninyo ha, sa mga kababayanhan ha, nga bisan paano mangin healthy ang inyo sir nga pangginawi lifestyle pag-abot sini sa nutrition pilion sini ang paborable gid sa inyo sini nga ikaing lawas sig reproductive system pag-abot sini sa panahon especially samtang kamo sini ang bataon ang hormone levels fluctuate greatly during perimenopause stage. So may iban sini mabatsagan nga daw tuman ang ila sini nga pamatyag sa mga symptoms. May araman nga daw simple lang. Depende ini sa response ng tao, depende ini sa health condition sang isa sini kababayi, especially may labot din sa pagginawi niya samtang siya ang bataon pa. So pag-abot naman niya sa menopause, halimbawa, nalampasan mo na sini ang perimenopause, diri na kita sa menopause. Amo ni ang ginatawag official na nga pag untat sang imo sini o kuninyo sini nga menstruation why ka na ginakaabtan sini sang menstrual period for 12 months once gani karon nga malampasan mo na ina 12 consecutive months nga why ka na sa menstruation ate mo na nga siling sang kilala ta nga graduate na ko tapos na sa pag menopause ba siya dok kuan man ba untat naman untat ng tabakal sini sang kwan sang banid nga lapad tungod nga why na sa ginatawag pamula nun nga nagaabot sini ang ovary sini nagaproduce very little sang estrogen kag pagkatapos na tindiri naman kita sa stage nga post menopause buto malon post pagkatapos na sang pag menopause ang stage sini nagasugod pagkatapos sang ginatawag menopause kag tubtub nga buhi sining isa ka babae pila sini ka mga sintomas nga mabatyagan nag-improvement samantalang iban kun ano ginabatyag na sang una sa perimenopause may mga nagapabilin sini nga mga sintomas kag pagkatapos ang pagmenopause diri sini mataas nga risgo sa paggabok sang madasig sang aton sini nga tul-an ara manang heart disease ara ang urinary changes ara sini vaginal dryness. Tamong iban sini no sa mga kababinhan kung lahog-lahogon gani sang ila sila mga partner sa bana gani ko kwiton no dayon-dayon mang tapi natigulang na ta kan dogin na hilasan na dula na ang gana dula na ang libido kati isa sina no sa rason ano ti may dryness na kung pagmala na dira sa sina nga parte nga ti ang iba nang reklamo nila sina masakit or hindi komportable during sexual activity pagkatapos na nga natapos ng pagmenopause ni kung pamula noon sang isa ka babae ano sini mga common symptoms ano sang ginatawag mabatsagan kung ara na kamo sini sa transition kay nagahana sini nga maguntat ang idyo sini nga pamula noon physical may ara kamo sini nga manutaran kung nabatsagan isa diri hot flashes amo ning gulpi bala makabatsag sang kainit ang isa sari ka babay night sweats ginapamalhas ka dis oras sa isang gabi bago ginapamahulay ka no permi kapoy nga pala nakit imo sini nga joints imo sini lutalutahan hawak imo sini nga tuhod way palabot sa pagsakit sini kun pala nakit sang imo sini nga kaunuran masiling ka nga di daw ay man ko nagapatambok nga nagamataamat ko sa isang bugat dalain na no sa ginatawag common symptoms kag nagasakit ang ulo baong iban sini gamay lang nga lagpok gamay lang nga lagtik ka irritable na yon kay do nagtermino ba di nang nagasabat ta sa ila sini nga ulo kag ang breast bala no makabatyag man sang pagpalanakit sini daw hindi matandog sa iban manotice nga ang panit daw gakulubot kag kamala ang iban sini pati buhok nila sini may ginapakita sini nga mga senyales naga nipis kag pati ang ila sini nga kuko no naga nipis man ano madali sini mautod o kon ma pingas Emotional, may ara man sang pila sini ka mga mabatyagan, ara ang anxiety, ara ang irritability, ara man ang depression, ara ang mood swings, ara man nagtatawag low motivation. That's why muna ang hambalbla sa aton sa mga may mga asawa bala nga nagabatyag sa mga symptoms ngayon yan, no? Emotional, daw hindi nila sinima intindihan. Ay, hindi man gusto nga makita ilaban na, pero kung why ilaban na, pangitaon man nila, ay nano. Pero ang isa sa isang kilala na ton kabalo, naging kung nanong niya himuon. Basta ganis nga daw, magtukar, makabatsyag ko ganis, sini ako manutarando ka daw, ara naman, mahana naman si misis, sini nga daw, maaksyon naman sa sang sugod naman sang iya, sini nga hambala nun, dagumod-gumod niya daw nagaritable naman, timpla na ko na rayon sang Santhon Plus Coffee Mix. Kaya nga man, ang Santhon Plus Coffee Mix may ara sa ginatawag, bulig para sa nagabatyag sa sintomas sini sa sining transition o kung padulong sini sa pag menopause, nagabulig pa relax, nagabulig pa kalma bisan pa sa lawas sini kag panghuna-huna sa iban sini, no, nagapakuan gani sila, nagapabukbuk sila gani iya sang pure nga soya powder. Pero ari sa aton sini Santhon Plus Coffee Mix, no need na ha, kay may soya powder na ngadaan, mayara pagid sang mangustin nga may anti-inflammatory properties, mayara pagid sang malunggay nga makabulig pagid sa nutrition iya nga aspeto para nga mapabakod ng lawas kag mabuligan nga emotionally hindi kita mangintuman, o kung hindi ka mangintuman sa di ka irritable ka ginatawag kasingki kag makabatyag sa isang iba ginan nervyos sa depression mood swings kanami pasang sitwasyon kun do kaniya naya pa man sa pagsulod sa gilanon subong duga-duga hindi umapakta nang iya sininga paminsaron daw gulpi lang maakig man kag iban pagid sininga mga mabatyagan. Pagabot sa brain dira sininga ginatawag pag-experience man sa pagka madipaton budlay sini mag-focus o kun mag-concentrate. Pagabot sa tulog tiara sining insomnia. Ang iban sila makatulog man kadali, gabugtaw-bugtaw. Kag hindi sila satisfied sa ila sining pagtulog. Di pag-abot sila sa buluhaton sexual, arang vaginal dryness, ara sining pain during sex, ara sining reduced desire. Why na halos ang drive? Why na halos sa isang gana? Kag ara man ang difficulty reaching orgasm. Kung halimbawa, dira ka na sa sining transition, ako na face, ako na age bracket sini sa pagpadulong na sa paguntat sang imo sining pamulanon, ukon naguntat na mismo ang inyo sining pamulanon. Ang pamangkot, ang nutrisyon bala, ukon ang mga pagkaon, ang mga bitamina, ang mga minerales bala, makabulig para sa mga sintomas sining menopause. Tuman kadako ang bulig sini, no? Very, very yes. Ang sabat sini ko na munang para magkutanaw na ton. May labot balang pagkaon para nga makabulig pahagan-hagan ukon palala sa mga sintomas sini sa mga nag-menopause o kung nagpadulong sa pag-menopause. Ang nutrition actually, hindi ni makapugong sa pag-menopause. Normal din nga proseso, biological process sini sa mga kababayanhan. Pero makabulig reduce sang sintomas kung makasuporta sa bisan paano mapanayanaya ng aton sa nipaminsaron ng aton sa nipamatsagan makapamag-an sang aton sininga ginatawag sang aton sininga response sa bisan paano, no, ang reaction bala naton while ara kita or ara kamo sa makababinhan sa sining transition, no, kung namatamat niya pagbaylo sang inyo sininga kabuhi padulong sa paguntat sa pamulanon. Kaya nga aman sa aton sini mga tagparamati, ang nutrisyon makabulig para nga masuportahan ang hormone balance o kung di man mapunggan ina, no, nga maguntat magyud ang pagproduce ni isang pila sa mga hormone ukon magtuman tagamay ang pagproducer sa isang kababaihan kun ara na sa pagmenopause. Pero bisan paano hindi ka mo mataman sa gulpi, akagulpiada sa ni nga ginatawag changes. Kay mabuligan man nga bisan paano mapahagan-hagan kun mapahinay man madasig sa nga paggabok sa aton sa nga tulaan kun sang inyo sa nga tulaan, heart health, may beneficyo sa ni ang nutrition, energy, ang iban sa ni tinagaluya nagahigda do tamara na maghulag. Pagtulog, bisan paano man lang, no, mabuligan ang pagtulog sini hindi ka mo matamaan bala nga waay halos yung tulog ang iban sini halos kada gabi. That's why ang iban sini pagkabugtaw sa aga tuman ka irritable hasta nga nagaka-anxious na, nagana-nervyos na kaga iban pagid sini nga sanga-sanga nga mabatsagan kun kulang sa nisa tulog. Kag ma-manage man naton o kun inyo ang inyong sininga kabug-aton, hindi man magtuman sinika dasig ang pagdugang sa inyong sininga timbang o kun kabug-aton, especially kun hindi healthy ang inyong sininga mga ginakaon. Kag ang blood sugar, mabuligan man nga mabuno balance man bisan pa ano kun hindi gyud man mapunggan sa iban sini nga magkaon sang hindi healthy nga mga pagkaon o kun nakalanon, at least bisan pa ano pasulabihon naton ang ining mga pagkaon nga damo sang fiber kay mga sustansya para bisan pa ano makapahagan-hagan sa negative effect sa mga unhealthy naton nga choices pagabot sa pagkaon. Kag ang nutrition may labot man sa aton sini nga mudo. So kung karon, kung amo, since may labot na rin nutrisyon sa mga kababayanhan sini, sa inyo sining pag-experience sa mga symptoms sini sa pagmenopause o kung dira ka mo sini sa stage ng perimenopause, ano nga mga pagkaon sini ang sarang naton marekomendar para nga bisan paano hindi ka mo matamaan sini sa mga sintomas. Una-una gidiri amo ang mga utanon, green leafy vegetables. Kung mayara ka mo sa Balungay, mayara ka mo sa isang Ampalaya, mayara sa Tugabang, mayara sa ugbos ang kamote, may alugbate, may kulitis, kagiban pagid sining mga badahon, kagberdi sining mga ulotanon. Broccoli, recommended ba ni carrots, kamatis, bell peppers, kung makakaon ka mo sini, makabulig gid. Actually, kung halimbawa sa mga nagamenopause na, no, o kung tapos ng ila sininga pamulanon, o kung padulong pa lang sa inyo sininga plato bala, sa inyo sininga pinggan kung nagkakaon kamo, as much as possible kung kaya mo lang ha, katunga sina amo ang utanon, mas damuon nyo ang utanon. Tempo mangkot aton sini pirmie, no, di ko nagkakaon kita anong mas damo sa aton sininga pinggan pirmie nga nagatumpok man. Kabalo na kamo sa sabata. Kung anong madamo sini sa pinggan sa masami kung nagkakaon kita, nagaresulta ina sa aton sininga ikaayong lawas. Pagabot sa prutas, kung ma-afford na ito ng mga berries, mansanas, oranges, actually kadamo sini sa merkado man, ano, kapayas. Ano kung may tanom kita, pwede kita maka-harvest lang mismo sa aton kapayas. Pagabot sini sa carbohydrates, kung, di ba, amat-amat yung napaandad inyo kagadingon sini sa pagkaon sang unpolished rice o kung brown rice o kung red rice o kung black rice, samtang kamusini ang bataon pa, mas bintahagid sa source na itong salisang carbohydrates. Kung narimbawa, gakaon, makamusang tinapay siniti. Abipilian yung whole wheat bread. Balaan nyo ng whole wheat ang tinapay yung ginakaon nyo. Kaya mas matigana siya. Kag mas masagupra, ikumpara ni mo siya sa mga mapino, kag mahumok, kag puti sini nga mga tinapay. Pagabot sa protein, di sa mga nagkakaon niya sang karne, tiara ang manok, sa gakaon isda, tiara man ang isda. If possible, piliin nyo lang may himbis sini nga mga isda, ha? Kati ang kalabanan sini sa mga way himbis, di mga bottom dwellers ni sila. Dito sila sa dalom sini, nagkakaon sila sini sa mga ginatawag gapaninlo. Gapaninlo ini sila dito, ano, sa idalom, sa tubi, bala, no? That's why ginakonsidera sila nga doon. Hindi favorable, ano, kung dali health nga ito, sila nga pag istoryahan. So, pilihan nyo ang may himbis. Pagkatapos, sa magkakaon itlog, kung bisaya, mas pabor pagid. Sa kakaon man, no, kung bisaya man, ang inyo sining manok nga gamit, mas balubinta, ha. Dumduman ko bala sa kalangas-langas sa unadra sa terminal market mangkot sa ano ning inihaw mo nga manok ng Bisaya. Hindi ko sigurado kay ko kabati ang nagistorya na sa Bisaya or native chicken, ano? Kag sa mga vegetarian, beans, tofu, kontokwa, soya ang source of protein na sini. Kag hindi man dapat malimtan ng healthy fats. Ara sa avocado, ara sini sa olive oil, ara sini sa nuts, ara sini sa fatty fish, sa mga nagkakaon sini sa isda, kaya nagsuporta ini sila sa heart and brain health. So, ang isa sini sang bonus na to, ano, sa aton sini mga tagpanamati, whether ikaw sini ang vegetarian o kung hindi man, pwede kaya makagamit sang soya. Kaya ang soya makabulig iya mo sa mga nag-experiensya sa fluctuation sa gira sering hormones sa dira sa naga sa stage ng perimenopause kag sa nagmenopause na. Ang soy food sa pangkabilugan contain natural compounds na ginatawag isoflavones which have mild estrogen-like effect o kung may phytoestrogen ini sila. Di ara ini sa tofu, ara ini sa tokwa, ara ini sa ginatawag soya milk, ara manini sa soya coffee. That's why isa sa ginarecommend na ton sinin kung hindi ka mo makainom sinin sa soya milk, pwede ka mo makainom sinin sa Sunthone Plus Coffee Mix. Ha? Kaya nga man, may ara ini sa soya. Kagisa man na sa dapat na itong tandaan na, especially sa mga nag-edad na, siyempre di kalabanan, ginman sa nagmenopause, may mga edad-edad na ginman, dira na sa ginatawag 40, 50 pataas, kinanglan ginsang dugang sininga protina. Ang isa sinisama nami, kon Sunthone Plus Coffee Mix ang inyo siniginainom, may package na inaukon upod na sa package maglawas sini sa phytoestrogen o kung sa isoflavones nga rasa soya nga nagabulig sini pahagan-hagan sa mga sintomas ganyo sini mabatyagan. May ara pa upod sa package ang protina. Protina halin sini sa balunggay, protina halin sini sa spirulina, kag protina halin sini sa soya bean. Nga makabulig para nga samtang ara kamo sini sa transition, hindi basta-basta maghina ang inyo sini nga lawas, hindi basta-basta maghina o kung magbuhin ang inyo sini nga puwersa, hindi basta-basta magsag ang inyo sini nga panit kag kaunuran na dira, hindi kamo basta-basta mapukan o kung mapuklid. Ganun isa sa barantayan sini ang fracture. Kung ang pagkabalda, pagkabali, pagcrack sa aton sini kung sa inyo sini nga tulaan sa mga nagmenopause na tungod nga isa sang resulta sira amo ang madasig sini nga pagnipis sang tulaan nga mabuligan kita no kung pabilin o kung padayon kita nga nagainom sini sang ginatawag Sunthone Plus Coffee Mix bangod sa soya kay may protina siya maglawas ng may phytoestrogen siya tungod siya sa ringa isoflavones kag may protina man halin sini sa spirulina kag balunggay ngaya sini nga mga sangkap. So hindi gid ha, hindi gid pagdulaon kutob sa mahimo ang ining ginatawag nagakaigo sini nga nutrition especialmente para gid iya sa dira sa stage sini sang perimenopause uko nagmenopause na or sa postmenopause na tapos na pero makabatyag basang pila sini ka sintomas. So karon ano naman iyang papel sang aton sini nga Sunthone Plus Gold Capsule sang aton sini nga premium D3 capsule sang aton sini nga vitamin C pag-abot sa suporta sa menopause sa patag iya sang nutrisyon uko na pag-abot iya sa nutrisyon. So ang nutritional support sa ginatawag menopause sa ngaton sa nga ultimate trio nakabase ini sa ila sini nga mga sangkap. May ara nga hindi direkta ang yas nga benepisyo o kung direkta man yung benepisyo pero ang common goal sa ni hindi kamo matamaan sa mga sintomas nga inyo sini posible ma-experiensyaan kaya gina-experiensya na sang iba no, may nag-message gani dari sa aton daw chakto na dok akong yun ni asawa daw gusto magdalagan nga daw na hadlok man magagwa pero nakabulig gid ang Sunthone Gold Capsule Premium D3 kag Sunthone Vitamin C kag ang gin-cafe gid man dok Sunthone Plus Coffee Mix kaluyan man na lampasan niya na kag okay naman ang iya sini nga pamatyag subong mayon nga balita no sa aton sini nga texter kag sa mga tagpanamati na tondira nga yan ang ibang sinin experience ang symptoms sa pagpadulong na sinis sa pag-menopause. Ang isa sinin nga makabulig sa inyo among pagtumar sinis ang Sunthone Plus Gold Capsule nga ang isa sa sangkap sinin amo ang garlic. Ang garlic may ara sang compounds kasubong sinis ang allicin, may ara sang organosulfur compounds nga ang ining garlic ginakonsiderar nga makabulig para nga bisan paano man lang masuportahan ng pila na to no, kung pila ninyo sa nika mga organs nga nagataas ang risgo sa nisa problema kay badatian kung maguntat ng inyo sini nga menstruation makasuporta siya sa aton sa nga health in ways that are particularly relevant after menopause. So kung nauntat ng inyo sini nga pamulanon, dira na kita sa naguntat ng pamulanon nila kung natapos nila sini nga pamulanon, makabulig siya para sa heart health. Mabuligan para ma-maintain ng healthy cholesterol levels, makabulig para ma-lower bisan pa noong blood pressure sa pinakatao sini kon individual nga may hypertension kag masuportahan sini ang immune function. Kaya iban sini pagkatapos o kung nag-untat ang ila sini nga pamulanon, damo na sila sa mabatsyagan sini sa lawas. Ang iban sini prone to infection. Ang iban ganit sini pabalik-balik ng ila sini nga urinary tract infection. Ukon UTI. Parambal sang kilala kasi may masakit payadok sa UTI eh. Ari hindi lang sakit sa puson kundi lakip na sakit sa ulo kag tagi pusoon. As kung ano niya klase UTI mo, siya umibig tapos iniwan. Pati masakit-sakit. Munang hindi kit paglubos-lubos. reserve mo kung gamay. Kung kita sa niya ang nagapalangga o kung naga higugma. Gaanta man sang self-worth o kung gaanta man na bili ng aton sa niya kaugalingon. Ikaduwa nga sangkap sa niya sang Santhon Plus Gold Capsule among spirulina. Ang spirulina mayara sa ginatawag protina. Mayara sang iron, may B vitamins, may magnesium, mayara sa isang potassium, may carotenoids, kag isa sinino sa ginatawag powerful antioxidant nga ridri among phycocyanin. Nga makabulig sa aton sa ikaing lawas o na sa kababayanhan sa nagmenopause na o kung approaching pa lang sa paguntat sa pamulanon o kung natapos ng inyo sa nga pamulanon kagbisan pa no sa mga kalalakinhan. But since nga mga kababayanhan nato ang kristoryahan subong dirani kita focus sa mga asawa kung sa mga babae nga ara na sa sa stage sa isang pag perimenopause kag nagmenopause na o kung sa postmenopausal symptoms gila sa nga mga experience yan. Pero sa nga mga binipiso kapabakod man sa aton sa nga immune system ginareduce sa nga oxidative stress. Ang oxidative stress, no, nagkakatabo ni ko ng harmful molecule sa aton sininga lawas. Tuman sila, kung magtuman ang sininga pagmuad, kaya nagasugod sila sa pag-damage, paghalit sa aton sininga cellula. So, yung isa sa gina obra sini, sa ginatawag spirulina, ginabuligan niya nga ma-reduce ang oxidative stress. Means, kung butong balon, gina-lower ang ginatawag harmful molecules, kaya gina-increase sini ang antioxidant para nga ang cellula ninyo naton mapabilin nga protektado. Ginabuligan man nga ma-improve sinipilas ni ka mga cholesterol measures kag ang inflammation mabuligan man nga ma-reduce kag sa mga nagapalang luya sini sa nag-experience ako nara na sa stage sini sang perimenopausal o kung pagmenopause antes o kung approaching sa pagmenopause and even sa natapos na sini no ang ila sini pamulanon nga nagapalang luya bala kulang sa enerhiya makabulig gali ang spirulina especially kung kulang kamo sini sang pila ka mga nutrients vitamina sini kag minerals pila lamang ini sa sangkap sa Santhon Plus Gold Capsule nga makabulig sa mga kababayenhan especially kung hindi ikamo mapahamtang sini hindi kamo sini tuman ka komportable o kung hindi kamo komportable sa mga sintomas ganyo sinigina batyag kay may iban nga madala-dala lang mo pero may iban gid yang ka-overwhelming gid sang ila sininga pamatyag mo ganitong hambal ganis ang kilala naton nga nga asawa do madalagan gani nga don hadlok man magguwa it is because of ginatawag emotional nga mga symptoms nga mabatsyagan sininga may labot sa fluctuations sang hormone nga makabulig diri ang Santhon Plus Gold Capsule pinagi siya sininga mga sangkap kag ginirecommend ang pagkaon sa madamo nga utanon especially green leafy vegetables nga ariman ang balunggay kag ariman ang ampalaya nga sangkap sining Santhon Plus Gold Capsule. Sunod, ano naman niya ang papel sang premium D3 capsule during menopause? Isa sinisang dapat na ito, no, kung dapat bulubantayan sang kababayanhan na no, ang ginatawag importante sa mga nutrients during and after sinisang menopause. Kaya ang vitamin D3, may tuman kadako ng papel sini. Pagkatapos na o kung nauntat na gani ang pamulanon sini sang isa kababayi. Isa na katuig, abingaway sa maabtan sa niya sa nipamulanon. Ang vitamin D3 nagabulig para ma-absorb ang calcium. Para mapabilin, bisan paano mabakod ang aton sa nga tulaan. Ma-maintain ang muscle function, masuportahan ang kabakod sa aton sa nga immune system. Kamabuligan nga, maging normal, bisan paano, no? Sa may mga mabatsyagan ng mga symptoms, sang nerve problem. Nga, ang mataas ang risgo sa ginatawag problema kung paghina sini sa tul-an pag natapos na ang pamulanon sini sa nga babae. Tungod nga naganubo naman ang iya sini, kung nagagamay naman iya sini nga ginatawaga estrogen. Kag ang estrogen niya ni nagapadasig. Kung na manubo galing estrogen sini, nagapadasig sa paggabok, pagnipis sini sa nga tul-an. Kaya ang estrogen, especially no, sa mga nag-administration pa, nagabulig ini sa aton sa tulaan para mapabilin, o kung sa inyo nga tulaan sa kababayanhan para mapabilin ang ginatawag kabakod sang tulaan sa pagpahinay sang pagnipis sa sini, kag para ma-maintain ang kabakod o kung ang bone density nga nagabaylo ini kung naguntat na ang pamulanon. So ang bones are always being broken down, kung narimbawa kag mas madasig kung tapos ng pamulanon sini o kung nag-menopause ng isa sini ka babae. So that's why tuman ka dako ang papel sini sang premium D3 para nga ang calcium hindi mauyang. Sige na pa, sulod naton sa aton sini nga lawas, ma-absorb sa aton sini nga lawas. Kaya nagabulig ang premium D3 para ma-absorb ang calcium. Isa sa nagabulig man pabakod sa aton sini nga tulaan. Kaya without enough vitamin D, calcium is absorbed less efficiently, increasing the risk of osteoporosis and fractures. So isa gali sang rason nga ang mga kababinhan, especially kung ara na kamo approaching sa pagmenopause, nagabatyag sa mga symptoms, tumar na sang premium D3 capsule. Even why pagani sinabatyagan yung mga symptoms rin, no? Dira kamo sini sa mga 20s, 30s pa lang, sugod na kami inom siri sang premium D3 capsule. Kag mas manami pagit kun updan nyo kun iupod nyo ang Sunthone Plus Gold capsule kay makabulig sa dugang o kun provide sa aton sa mga nutrients nga kinanglanon para mapreparar ang inyo sini nga lawas pagabot sini sa transition, pagabot sini sa perimenopausal stage, menopausal stage kag postmenopausal sini nga stage para hindi kamo sini mataman o kun ma-overwhelm sa mga symptoms nga mahimo ninyo sini mabatyagan. Karon, ano naman niya ang papel kung ang role sang aton sa nga Sunthone Vitamin C pag-abot ni sa ginatawag pag-menopause. Ang vitamin C tuman kamalahalon ang iya sa nga papel para sa collagen production, para sa pagpabakod sa aton sa nga immunity, para nga mabuligan nga madasig kita maka-recover sa aton sa mga mabatsagan sa lawas, especially kung nagabangdanan sa ni kagaw o kung infection. Mabuligan man kita kag sa kababayanhan, especially sa pag-absorb sa ni sang iron kag may antioxidant defense kita kag kamuman sa mga kababayanhan para mapabilin sa nga protektado ang inyo sa ni nga cellula. Pero mamangkot nga ang yung collagen tuman ka importante ini sa nagamenopause o kung sa approaching pa lang padulong sa paguntat sang ila sini nga pamulanon. Tungod nga manubo sini nga estrogen, nagareduce ang collagen production. Kag isa sang rason o kung pila ini sang ginatawag damo nga mga contributory factors nga nagaresulta sa pagkurinot sang panit, pagmalas ini sang panit, joint discomfort, pagsakit sini sang aton sini nga mga joints kag kun masamad gani dugay maulian o kun dugay sini mapali. Amun ni ka importante sang Sunthone Vitamin C nga pwede o kun nga makabulig sa mga nagamenopause o kun approaching pa lang sa pagmenopause o kun natapos ng pamulanon pero nagabatyag yapon sa pirasiri ka mga sintomas. So pwede ka mo sini makainom ano sang aton sini nga Sunthone Vitamin C premium D3 capsule kag Sunthone Plus Gold capsule bisan twice daily lang sa aga kag sa hapon, especially sa mga kababinhan dira nga nagasugod na kumubulo batyag sini sang hot flashes, night sweats, mood swing kag iban pagid sini nga mga sintomas may labot sini o kon may angot sini sa pagpahibalo na nga padulong na kamo sa paguntat sang inyo sini nga menstruation ukon pamulanon ukon menopause. So pila ini ha sang aton suggestion pag-abot ni sa nutrisyon sa mga kababayanhan para hindi kamo matamaan, para hindi kamo madalman sang mga sintomas during menopause kag bisan pa after nga nagmenopause pero may mga symptoms gyapon kamo sini nga mabatyagan. Sarang ini mabakal sa mga butika kag parmasya marapit sa inyo sini nga lugar ano kadto lang kamo dira sa mga butika, especially kung nagabudo batjag na kamo, amo ni ginahimo sang iban nga mabinalakon kag matinatapon nga mga bana, sila na lang mismo ang naga-initiate sa pag-prepare sini para sa ila sini nga mga asawa. Kati do sa ano bala, do lain pa pamatjag man pagkatapos ikaw ba karon mahikot simo sini ko galingon. Do dat dasig ka mag-ayo mabalsang kilala ko blas nyo dok. Do dasig kuya maulian mo kay ka caring gid sa akon bana. Kanami lang no. Baklan na supplement basta niya nga konsa nga Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Santon Vitamin C, hindi gina mahubsan dok ha, sa amon sini nga food supplement cabinet kagang coffee na mundo kinapilian ko lang ah. May ara man Premium D3 Coffee Mix, may ara man sang Santon Gold Coffee Mix, pero tis niya doon kayo nag-experience ko sa symptoms nga approaching ako sa pag-menopause sini, ang akong giya gina-prefer amo ang Santon Plus Coffee Mix, which is good choice para sa aton sini nga lawas o kung sa inyo sini nga lawas sa mga kababainan para hindi ka matamaan sini sa ginatawag mga sintomas kung padulong na kamo o kung nagasugod ng symptoms sini sa paguntat sa inyo sini nga pamulanon. Dugang nyo pagid sini nga mga palamangkutanon ano may angot sa aton sini nga topiko kaga iban pagid sini nga mga concern sa ikaing lawas at ton sini nga panumbalik pagkatapos gid lamang sa malipot na ton sini nga mga pahanumdom. Sample
1: Plus Gold. Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa, narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
9: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon

palagas pa kamo sa inyong mga palamakotanon, ano, may mo nyo lang isend sa aton sa inyong text hotline 0950-975-6970. Kado kita sa inyo sa inyong mga palamakotanon, ano, do ka na migidya sa akon sa inyong pamatyag. Sang una, wala pa ko makainom sang Santhon Gold, kag vitamin D3, kag vitamin C ninyo, do hindi ko maintindihan ang pamatyag ko. Tapos na ako menopause, dok, maduha na ka tuig. Maintain ko lang ang pag-inom sang capsule once a day na lang gani, dok. Pero sige-sige lang gihapon. Kaya ang kafe ko is Santhon plus coffee mix. Pero nakatilaw ko, dok, sang Santhon Gold coffee mix. Nanotar ko, dok, no, nagnami akon sininga panit. Anong aridri? Salamat sa inyo sa ring programa. Sa aton sa ring texter, ano, sa imo pamangkot kung anong ara sa Santhon Gold coffee mix nga do nagnami imo sa ring panit, imo sa ring kutis. At rin hindi man manigar nga kunoy na pamula no ng isa sa ring babae ang pagkurinot sang panit, ang pagdry sa ni ara gid. Pero why bala ka mo nagapamangkot? Nga may iban nga nagaedad na 50 and even 60 or 70s na gani. Pero nami gyapon nila sa ring panit, ang isa sa nakarason dira amo ang glutathione and collagen nga makabulig para nga bisan paano nga aton sa ring kutis, hamis, ang aton sa ring joints, ang aton sa ring panit ay nagasag ang joint condition, permi mapagsik sini maghulag-hulag kag maabtik tungod sa collagen and glutathione. Idugang mo pagid sini ang protina nga nagabulig man pabakod sa aton sininga muscles. So isa nga ara dira sa ginatawag ukon ang ara dira sa Santhon Gold coffee mix among glutathione kag collagen. That's why sa mga beauty conscious dira. Sa iban man gani why man nagay nabot kung basta ang ilalang sini makainom na sila kafe, at least siling nila diri na kami sa may ginapaabot kung gina-expectar kita sininga benepisyo sa aton sininga lawas. Why kita nagahambal sininga maguntat kamo sang inom sang coffee kay kabalo man ta sering abisan pa untaton kamong ibang gani mga watkawat to mo. Pero hambal sang kilalata. Sugod na ginom ko sa Santhon Gold coffee mix. I feel nga hindi ako guilty sa akong sering pagpangafe. Kag manami pagid may glutathione and collagen. So nag-text gani sa aton na no. Padayon lang imo sa nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ang Santhon Vitamin C, kay makabulig na sa aton pag-abotiya sa nutrisyon. Kung ang coffee mo, do mas okay sa imong Santhon Gold Coffee Mix, do manami man ang Santhon Plus Coffee Mix, parara, yaway sa kafe na ang Santhon Plus Coffee Mix, kabataan, sa 5 anyos o 5 katuig pataas, pwede yung makainom siya na, pwede sa bidog ng pamilya. Pero gusto kaya, kag doon na namian ka man sa Santhon Gold Coffee Mix, pwede. Pwede kagyapon makapadayon siya na, or pwede man na, gusto mo bulus-buluson mo lang Santhon Gold Coffee Mix, Santhon Plus Coffee Mix. Pero sa mga iba niya nga nagapangita kaya sa ginatawag na andan nilang coffee version para sa coffee, sa nga medyo maisog-isog, may sipa-sipa, pero mananam gyapon, mahumot, nagmanami gyapon ang iya sa nga sabor. Pwede ka mo mag-try tumaro kung inom sini sang Premium D3 Coffee Mix. Ano ba lang bintaha kung nag-inom kita sini sang Premium D3 Coffee Mix? Ang isa sini sang advantage na ton tungod nga may aras sa ginatawag Santhon, halin sini sa panit sang mangustin kag vitamin D3 mismo, nagabulig sila para sa insulin sensitivity. Ang problema sa kadamaan subong insulin resistance tungod sa kadamo bala sa ginakaon carbohydrates, kag refined carbohydrate based sining mga kalanon, palakaon sini sa mga matamis pagid, palapulaw, etc. ng mga nagatilingob ng mga factors nga nagaresulta sa insulin resistance, type 2 diabetes, pwede yung Premium D3 coffee mix. Kag ang manami sini, kasubong sini sang Santhon Gold Coffee Mix Stevia ang pampatamis ang gingamit sini sa ila. Available na ni sila sa mga butika o parmasya marapit sa inyo sini nga lugar, ha, dira, sa para sa inyo kapusan sini dira sa Mercury Drug Store, available man siya sa Rose Pharmacy, Sarang Manin Mabakal, TGP or the Generics Pharmacy, South Star Drugstore, sarang nyo man ini mabakal, ano, All Green Pharmacy, and even sa generika, makabakal ka mo sa ni mga product na na-mention nato, ano, tanan yung mga product sa ni, sang Yes to Health Incorporated, available sa mga butika na na-mention nato, and bisan why pa nato na-mention, ano, magagmay ang mga butika, dagko ang mga butika, dira sa inyo sa ni makabanwahanan, sa inyo sa ni mga lugar, marapit sa inyo sa ginapuyan, pwede ka mo makakadto dira sa pagbakal para maaguma na benepisyo, kag protection, kag piras ni ka mga pagpabako nga aton makuha kung naga tumar kita sa ning mga proven and tested na FDA.

0: FDA approved nga mga produkto sa Yes to Health Incorporated kasubong sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C. Of course, aton sa mga coffee variants sa mga coffee enthusiast dira. Pili lang kamo, Santhon Plus Coffee Mix, Santhon Gold Coffee Mix o kon Premium D3 Coffee Mix. May nagpamangkot sa aton, siya dok ako ay pamana. Naglabot sa perimenopause, 25 pa lang man ang edad ko. Pero nag-dry ng akon sa nga skin dok. Pagkatapos, doon nagalabo o kung nagaburo ng akon na panulok. Labi na kung pag-abidok daw hindi na ko makakita. Bada ginakuan mo na gina-zoom mo ang mga pictures sa imo sa nga gadget kada blur ng imo sa nga panulukan. Ano kuno nga aton sini mahimo nga ma recommend listener naton kada sa lapas. Isa nga ma suggest na kon sa imo sini number one gid pag abot sa nutrisyon kaon ikaw sang damo sini nga utanon madahon kay birthday nga utanon ara ang balunggay ara sini ang gidatawaga ang palaya ako may ara na kulitis kon may ara na sang alugbate ara to gabang kag iban pagid. Kaga namin sini makatulog kasing temprano, hindi mo pag sa huton imo sini nga gadget ta, kaya gadget mo yung mabato niya, nabato niya way unta tanay o kung way tulugay. 24 hours, ano iban 24-7, ano? Kaya iban ganun sini may patay-patay, ilas rin nga gadget ta. Iban sini yung termino, blagin na dextrose, samtang ginagamit, nakaangot o kung nakaungot sini sa cable o kung sa charger. Which is hindi healthy sa aton sa nga lawas. Pero para sa imo sa kahapusan, makarecommend ako sa imo sa nga pag-inom sang kwansri. Isa sa nga inom ko, suggest ko sa imo pag-abot sa nutrisyon, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Santhon Vitamin C. Updagi na per me. Bisan twice daily lang sa imo sa nga pang-adlaw-adlaw nga ginapasulod sa imo sini nga lawas, especially kung di ka makakaon permisang utanon na. Tapos try abi sa imo sini nga habon, try mo ang paggamit sini sang Santhon Plus Herbal Soap. Ang Santhon Plus Herbal Soap may ara sa sang ginatawag manaming epekto sa aton sini nga panit kay tihimo sa natural nga mga sangkap sini, ara sini ang dahon sang bayabas, ara sini ang kapayas, ara sini ang malunggay, kag iban pagid sini nga mga sangkap nga manami sa aton sini nga panit. Kag base bali indi ka man pala inom sang tubig, that's why nagadry kag nagadry imo skin kag nagakurinot bala duga nga no man ang inom sini sang tubig. Kagang isa sini no nga indi gid gusto sang kadamaan matabo nga may ara sa madamo ako rinot sa inyo sin nga guya. Indi taman gid na iya mapunggan, pero pwede na ton mga himo o kon mahimuan sang mga ideya o kon mga remedyo o kon mga pamaagi nga bisan paano mapahinay man lang ang pag-dry kag pagkurinot sang panit, especially sa guya. Tidra iya bitray nyong paggamit sini sang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap may glutathione, may ara sa ginatawaga kojic nga makabulig pahamis ang aton sa nga kutis. May ara man inisang vitamin C, may ara man sa VCO nga makapalikaw sa aton nga magtuman kamala ang panit. Actually, ginahambal dira nga kung dry ang skin dira, lakip na sa guya, no? Madali o kung madasig man siya magka-wrinkle o kung magkurinot. Abi, try nyo gamit sa Clear Skin Herbal Soap. Pwede magamit actually sa guya, no? Ang mga dark spots dira, mabuligan niya man niya matamat panas dira para magsala lamang kolor bala sa guya. Pwede man magamit sa liog, kag pwede man sa butkon. Like, pabukalin nyo sa inyo bala sa nga kamot and then ibutang sa inyo sininga guya, i-gently massage lang sa inyo sininga guya dira pagkatapos pabayaan na yung mga 30 seconds or up to 1 minute antes sininga bunlawan. Amo man sa paggamit sinisang Santhon Plus Herbal Soap, kapin pa sa may mga body odor ha, kung mapabayaan nyo, kung mahulom-hulom nyo na dira sa Santhon Plus Herbal Soap for up to mga 2 minutes antes nyo bunlawan. Para mabudigan na mga kagaw-kagaw dira sa lawas nga nagaresulta siri sa pagpangalis nga kung kita sini balhason ang malimpyuhan o kon mahugasan sa aton sini nga panit. Sarang manin mabakal sa mga butika kag parmasya, no? Marapit sa inyo sini nga mga lugar sa gusto iya mag pamalaklon sini kun diba gusto nyo iya sang kumpleto nga mga ginatawag variant ukon sahi sang produkto, ano man ang inyo sini gusto sini nga baklon kag gusto nyo pagid sini may dugang nga mga pangutana about sa guidance kung paano ini gamiton, suggestion ano pagid makapaayo, especially kung may gidabat tiyag kamo sa inyo sini nga lawas nga gusto kamo mahatagan sini sa nagakaigo sini nga panugyan, mga rekomendasyon, mga suggestion pagabot iya sa natural medicine, pwede kamo makakadto dira sa Yes to Health Wellness Center. Din ba sila nahamtang dira sila sa Ahiang Building, Yulo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City. Tabok lang din sila sa Iloilo Midtown Hotel. Halin Domingo, actually, hasta Biyernes, may ara sila sa libre nga konsultasyon. Alas 9 takna sa aga, nag-start na sila kung open na sila. Magluwas nga may libre nga konsultasyon, available man dira ang tanan niya mga products sa isang Yes to Health Incorporated. Ara dira ang aton sining alternative medicine consultant nga mag-cater sa inyo sining ma-concern sa ikaing lawas. Pero kung dira ka mo sini sa Negros Island Region, dira bala sa may kwan, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, tabok lang din na siya sa Marayo Bank, dira nahamtang ang Yes to Health Store. Pwede ka mo makakanto, dira. Hambal sang kilala ko, sendok, mayo lang gani kinalawag mo, tabuan niya nakapamati ko si mo. Pero so good ah, nga natabuan niya nagpamati siya, nag-tune in na siya. Kada alas 12:30, as tumatapos ang program, ta nag-subaybay, gida ni nga ito, sir nga suki, dira sa Bacolod, nga sinya nangumpra, gida kuya, sang akon iya nga mga supplement dito sa Yes to Health Store, dira sa Soliton ko, Lizares Street, Barangay 39, Bacolod City, tabok lang gidri sang Marayo Bank. Kag sa mga taga Negros Island Region, dira, neighboring cities and towns dira sa Bacolod City, pwede ka mo makakadto dira sa pagpangumpra kung pamalaklon sa industry, mga kinahanglanon sa ikaing lawas, sabon man ina, balanyos man ina, food supplement man ina, available gidira sa aton sa nga Yes to Health Store. Sa nagpamangkot sa aton, ano, pwede ko nagamiton ang Sunthone, Sunthone Plus Herbal Oil kung ara ka sa okay, ara ka sa area ko nung kadamo sa isang lamok, sa likod sang balay na mundo, kadamo sang pitik-pitik, kaya nagsugod na ang ulan ang problem, kaya why mo sila nag-muskitiro o kung why isang mosquito net na ginagamit. Sari, ano nga ton sari nga masuggest? Ang pinakamanaming ginsana, kung may ginapunduhan sang tubi, pakulbon. Para nga why isang breeding ground o kung may itlugan sa ng lamok, kag hindi sini mag damo ang ginatawag pitik-pitik na mahimo man nga lamok sa pag-abot sang panahon. Ang pinakamanami na ito nga himuon sini pagkatapos ng pakulob na ito ng tanan sini nga mga breeding areas or grounds ang lamok sa panahon gani karon sang kaagahon o kun aga, sa panahon gani karon sang hapon o kun sirom, pamanyos kita sini sang Sunthone Plus Herbal Oil. Kay may aras sa ginatawag sini nga property o kung benepisyo nga makatabog sini sa mga lamok, especially nagadala sini sang dengue infection. Ano ba nakahasol, no? Kung makontaminate kita sini o kung malatnan kita sini sang dengue o kung matublukan kita sa sining kagaw, no? Nagadala sini sang lamok. Mapalayo kita dira o kung malikawan na ito din na kung nagagamit na ito nga ba ninyo Sunthone Plus Herbal Oil. Labot pa, mabuligan pa nga mapahumok ang panit, hindi mag-garas, hindi sini magtuman kamala tungod nga may VCO kag may aras ang moringa oil pagid ini kag labot pagidri kun dugang pagidri ang mga palang-alay, palamuypoy, palamaol sang kalawasan, mabuligan pa nga maremedyahan kag masurusinan sini sang Sunthone Plus Herbal Oil. Sa nag-message gali sa ato, nasyadok, salamat gid kaya nga akong sining rayuma, nabuligan kaya nga dasig lang nakuha ang sakit sa akong tuhod kag hawak, budlay gid ako magbangon do ko na aga kag kung makapungko ako dugay, budlayan man ako sini mag tindog, gingamit ako na sini assess the pain. Pero pinakamanami gid, masuggest ko sini ha, healthy lifestyle gid. Hindi kita magsige kaon sa mga makalamay nga mga kalanon, hindi magsige inom sa mga makalamay nga mga ilimnon. Abuhinan sini ang pagkaon sang ginatawag unhealthy sini nga mga articles of food nga hindi makapaayo sa aton sini nga lawas. Syempre kag na may labot ini sa ginatawag inflammation, irritation sa lawas, makapapukaw sang pagpananakit sang aton sini kalawasan, sang aton sini nga joints. More kita sa fruits and vegetables ukon pagtumar sini sang Sunthone Plus Gold Gold Capsule, Premium D3 Capsule, Xanthan Vitamin C. At least, continuous na ton, yung ginapasudlan sa sustansyang aton sa ngalawas, kag magtumar sa ni Sangsas the Pain. Kaya kung healthy lifestyle kita, ang posibilidad, ang pagparanakit sa aton sa ngalawas, maamatamat pa hagan-hagan, tub-tub nga maabot ang panahon, tungod nga na correct na ton deficiency sa susunod sa ngalawas, hindi na kita makabatyag sa sakit. Pero syempre, kung tungod sa aton faulty lifestyle, ay may takabalong nagahalit kali na sa aton sa ngalawas, may nabilin sa nga mga damage, kaga nag-aabot nga nag-irritate, nag-inflame, kaga nag-sakit, that's the time. Pwede kita makainom sri Sangsas the Pain. Available man din sa mga butika, kag parmasya malapit sa industry nga mga lugar. Daw kalang alang nagid sa aton sa oras sa aton sa nga pagpangalagad basta mga nag-message gadi sa aton ngayon aton madangatan sa pagbasa nyo sa nga mga text messages buti po no pasensya gita no actually iban nga mga text message sa previous program pa na ton nga ginabasa na ton dere pero hindi botong balon yung iban ginapabayaan na ton ang iba nagabaton ini sa aton sa nga reply kung hindi nakita sa ni on air ang iban ganitong haan na ton nga mabasa gita ni dere sa aton sa ni nga pag pangalagad ano kani hulat-hulatan nyo lang ang reply na ton o kung magmamabasahan ang inyong sining mga padamang kutanon sa aton sining pag pangalagad sinsa lang ala naging aton sining oras kabay pa nga bisan paano nakabulig-bulig naman ang aton sining programa para sa inyong sining tinguha sa pagpasanyog sa inyong sining ikaing lawas magbulong sa baratian kag kung paano na ito na rin mahimo ma likawan. Kag sa mga nagapinamangkot diri sa aton, ano, kung available pa kung nabada online ang Turbo Dietary Food Supplement. Actually, always available din. Kung may TikTok and Shopee account ka mo sa rin, i-type nyo lang sa inyo sa nga ginatawag TikTok or Shopee account ang official store sang Yes to Health. Amo niyo, i-type nyo lang Yes to Health Inc. 2011. Pag ma-type nyo na, magwa dira ang ila sining mga produkto, pwedeng-pwede gin naton piliyon kung anong gusto naton sini. Kag sa madamo, ang kalalakihan na pamangkot dari sa ton about sa Turbo Dietary Food Supplement for men, piliyon nyo na, add to cart nyo man din na, o kung proceed ka mo sini sa inyo sa pag-order, kag hulaton na lang na mag-abot sa inyo sini tagsa-tagsa ka mga puloyan. Actually, Turbo Dietary Food Supplement for men, makabulig ini sa mga kalalakihan na nagaluya na, nagahina ng performance sini. Dulaan na sinisang gana, kagdo tamaran na bala sinia, maghimo sa mga obligasyon bala nga. dala sinisang ginatawag kakapoy, dala sinisang stress, dala sinisang mga pila ka mga pagkadulas ang focus na to, ano, tungod sa pilaman ka mga imbalance sa sulod sang lawas, lakip na sa pagganubo sinisang libido, kagpaghina sinisang blood circulation. Mabuligan nina, pinaagi sa pagtumar sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, nagaina si Manoy, naghihina ng mayor nga ugat sini, abibuligan ta, pinaagi sinisang binipiso nga makuha na ton sa maka kagklavo. Was ka nga mong ginatawag sang cup sini, sang Turbo Dietary Food Supplement for Men. Sa nagpinamangkot, ano kung nung pagtumar sa ni? At rin, pwede ka mo makatumar sa ni 30 minutos antes rin sexual activity. Kagang efekto sa ni nagapabilin, tub-tub, tatlo kaadlaw mo. That's yung iban sa ni, nagainom lang sa mga kaduha sa isa kasimana. Pero may kilala kita sa ni, kaisama lang gani mag-inom. Kag nagnami, manangiya sa ni nga pamatyag, ganado siya. Kag amo lang itong halinan gani, nga nagsigisigi, nga daw nami, nang iya sa ni nga performance, bisan wain na sa nagpadayon sa ni tumar. Pero may iban man niya, from time on, kinanglang, ginilang gamay sa ni nga, ginatawag, support. Porta, pinagi sa manami nga blood circulation, manami sa nga mundo, dugang sa nga pwersa, nagatumar sila sang Turbo Dietary Food Supplement for Men, 30 minutos, antes sa ang sexual activity. Well, subaybayan nato ng masunod naton sa nga talakayan para sa dugang na naman sa nga mga kaayuhan sa kinaanda ng inyo, a certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin. Aton lawa sa lungan, antes pa man mangin ulihiyang tanan, kay suno pa sa ginasiling, health is wealth, more than gold, cherish it before you're old.
1: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Akon kasubong pag wala sa makapugong sa akon, wala.
1: Ugsad ang bulan kag nagapalanindog ang akon balahibo samtang naglakat ako sa dalan. Baboy kag nagasugata siya sa akon. Baboy nga nagabakya. Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kag matahong na drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, na ginatiguluhan. 24 oras! Oras. Babatian diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting. XFM.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship ka lang pang Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
4: Santo Plus Gold.
6: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santo Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santo Plus Gold Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
7: Kung dati ayaw mong maggabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
8: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
12: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
14: Ako si Ricardo Miagar Jr., kagabarangay Bacau, Binabista, Guimaras. Nagapasalamat sa XFM kagkay Dr. Milito Oy sa akong mga nalagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intramahan sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Oo eh, ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit, diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking tutukan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmy, gina ko nag-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan ito sa akong sang Sister Pain. Nagasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
8: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
11: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premium.
12: Ako si Arlene Uy, sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Melito Uy sa akong nanadagaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premium. Thank you!
11: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premium. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
13: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026.
14: Managang paalala, ang produkto kito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
15: Diet na kubuwas ah.
8: XFM.
16: Patropa mo.
17: Exciting.
8: Supple Plus Gold.
18: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
8: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
10: Santon
16: Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pag-ibilisan na gusto.
17: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
19: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
20: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
21: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
23: Celthone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
24: Kung mamati ka sa XFM.
25: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
24: Kung mamati ka sa XFM.
25: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
10: XFM.
26: Katropa mo!
27: Exciting!
28: Mga katropa, exciting!
29: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
30: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagpasalamat sa XFM kang kay Dr. Emilito Oy sa akon nga natag-at ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kang XFM, libu-libong papremyo.
31: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
32: Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026.
33: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
34: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Philippine Standard Time, it's now 2:06 in the afternoon.
1: Kitropa!
2: Handa ka na wala?
1: Handa ka na wala?
2: Handa ka na wala sa extra
1: chug-chugan? I mean, tugstugan?
2: Handa ka na wala sa extra pakalam? I mean, kaalaman.
3: Balaan nyo mga katropa, sa amo na ang sitwasyon, dapat ang imong himuon, hinay-hinay lang.
4: Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh.
5: Hindi niya kasa. Dapat bas unanay kay sapnot daan.
4: Hindi, wow.
5: Oops! Dali lang. Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
1: Ano naman na?
2: Handa ka na wala sa extra kaldagan? I mean, laygayan?
1: Ano na lang ba himuon ko? Kay double may lang yung sala ko?
6: Bahala ka sa buhay mo. Gusto mo yan eh.
7: Hindi sa tanan niya, Chion. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ikaw man ang ginalagas.
1: Nga puno sang kasatsa, kilig, drama, hugot, kag syempre, gamay nga pakalam ah.
8: Sana all.
1: X-rated, extra sa music. Extra sa kaladlawan.

0: Federico.
1: Direya, ang tanan may extra.
2: Ay gali, exciting ba?

0: Rated. Upod.
1: Hello, hello, hello. Good afternoon, mga katropa. Welcome na naman sa Friday edition ng programang X-Rated with Katropang Bea. Kamusta ang buhay-buhay, mga katropa peeps? Kamusta ang inyong Friday afternoon? TGIF, thanks God it's Friday. Ay, basta Friday gani, nagapagsik na yung lawas, kuya. Okay nga man, it's our rest day. So naman nabi, hindi magpagsik ang lawas kung ma-rest day ka na. Maka-recharge ka na naman, liwat. Para nga may energy na naman ta para sa masunod nga semana. Diba? Good afternoon na da sa mga katropa naton nga nagapamati, nagatutok, nagatune in sa 100.7 XFM Iloilo. Hello, hello mga katropa. Dali na kamo. Dinyo na si Katropang Bea. Mag-comment na kamo sa aton nga Facebook Live. Pwede man kamo makapadala sa inyong private message sa amon sa nga text line 0950-975-6970. Pwede man kamo makakomment no sa aton sining Facebook Live. Pangita lang ninyo ang XFM Iloilo 100.7. Kung meron man kamo dira sa mga greetings no mga katropa, pwede man ninyo na masend no sa amon sining Facebook page XFM Radyo Patrol Iloilo. Mga katropa, gamay lang nga paangga. Please do share sa aton sining Facebook Live para nga ti mag-greet naman kamo tanan. Kasi karon magsunggod naman ang ibanda kay ulihin na naman sila kaga ano bala ka comment. No, di ba? Hindi mo sulusunggod, ano? Shout out lang na kay Katropang Era, ah, oh, sana all. Eh, kamusta? Kanada sa, ano, sa Florida? Mayo lang niyang mga nagalagaw-lagaw sa Florida. Ay, ang bato, hindi kita yung ka-afford sa ticket pa Florida. Si Katropang Era lang niya ang, ano, ang malakas. Bagid yung mga nakabato na sang iyang kuan. Oh, ikaw na lang da bahala magintindi. Oh, dali na mga katropa, update nyo na ko di kay until 3 o'clock p.m. lang kita. Abi nyo ako makapungko ko di. Feeling ko ang oras daw ginahugot lang. Do pag ulan ko dugay nagpungko, dugay maala stress na. Wala pa gani na ubos basa tanan nga talamyawon. Wala pa gani ka comment ang iba. Manug-en na yung program. Grabe, man shock. Ay, dali na mga katropa natin yung mga amaanyag, mga gwapo. Ay, ang bot ko, hindi ka mo din magsulod. Hindi, tagi ka mong karumadayawan, sigihan nyo da. Te, dali na kamo, dali na sa mga nagapanyaga da. Kamusta ang aton nga panyaga? Busog man, solved na. Tani na busog na kamo no. Mayo lang niyang mga nagakaon sa restaurant, mayo lang niyang mga maka-afford bala no, nga magkaon sa gwa. Especially kung mga nag-celebrate kamo sang birthdays niyo bala no, mga katropa. Kung kisasubong ang ibang tamada naman magluto, no? Tamada na maghimo sa ilang balay. Ang simplest way subong no, nga ginahimo sa mga nag-celebrate sa ilang birthday is that nagagwa na lang sila. Kaya at least tapos nila kaon, may mahimo siya. Lain lang kung may preparasyon ka, di bala? Kung may mga okasyon ka mo sa inyo balay. Just like kung mag-fiesta, kung mag... mga anniversary, abida, or mga ano pa da? Kung ano ba ang inyong mga special occasion, eh? Di bala kung magpakaon-kaon ka mo, magpa-Thanksgiving ka mo, kakapoy maghimos nga... antes mahimos ka, during mahimos ka, and then after mahimos ka pagidya. Grabe naman yan siya. Oh, first nga nag-comment sa aton sining Facebook Live, Sir Nolly Camino. Good PM kita kids naman kita, Katropang Bea. Nalingaman ta sa inyo program. Babad naman ta sa XFM. Uy, dali na Katropang Nolly Camino. Hagada na dangin mo mga katupad balay. Kung naara ka da sa balay nyo, pero kung naara ka da sa imo nga work, hambali na mga katropa. Tada nga magpamati na. Karang para nga yung maisa-isa, tanang ka mga mag-greet eh. Oh, di ba? Good afternoon man kay Roy Escorpes. So, good afternoon everyone, humble niya. Ay, humble, grabe, gidya. Abi mo bala, Ma'am Danilin, every Friday, ginapangita, taka kung hindi ka ma-mention sa highlight, hindi ka gidya ka-comment, no? Nalang gidya kay Ma'am Danilin. Ah, good afternoon man kay Ma'am Danilin, nga gwapa-gwapa, wala ka agi, dasma, ay ambot, ah. Ano nalang gini siya yung klase, tinuga man, duging tuga siya yung perfect. Wala ka agi dasma. O kung gapangita ka mo dasang babaeng gwapa, ari di si Ma'am Danilin ho ah. Good good afternoon man kay ambo grabe ba? Hambal ni Sir Roy Escorpeso, happy watching live from Cubay Haro. Ay, sa mga taga Haro da nato na nga mga katropa peeps, mayong hapon mga katropa o ari nagagoom-goom na naman ang kalibutan. Hindi naman ni mapaktan basi magtupa na naman ang ulan. Parang ginainit-init niya kaanay, no? Tapos dugay-dugay, manaliti. Tapos buo-buoan niya kasang ulan. Ulan nga mabasko, gidya. Ang ramunog-munog, gidbala, no? Hindi pa siya hinahinay. Pero mas ako, ha? Mas prefer ko nga kung may kantuan ko, mas damol ang ulan. Eh, parang kung ginatawag wala nila nga, hindi binabayi, no? Eh, kung magbinabayi ko ng mga katropa, baka kadugay-dugay ang matapos, ya? O hambal ni ano ni katropang era tag 100 lang kunuplete niya pa Florida. Ay grabe sana all. May ara na haw. Ikaw mang gay dapat ko mapamangkutan. May ara na haw. Katropang era may ara na. Ay ginahulat-hulat ko man na digani. Kay dugay-dugay ho manong tapos ng program ta di ho. Balaan mo na na. O, sana all, Tani, ginupod mo ko katropang era. Happy trip lang. Ay, paka-UA niya si katropang era sa chocolate. Kaya nagpa-Florida to siya. Nag-apas to siya sa iyang atiya. Ay, pero sa, ano, sa Sunday, mabalik man to siya. Amo na kamanggaranon si katropang era. Ginatabok-tabok niya lang na ang Florida kag ang Pilipinas. Ambal ni Sir Nolly, wala si katropang era pero arap naman si katropang Bea. Hindi ta naman maghalin sa station kay naka-tune in na sa XFM. Ah, amo na iya. Amo na iya katropang Nolly, yan. The best gina iya. Mga solid naton nga mga katropa diyan. O dali na comment na kamo diho. Ah, para ma isa-isa ta kamo na no. Para nga hindi kamo da mag-sinunggod sunggod. Ambal ni Sir Roy, good afternoon. To all the staff of XFM Iloilo, mahambal ni Ma'am Arlene, happy trip ko no. Sir Jetty Baga, hi Ma'am Bea, shout out lang gali sa amon di sa diin kamo gani. Sir Jet, taga-ahoy ka no, taga-ahoy, hindi ko malipat ya kay Sir Jet ya. Si Sir Jet nga pala inom, ah, oh, basi subong ga inom naman yun siya, oh, ambot na lang gidya ah. Ay manang Bibian, pa-shoutout dai, shoutout si Sia, shoutout sa Sia Sagay cellphone. Ay sa mga taga Sia Sagay da, mga katropa. Oy, shoutout lang da ate, kamusta baligyaan ay tada? Ano na mga baligyaan? Mga baligyaan, iman naman ang sa ano? Sa cellphone, basi way ko kabalo balahaw. O hambal ni katropang era, wala na sa kagi, dos mo, kaula na sa kagi mo, mo si Danilin ko, no? Ay, te, di ba? Malang ka mo nga, way giniya kaagi, das ma, ya si Ma'am Danilin niya. Ay, wala gi ka mo ni may makita sa iyang mga lagob-lagob, ya. O, kay Sir Dave Dagod nun, Ma'am Dave Nisang Tubungan, sa mga taga-tubungan da natin nga mga katropa, gainit manda sa inyo. Basi kundira iya sa inyo, nag-topa na da ang ulan. Kay ti, since daw bukid-bukid ang tubungan. Uyabi nyo bala kung may hatagan lang ko sang chance, no? Katropang John Ray, nga magbalik sa tubungan, mabalik ko sa tubungan. Araw ba lang, may thrill, gid yung magpasaka sa tubungan. Kaya amuamo ng dala, nung gapaliko-liko. Tapos, patukad pa na tanan-tanan. No, feeling mo pala doon mga yapot ka na lang sa driver mo. Tapos kung ikaw ang driver, feeling mo doon malukso ka na lang sa pilas. Ay, nako na lang yun ka nami. Pero ka nami tuod sang view dara sa may ano ho, sa may tubungan. Dara kami nag-shortcut pakadto sa Antique. Wala pa na sang una, Sir Dave na kayo da ang dalan pakadto sa Antique. As natandaan ko, nag-agi kami sa daw pilas. Tapos, daw may sapa, ginakuhat lang naman ang motor. Motor ang ginakuhat. Oh. Good afternoon man kay Sir Jaffet Kabaya. Okay, good afternoon kay Sir Jaffet. Ah. Kay Tano Quirog Lizel. Shout out lang da kay JL. Ay, sino ni JL ne? Ari di si JL, busog siya, halin sa patrol. Kag syempre, buhay na buhay. shout out lang da ko na kay, ano, kay JL. Shortcut na sang ano, John Lawrence, ah, di ba? Amali Ma'am Arlene, pangitai ko da jowa ka tropang Bea. Ay, ang bot asin o daga pangita sang jowa o ari si Ma'am Danilin available, ready to mingle. Anytime, anywhere. Nag-apas sa AFAM, ganun si katropang era. Ay, oo, ginasugat niya to grong iya nga AFAM. Hindi kita siya, no? Pinoy actually na ang iyang sugato. Susuktan niyo siya sang chocolate, magbalik siya sa Sunday. Hambal ni Mama Annika Flores, good afternoon. Ay, kapitan, nagaling, ay, oo, galing, nalipat ko. Kaya hambal ni Ma'am Danilin, abi, ho. Hambal ni Ma'am Danilin, abi, ho. Hambal niya, apam ko nung ginasinugat niya. Si Man, galing, ay, ano, kapitan, galing na iya, nga bana. Sa Florida, nagdungka. So, dito siya masugat, Ma'am Danilin. Hindi na ko, nugay ka na, JL, nugay ka na, Dudoy, ha? Hindi na ko pagpahibi, ah, kayo do, hindi ko ma-imagine ang akon nga, ano? Basta, hindi mo na to, ah. Hindi na ko to. Katropang Bea, pwede ka pa-request kay JL makanta sang Baptist Faith? Hoy, Baptist Faith ko na, JL! Ay, dumaulan ko, no? Hindi, ah, nagainit, pwede na siya. Naudamo, hindi ka pa-request kay JL. Ano ka naman? Hindi, ano, gay ka na yung story, ta subong guro, hindi man to, ano, hindi man to about sa Father's Day. Kay si Dudoy, gito abi mo. Si JL ko na makanta sang Baptist Faith. JL, hindi ka din nila pag untata, no? Okay, si Sir Dave naman, ang balibalik ka di, taga dirigid ko, ma'am. Uy, namigid man, no, ang ano, dira? Namigid man na sa tubungan. Ma one day, no, mga katropang Dave, makabalik. Gid ko da, basi may pabaon ka sa akon. Pao, pabaon. Shout out kay bro JL from Jafet Cavaya. Pwede siya kakanta later. Sa last part, pakantahon, tani siya karon. Ay, prepare na da JL nga daan ang imo nga kanta. Kay makanta, kagidya karon niya. Hindi, pwede nga hindi. Kay damo, di ka request ho. Kaya ma'am, ano? Ma'am, kay ma'am, pa JL ka na pala. Sino na, si Ma'am Danilin, galigin sa bat niya lang ang comments sa live. Dali na sa mga katropa na naton. Sa 18,000 naton ka mga viewers. Dali na, good afternoon. Gid sa inyo, tanan-tanan. Hindi pwede nga galantaw-lantaw lang ka muna pag-comment ka mo di. Parang mas lusunggod naman ka mga tapos ng program. Wala ka mo ginagreet. Ay na, no money man. Good afternoon lang dagali sa mga taga-Shopee. Sa mga taga-Shopee Habda. Sa mga Shopee Boys. Sa aton nga mga mahugod nga mga riders, no? Mga delivery riders. Maghalongin ka mo sa inyo nga pag-biya. Kapag dulong sa mga parcel. Kung isang balado ko lulbaan, manukapin pa ang dulungan mo sa parcel, bala. Damo, ido. Tombot na lang ganyan. Una pang kulba mo kaysa sa dulong mo. Do, hindi ka guro pag kulbaan nga, hindi ka bayad ang customer, pero kulbaan ka guro nga basi makagat ka ganyan sang ido yan. Bali, ano ni Sir Dave? Taga, iko number mo. Anytime, Sir Dave, ma-PM ko da sa imo if ever nga makapatubungan ako yan. Anong dagani yung produkto sa tubungan, Sir Dave man? Basta makatilaw man kami da. Diba? Basta para makambal man tanga namit, diba? Good afternoon lang da kay Nining Lalin Mahisay, fresh from Singapore. Shout out sa tanan nga mga taga Singapore da, kay Tita Muray, kay Manang Kim. Good afternoon gid sa inyo tanan-tanan sa mga katropa naton dira nga ara sa Singapore. Si Princess Kanya makanta ma'am theme song sang XFM. Habi ko gani ang mga bukol-bukol mo na.
2: Tama kayo.
1: Ako lang. Naman yung gigi makanta. Gigi kami sa last part. Kaya kayo muna di ang ilang ano nga request. Tapos gigi kamo prepare. Gigi kamo da.
2: Tama kayo.
1: Hambal ni, ano, ni Ma'am Tano. Abangan namon kanta ni JL later. Katropang Bea. Ginapa-prepare ko na di siya. Kalma lang. Kay pakantahon. Tagin na siya. Hindi na pwede matapos ang program kung hindi siya kakanta. Kay Katropang Era, ganing kakanta siya sa akon. Hindi. Hindi na yun pwede, ya. Na. Sige, ha, no? masaot na lang siya sa akon, guro, no? Pwede man nga ka. Saot kaganta, di ba? Saot kaganta. Parang hindi ko lugi, balahaw. Kis, alam ko, di ka pungko. Bala kong Friday lang ko sa X-rated. Tapos, dapat suliton. Tagin niya. Di ba? Para makita naman ang kiai-kiai ni Katropang JL. Ayaw mo na lang yun. damo di prutas ma. Ay, makakaon kita ni prutas ba? Mga fresh nga prutas from Tubungan, Iloilo, from Sir Dave. Kamal ni Sir Nolly Camino. Kung makapatubungan, kakatropang Bea, hapit diri sa Leon, kay may connecting road man pakadto dito. Ay, bongga! Damo, tadi gali ka tropa. Kung nagahambal lang kamo sang una, tani na agyan, tanakamo, damo na ko tani. Damo na ko tani, mga saging, mga nadala, no, halin sinyo, no? Hindi lang siguro saging, basi damo pa da produkto nyo. Kasi ano, way man ko yaga pamaliban kung may ipadala kamo sa akon. Ah, diba? Kay Sir Annika Flores, diri sa akon padulong, may 8 kudiri nga husky. Grabe mo na iya, ma'am. Do, kululbaan mo na iya, ma'am Annika, man. Do, hindi naguro magdulong da ang mga taga Shopee boys. Magamo na ma'am, bali, ma'am, balbi nga, ala, 100 plus naman, hindi ko na lang niguro pagdulong, kaya pa si makagat pa ko to sa ngido niya nga, husky. Ay, guys, sir, just shout out lang sa love team, Princess kag LJ, JL, gali, oh, Princess and JL love team. Bongga na gid

0: Bali, Sir Dave, sa kadto lang di mama ho. Anytime makadtogi kami da, Sir Dave, relax lang. Okay, shout out lang gali kay Mami. Nakita Nita kag Mama Silding da pamahaw di subong kwek-kwek gag empinada asa na all. Oh, makanta ko no si Lois para lang sayo. Ang giling-giling ko. Do pagbasa ko duma ko giling-giling. Giling-giling. Yali ay ikaw masaot na JL. Kay ikaw din kina request nila nga masaot gidya tapos kag gidya. Oh, shout out lang da sa akon nga Lola Nita kag Mami Silding. Oh, ang akon nga lola nga 90 years old. Pero basko, ganiya, oh. Wala kayo sa lola ko. Oh, okay na ginambal, no? Wala kayo sa lola ko. Ang lola ko, 90 years old na, pero nagapanag-oba. Oh, kigan mo na siya, ikaw pang kigan niya. Oh, diba?
1: Tama kayo, tama.
0: Upod ka ko, no, beige? Masaot ka pang kanta? Minalay ka ba nila? Bagoy! Oh, masaot, ginisalaya ka ron niya pagkatapos ang, ano, sang aton nga... Pagkatapos ang aton nga story later on, oh, mga katropa, balantayan subong, no? Kung ano ang aton nga story this afternoon, ano naman ay hanang ipadala? Kay after na mag-aantes kita maghatag sang advice, masaot kang makanta si JL, kag si Princess. Oh. Abangan nyo, mga katropa. Iba talaga, oh! Sir Jetty Baga, ay si Sir Jafet Galianay, sin o si Princess Katropang Bea? Si ano, Amalia Gali JL, sin o si Princess Katropang Bea? Actually, amon yung namumuong love team dari sa amon sa XFM. Prince John. Ay, ala bongga, Prince John ko nun. Pwede man, Prince John. Si kay John Lawrence, di ba? Ang JL niya, Prince John. Oh. Kabaskugan, hindi kay Sir Jet maminsar yan. Hindi ko naisip yun, pero naisip niya talaga. Amalima Monica, sumaga isay, galarpe, watching from Buntatala, Haro. Oy, sa mga taga Buntatala, da. Good afternoon, gidali. Nakamudiwa, the night until 3 o'clock. Ano kita, mag-greet sa inyo. Sir Noli, mga pita, anay, Santon Plus, Gold Coffee Mix, mga katropang beya, samtang gatubang di sa computer. Tanaamugin na yung baskugan, ya katropang, katropang Noli, ya. Balan mo ang Santon Plus, Gold, mga katropa. Kagapagwapa. Sa mga nagapangapin na da, oh, shout out lang da kayo sa mga nagainom na sa Santon Plus Gold na. Sige, ibirahin nyo. Ambal ni, good afternoon, Galianay, kay Raquel Aurelio. Kagambal ni Sir Tano, ay kay Tano Kirog Lizelle. Katropang Bea Basi, may mga akig kay JL. Take na siya. Di ba, Jafet, kagaya? Jafet, kabaya, ambal niya? Taken ka na gali, JL? Feeling ko, may magkaselos, di ba lang? Bot na nagyan sa inyo, ah. Shout out kay Nuno Rike, belated happy birthday! A birthday niya gapon sang palahubog tanga tiyo. Ato, aga pa ko nung nag-inom. Wala, magbago, palahubog, gapon, ah. Importante, wala lang gamaoy, okay lang na sa. Oh, di ba, maselos? Mga maselos ko na si Princess, hindi, kaya siya mapasugot, yeah! Ay, ang bot na lang yun sa inyo, ah! Kasadya niyo, blas ang love team na mo, ano, ikaw, JL, at tuod taken, ha, bo. Mga selos, di ganun si Princess, mag-ibi, di kahit karoon si Princess, ang bot na lang yun sa inyo. Yawan ko ni ganun pahipos ni sa iya. Feeling ko balagi ng pagkakaisa nila ni si JL Kaluoy man, oy. Alo, feeling ko gano'n ba si JL yung una hibi kesa sa kay Princess? Oh, mga katropa, 28 minutes after 2 o'clock in the afternoon and this time check is brought to you by Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold, mga katropa, is a natural food supplement. Tungod may yara inisang mangosteen, ampalaya garlic, malunggay, kag spirulina. Nag-boost inisang ating immune system. Nagahatag sa mataas nga antioxidant protection. Nag-suporta sa cardiovascular health. Nag-bulik sa pag-regulate sa aton nga blood sugar. Nag-panubo sa cholesterol kag nag-manage man. Sang aton nga blood pressure. Marami niya mga katropa sa mga may diabetes. Kay mayara inisang ampalaya nga nag-bulik sa pag-improve sang aton nga glucose control. Santon Plus Gold, mga katropa, produkto sa Yes to Health Incorporated. Kagsarang ginin yung babakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. You can also visit Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green

0: Pharmacy Generica kag Watson's Pharmacy. 29 minutes after 2 o'clock in the afternoon, mga katropa. Ariyo, basahon, taning ane. Antes sa mag-commercial break. Nagpang-mention na di si Lois Holt. Sige, pulihin. Yung kita si JL, mahibig. Hindi si Karon. Si Sir Jet, naubos na gani, ma'am, kanta ko sa inablos ko. Wala gapon katulog. Lantaw na lang kami live, bumambeya. Oh, naaw mo na iya. Feeling ko ba si boses ko matulogan siya, Sir Jet. So, go lang daw. Oh, diba? Gatanaw bala subong ang kahagugma yan. Sinuna, be? Kahagugma reveal, be? Gusto ko na mabalaan kung sino na nga kahagugman niya. Kahit mamanika, ako na lang to. Ako na lang si JL. Ala, damo, ganyan nagkagusto ka, JL. Dumangalot na lang ko sa ulo ko ni. Feeling ko ganyan, damo. Oy, damo, ganyan may gusto kay JL. Namabatian yung pagkinaan ka na magkanta si JL. Ang ginahambal ko ganyan sa inyo. Mas ma-inlove pagkit ka mo kay JL. Okay, Mama Rilo Vargas Pedroso. Good PM, Katropang Bea, God bless. Kay Malaya, diho, si Maya, Maya. May intermission si JL, kag si Princess Ma'am, who noted na na. After ko basa sang story, sila lang masaot-saot, ikag makanta. Sige, di ba? Mga katropa, padayon lang kamuha sa pag-comment sang inyo sining mga greetings, mga ano da, kung ano lang da ang mga makomment nyo da, o, kung ano mahambal nyo da. Kag later on, ha, ang inyong mga advices sa aton nga story this afternoon. Kag syempre, bantayan yung ganyang pagsaot ni JL kag pagkanta ni Princess. 31 minutes after 2 o'clock in the afternoon, mga katropa. This time, mag-pause kita anay for some commercial break. Kag sa aton nga pagbalik, at mag-basahon na nato ng aton nga story this afternoon. 31 minutes after 2, kag magabalik pa si Katropang Bea after a short break.
1: XFM.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support, at Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
6: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat, at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
7: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Upo tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Pagbili sa mga butika.
10: Makalage na ko.
11: XFM.
12: Katropa mo.
13: Exciting.
14: Mga katropa. Exciting.

0: Rated. X Rated.
1: Minutes after 2 o'clock in the afternoon, mga Getropa. Welcome back sa programa nga X-Rated. Are you ready na sa pagsaot kag pagkanta ni JL kag ni Princess? Ari na, ginabangan sang tanan. Oh, dali na ni JL kag Princess. Makanta, gani ka mo ang bukol-bukol. I-prepare na nga ang inyong kalantaon. Dali na kamudi. Dali na kamudi. Hindi na lang mag-uyaw-uyaw para ma-discover ang inyong talent. Malay nyo bala. Oh, diri pa ka mo magbanggaran nun sa inyong pag-discover sa inyong talent. Uy, dali na, JL. Si, hindi, si ano, si Princess. The Princess, dali na, Princess. Dali na makanta si Princess kasi si JL. Oh, ginapangita ka mo diyo sa aton nyo viewers. Oh, dali na gani. Dali, ano na na kayo? Dali, mabasa na ta dahil sa story ta. O, diba? Hindi pa ka muna mabatian, tingog nyo on air. O, hindi man ka Manila. Pag sa'yo, dali na mala makanta. Gani, kamusang ang bukol-bukol. Ay, nako na lang, gidya. O, nagapinatudla na yung sila. So, for now, mga katropa, no? Maano ka na lang kita. Mabasa kita din sa mga nag-comment. Kay Mama! Josani Chavez, mayong hapon katropang Bea, balaan ang ina ni JL ah. Basi asta lang siya sa gwa magpauli. Hala, tapos gid si JL, asta ka na lang ko na JL sa gwa. Ay tapos ka gid, hindi ka na to kasulod gali. And sa bala sa pagkakuha kay my partner sa, may partner na sa pa-shout out ko sa mga friend ko kag si Nestor, Nilita, Ivan, Angelo, Quartero Capiz kag si April John na manog into ginapangwartahan lang nila ako ni Nonoy J Navarro. Grabe pala si Ma'am Danilin. Nonoy J ginabooking kadini ano ni Ma'am Arlene, ginapangwartahan niya ka, kung ginapangwartahan mo siya ko no. Ano na kamatuod, pa-shout out ko na sa mga manloloko. Hala, grabe, yung gidiyo, oy. Si Ma'am Tano, man na the Baptist faith. Ang JL, ang the Baptist faith mo ko, no? Oh, inaulat na din yun. Ano ang the Baptist faith, man? May kanta mo na, ha? Galing po kulo din ni JL kung ano lang namin yung Baptist faith. kantahan na ko nung mal ni ano, Tano, Lizelle, di ho. Si Ma'am Arlene, di Guzman, bagay sila ni... Bagay sila ni JL kag ni Princess Idol. O syempre, amo na gani, amo din nga ano, nagka-developan na sila din. Hindi ka matingala pagkatapos ang internship nila. Kamabalaan nyo na na ang next. Sila na nabahala ang sangkarugtong. Makanta si Sofia in Spanish. Kasi translate ni Sir Beachy. Grabe, pinag-tripan. Ni forget nga last day na sa muna ni BJ, ginatripan nyo lang nakaluhoy man kay BJ ba? Ayun, ba't na lang gina? Si JL Ma'am Princess. Wait lang, bala kayo nag-asaka, ho? Si JL Ma'am kag Princess ma-sing and dance, tapos si Lois ma-spoken poetry. grabe, pag-tripping nila sa inyo. Grabe, si Maya pala. Pakantahan ako na sila, ma'am. O, ginahulat-hulat ko di gani sila. O, pinatudlanay sila sa sulod. Para sila yan sa tech. Ay, ang buto lang ganyan. Kay Sir Reynaldo Abeto, Katropang Bea, happy Friday. Good afternoon. More power. God bless your family circle. More power. Keep safe always. Likewise man sa imo, Sir Reynaldo Abeto. To. Kaya Lizelle, favorite XFM talents representing number one si Lois ko na XFM talents. So hindi sulod na, di ba kamo para ma-discover kamo? XFM talents number one, Lois spoken poetry. Gindog siya. Ayaw mo na lang yung isang intern. Slakit na pangako din nakadlaw sa ila. Mamiss ko gini sila if ever matapos na ilang internship. Sa mga katropa da nato ni natuman. Hambal ni ano diyo Tano Lizel, favorite na upod sang iya partner pero siya lang makanta, tanaw lang ang partner niya. Ay, ambot. Okay, Sir RV kay Chris Caceres. Oy, good afternoon, Sir RV. Kay Apple Tabanda, good afternoon. Kay Ma'am Arlene, tapos na nila ako pirahan, iniwan nila ako. Patila, ano, pera lang, habol nila, pareho sila ni Alvin Katedral. Lalo man luloko. Ala, gano'n ito katotoo, Sir Alvin, at saka Sir... Grabe, kaya si Ma'am Danilin. Yung ginabinira ka mo, ginabinira ka mo din ilaw. Ayun, bot na lang ako. 40 minutes after 2 o'clock in the afternoon, mga katropa, this time, ato na nga pag-asugudan ang aton nga story this afternoon.

ka tropang Bea. Ako si Nico, Jessie 9 anyos. May isa gid ako ka matuod nga abiyan. Ang iya pangalan si Carla. Halin pa sang elementary hasta nga nag-college kami. Kami gid ang pirmi nga nagaupdanay. Kun may assignment, sabay man kami. Kun may problema, siya ang akon ginasugiran. Abi ko wala na gid may makabungkag sang amon nga pag-abiyanay. Kay man, hindi gid kami mabulag daw magutod na gid gani kami. Pero sang nag-abot ang isa namon kabago nga classmate nga si Ethan, doon nagbago ang tanan. Doon na notice ko nga daw nag-amat-amat layo sa akon si Carla. Nanumdum ko nga basi nakaobra ako sala sa iya or basi may mga bagay nga nakalainan niya sa akon. Sa una, wala ko lang ginatagan importansya. Kay syempre, natural lang nga gusto namon ma-welcome sa klase ang mga transferee. Pero sang nagligad nga mga inadlaw, nanotaran ko nga daw nagalikaw na si Carla sa akon. Nagapalayo siya permi, punhagaron ko siya mag-lunch, may rason siya. Kun hambalon ko nga sabay kami mapuli, may asikasuhon ko no siya. Tag-anga, pinakasakit sa akon, permi ko na lang siya makitaan nga kaupod si Ethan. Though hindi ako makapati kay hindi man siya amuna sa akon. Kay kung may mga nalainan siya sang buot, ginahambal yagid na sa akon katropang Bea. Vocal siya katama sa akon. Nagpaminsan na lang ako nga basi ginabrainwash siya sang Ethan nga ato. Nagpamangkot ako sa iyang kung ano bala ang sala ko. Nagngisi lang siya kag nagsili nga busy lang siya kuno. Wala ko na ginpilit kay abi ko, basi gusto ya lang gid o kun gusto na lang gid niya na magpalayo sa akon. Wala man ko gihapon sang answer nga makuha kay hindi man siya gusto nga ginaistorya ko siya. Hindi man ako pilitaryo nga klase tawo o galing, manumdom na lang gid ako nga manumdom kung ano ang natabo. Samtang nagalawig ang mga inadlaw, nagdamo man ang ako ng mga palamangkutan. Sa budlay, gidya, katropang Bea, nga daw wala na siya sanggana mag-istorya sa akon. Na daw naglain ang iyang batasan, kag nga daw mas importante na sa iyang iban nga kaysa sa akon. Wala man ako sang gusto nga matabo, kundi ang ma-istorya siya sang insakto. Kung hindi niya gidman bala ako gusto nga maka-istorya or manginabyan, kabudlay lang gidya katropang Bea. Tungod sa akon nga mga assumptions, naglain man ang akon pagtratar kay Ethan. Abi ko siya ang rason nga anaga kalayo kami ni Carla. Wala ko na siya ginarespeto. I mean, laway ang akon mga pagsabat kung mamangkot siya. Kisa, ginatalikdan ko na lang siya kaya hindi ko gusto nga makipag-abyan sa iya. Sang isa kaadlaw, gin-confront ko gid siya. Ambal ko sa iya, nga basi nalipatan niya nga may best friend na nga daan si Carla antes siya nga nag-abot. Nasakitan ako sang akon nga nagakakita, permi sila updanay, samtang ako nagapaminsa. Nagtinguha siya nga mapahangop sa akon, pero wala ko siya ginpamatian. Kaya ang isaisip ko, basi magbutig siya sa akon. Sa akon huna-huna, kabalo ko sang kamaturan. Wala na ako ya plano, mamati, kay hindi ko gusto makabati sang kabutigan. Pagkatapos ina, wala na gid kami nag-istoryahan ni Carla. Maskin mag-abot kami sa hallway, daw mga estranghero na lang kami, kalain batsyagon nga masarangan ni Carla nga kalimtan ang tanan namon nga pag-obdanay. Do hindi ako makapati ka tropang Bea? Sala gid niya ni Ethan niya? Isa kahapon, sang tapos na ang klase, may nakita ako nga cellphone sa classroom. Pagkuot ko, cellphone gali ni Carla. Samtang ginapangita ko tani ang mahimo ko nga matawgan, may nakita ako nga draft message nga wala pa napadala. Natingala ako kung ano ini. Nakita ko man nga para sa ako ng text. Inbuksan ko katropang Bea. Ang sulat, nakasulat dito. Nico, pasensya gid ko na nagalikaw ako sa imo. Hindi tungod kay may laina ako nga best friend. Kabalo ko nga halin sa do ikaw ang akon abyan, kag ginakabig ko nga utod ko na. May sakit ang ako nanay kag adlaw-adlaw kami sa ospital. Hindi ko gusto nga madalahig ka pa sa amon problema. Kabalo ko nga masakitan ka sa akon ginahimo, pero mas gusto ko anay nga ako na lang ang maatubang sini.
parte naman kay Ethan, nag-aubra ako sa ila para may madugang ako sa panggasto sa ospital sa nanay ko. Amo na ang rason nga updanay na lang kami permi. Pero ini kami close pareho sa ginapaminsan mo. Pasensya, Nico, pasensya. Sang nabasa ko ato, katropang Bea, daw may nagdugmok sa akong tagipusuan. Dito ko na-realize nga wala gid ako pulos nga abyan. Wala ko ginhatagan sang higayon si Carla nga mapahangop sa akon ang tanan. Mas nagapati ako nga sa akon nga assumptions kaysa sa tao nga pila katuig ko nga gintawag nga best friend. Pagkasunod nga adlaw, nagadto ako sa ospital. Dito ko nakita si Carla nga nagabantay sa iya nanay. Kapoy na kapoy ang iya itsura, pero sang nakita niya ako, nagpungko lang siya kag nagpangayo dayon sa pasaylo. Mas lalo pagid ako nga nasakitan. Ako man ang una nga naghambal, pasensya Carla. Sala ko gid, abi ko ginapalagyuhan mo na ko. Naghibi siya kag nagsiling nga wala niya gin gusto magpalayo, kundi nahadlok lang siya nga basi mabudlayan ako sa ilang sitwasyon. Dito man nagabot si Ethan. Dito ko lang nabalaan nga halin pa sang una, ginabuligan niya si Carla sa pagpadala sa mga requirements sa eskwelahan kag sa pagbisita sa ospital. Wala gid siya sang malaing intensyon. Ako lang gid ang nagahuna-huna sang ini matuod katropang Bea. Tungod sini, nagdesisyon kami nga magbuligan. Nagorganisa kami sang fundraiser upod ang amon mga classmates para mabuligan ang pagpabulong sang iya Iloy kon sa pagpabulong sa Iloy ni Carla. Wala nagdugay, nag-ayo ang iya kondisyon kag nakapauli na siya sa ilang balay. Subong, mas mabaskog na ang amon pag-aabyanay. Natun-an namon nga ang matuod nga pag-aabyanay hindi lang para sa panahon sang kalipay kundi labi na gid sa tion nga mabugat ang ginabaton sang isa kag isa. Katropang Bea, dito ko gid natun-an ang delikado. Dito ko ginatunan nga delikado ang maghusga base na lang sa aton nga makita. Kay kisa, ang tao nga daw nagapalayo sa aton amo pagali ang nagapakig-away sa pinakamabugat nga problema sa iya kabuhi. Hindi tanan nga paglikaw kag pagtago, nagakaulugan sang pagtalikod. Kisa, ang tao nga nagalikaw, amo pa ang pinaka nagakinahanglan sang imo pag-intindi. Sa liwat, katropang Bea, ako si Nico, kag madamo gid nga salamat sa pagbasa sang akon nga istorya.

Exactly 3 o'clock, mga Kitropang Oras, diri sa XFM. Welcome back sa programa ng X-Rated with Kitropang Bea. Ate, ano nang mahambal nyo sa atin yung letter sender this afternoon? Ako si Mama, si Mama Danielyn. Ang mahambal ko sa sender, Kitropang Bea, amugid na ang may problema. Basta may problema ka, daw wala ka na sa isip mo kung ano ang himuon mo. Mayan na kay naklaruhan ka kag hindi ka na mag-expect ka amo ina ang abyan mo kay ang iya ginaagyan, wala mo na agyan kaya naklaruhan ka na kung ano ang dahilan na hindi saga sa pak sa inyo. Grabe bala ang mga ano no Tagalog kag ano nagasamo bala no. Ang ilo ang iligay noon kag ang Tagalog. Amo na mahambal ko sa sender, good self-conscious about the problems. Ay, grabe pala mga advices si Ma'am Danielyn pala. Malamagin nga salamat ha, Ma'am Danielyn, sa imo sininga advice. Oh, sa, ano da, kaya Carla, oh, sa, kun, ay, si Nico, galito si Nico. Si Nico ang sender, si Carla ang iyang best friend. So, kung kisa, dapat man aton inchindihon ang sitwasyon, no? Kaya kung kisa, gidman, kung wala kita sa sitwasyon, so, hindi kita maka-inchindi, kung anong ginaagyan sang isa katawo, sang aton nga abyan, sang aton nga best friend, no? Hindi bala. So, dapat kung kisa, kung need naton, kung wala, even though maskin wala siya, abi, naghahambal nga, need niya space, tapos nung nakita mo nga nagapalayo siya sa imo, then, hatagan mo siya sang space basi amo na yung ginanglan niya kasi one day kung matawhayan na siya kung wala na siya sang problema maabot kina ang time nga ihambal niya kung nga nagpalayo siya sa imo di ba kisa pagintindi lang gid no ang kinanglan naton especially kung may mga pinagdadaanan kita sa buhay di ba. Oh, dira kaya Mariel, hello, good afternoon. Kagay Ma'am Robelyn, good afternoon man sa imo Ma'am Robelyn. Kag sa mga katropa naton nga nag-comment sa aton sining Facebook Live, nag-upod sa aton program sa programa nga X-Rated this afternoon. Madamo gid nga salamat mga katropa. Overtime na tadi, wala gid nagsaot si JL kasi Princess. Oh, may kalalagyan talaga kayo kay Era. So, sa Monday, gini sila makanta kag masaot. Relax lang ka mo, guys. Okay? 3:03 ang oras na diri sa XFM, mga katropa. And this time check is brought to you by Santon Plus Gold Premium D3 Vision X Plus, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix kag Turbo Dietary Supplement for Men. Initanan, mga katropa, ha? Produkto sa Yes to Health Incorporated kag sarang gini nyo mabakal sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. You can also visit sa mga leading outlets nationwide, sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, Generica Kag, Watson's Pharmacy. O kaya Victoria Talagara. Mostly, amugid man ina ang mapinsara naton kung wala kita makahibalo. O, sinone siya si ano, ha? Sigihan niyo da. O, grabe talaga kayo, mama ni Sofia. O, mabuot niya siya ta. Si Sofia di mabuot, wala siya gahambal-hambal. Tapos, kung istoryahan mo, amulang gina siya maghambal-hambal dita. Tapos, pero ano, basta mapisan siya nga klase bata, pwede gintularan. Feeling ko gani daw, ano ni mo, siya ning mabulos nga tek. No, sagad-sagad, nagin siya, no, di ba? Ibagi niya si Sofia. Ang bata mo, tanaga, ano, gin mayo, nagatuon, gin siya mayo. Dapat, ano, gin siya, idol, ya, yeah. Ano na? Idol, yun na si Sir BJ? Idol yung si Sir BJ. Idol yung Sofia ko na si BJ. Oh, di ba? Oh, sige na mga katropa ha. Wala na kita sang time sa aton subong na program, no? Madamo gid nga salamat sa pag-upod kay Katropang Bea once again diri sa programa nga X-Rated. Kaupod ko sa technical side, Katropang BJ Serrano. Sa ngala naman sang amon nga Chief Executive Officer, Doc Ramelito U. Sa ngala naman sang amon nga Station Manager, Katropang Joe Silpanias. Ako naman si Katropang Bea Joy Subaldo. XFM News. X.

0: Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Get ready, Cebu!
2: The biggest and most colorful running event of the year is here.
3: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
2: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
3: Four lucky winners will take home a brand new HonorClick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
2: Register now or visit a registration booth at Abeliana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
3: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
2: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
3: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
4: Ako si Hobensyo. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti, pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santon Gold. Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laingidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kaga glutathione.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
9: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
10: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena Andres.
9: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
11: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Pare, psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kumyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
15: Santon Plus Herbal Soap.
14: Nanamigin!
15: Santon Plus Herbal Soap.
17: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
14: Oh.
17: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.
14: Aray ko!
18: Mga katropa, exciting!
19: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilangan ko man. O kikidyab lang kay wala na nagkasakit ang akong ulo. Ano ka mo? Kung may migraine man ka mo, amon dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, abaklan ka ha. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
7: Kung vitamin C, tandaan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Hadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
11: Pa-diet na kubuwas ah.
12: XFM. Katropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

0: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santon's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santon Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili. Santon Coffee Mix. Minsan, yung sakit ng ulo galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Soft Gel Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3,
3: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki. Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay na maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
4: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako po si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: Mga katupa, exciting!
7: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting oras sa XFM Philippines, last 4:07 na sa hapon. Exciting hapon, Luzon, Visayas, Kagamindanao. Welcome na sa pagpangalagad sang serbisyong OFW Petsa 26, katapusan nga Biyernes para sa bulan sang Hunyo. Liwat kita nga magapangalagad, tub-tub kita sa takna nga las 5:30 sa gihapon sa aton nga matag palamati upod sa aton nga partner sa kanginan, katropang Bombet Terador Hiller. Katropang Bombet, mayad-ayad nga hapon.
1: Mayadman nga hapon, katropang Mario, kag sa tanan nga mga kabanwahanan, kag kabaranggayan sa probinsya sang Iloilo, sa siyudad sang Pase, kag sa Iloilo City. Liwat naman kita ang nagapangalagad sa serbisyong OFW. Ini ang inyong katropang Bombet Terador Hiller.
0: Sa subong hapon, sa aton nga pagpangalagad, may mga guest kita, no, from OWA, Region 6, diri sa live studio sa XFM Iloilo. Sa aton nga pagpangalagad sa gihapon, ginadulong sa aton kag buylog nga gina suporta sa aton siring mga produkto, ang produkto sa Yes to Health Incorporated, ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 Turbo Dietary Supplement for Men, Santon Gold Herbal Tea Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, kag ang Cease the Pain. Subungan ang Yes to Health Clinic kaya kanahamtang sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo, at atubang lang sa Midtown Hotel. Katropang Bombet, sa subong hapon, tinduwagin ang aton nga guest sa subong hapon, no?
1: Mayad-ayad nga guest.
0: Mayad-ayad nga guest, no? And ang isa taka guest, ika second time niya na. Mm-hmm. No? Nga pag guest diri sa aton nga pag pangalagad.
1: So, sabi ko gani, pareho sa nga second timer ka dyan?
0: Hindi, daw kaduwaman, no? Pareho?
1: Pareho.
0: Ah, really?
1: Oo, pareho.
0: Daw nalipat ako.
1: Partner, no? Partner, masanda ka dyan ko pag aktor dyan.
0: Oo, mo, diba? Ang natandaan ko lang si Sir Daniel. So, lipat ko nga nag-guest na magli si Ma'am Julien Dre, no? Sa aton sila nga pag pangalagad.
1: Mas nagwapahan ka siguro kay Daniel sang sa kay Chris Bell. Sang DMW. Kaya nakabalik si, ano, si Ma'am Chris Bell, no?
0: Si Chris Bell.
1: Do wire kao ginasapak ka, ano, ka DMW.
0: Sige lang kay may chimpo ganyan ang DMW. Oh. Time welcome.
1: Ah. Sako-sako. Itukso-on, taro masanday. Sige.
0: May mga program pa man sila nga pwede naton i-guest rin, no? Sa aton, yes, sila nga pagpangalagad. So malawig-lawig ang aton subong pag-istoryana ay katropang Bombet. Since ang aton siniduwa ka mga guest sa subong hapon from OWA Region 6. Thank you. Gid gagali, by the way, sa kay Director James Minjola. No, kay every other Friday, every other week, ginapadalaya gid ang iyang mga tinawo agud nga mag-discuss sa mga programa sang OWA Region,
1: yes, so,
0: sang OWA.
1: Actually last Friday, no, may nagpadala tani man si, ano, si Director James Minjola in the person of kay Sir Ricky, no. Mm. Pero ugaring kay may mga urgent sila nga kalatuan, nag-inform nga maalang-alangan, no. So ginaano naton yung respeto naton kay may mga schedule nining, yes, mga personnel sang OWA kag ukon sang DMW. So gin-discuss na lang naton ang mga iban nga mga topics, no. Sige.
0: So subong hapon, sige ko katropang Bombet, dito na pagpadugayon pa kay Mas Mayo gid nga maka-discuss kita sa nga madamo sa nagligad. May mga assignment kita nga gin hatag, no, sa ila, pero iban to nga department sa nga OWA. So subong nga hapon,
1: sila may sa imatuksoon tala sa nakarugo may assignment na dumduman.
0: No, basta tandaan mo na nila.
1: Okay.
0: So subong nga hapon, ginapakilala nato ng aton nga guest from OWA Region 6. We have Miss Julien Fernando, ang in charge sa EDSP, kag sumuman si Sir Daniel Wilson sa in charge sa ODSP. sang OWA Region 6. Unang tagiro ang aton sining ladies first, no?
1: Pero lapaor ka sa taytay?
2: Antes sa taytay.
1: Antes taytay.
0: Aganan?
2: Sa deka.
1: Kasi manuwa mo si Kwan. Kasi manuwa mo si Katropang Mario.
0: Pero ano ni? Pero mga segundo distrito, Gioreseta.
1: Te preparahan mo na gyarong daan si Kwan sa 28. Okay. Ya si Ma'am Julien. Of course si Ma'am Daniel, taga San Miguel man, no? Ti kraya ama dyan. Ti mas nami, pag ikong nagaragaw mo, kung kraya ata, kayo maintindihan ka natin nga mga taga-probinsya, no? So, atagan talang Katropang Mario, when we talk about sang EDSP, amo dyang tawag nanda nga Education for Development Scholarship Program. Kag ang ODSP, OFW Dependent Scholarship Program.
0: Yes. So, ma'am, pagpanamyaw sa aton nga mga taga-Palamati.
2: Mayong hapon sa tanan nga taga-Pamati sa XFM. Ari naman kami diriliwat para mag-share sa inyo sang information about sa scholarship program ni OWA.
0: Yes, and Mama Daniel, Miss Daniel.
3: Hello, good afternoon. Welcome back for the second time, XFM.
1: Kato ba si BJ? Focus kasi si Miss Daniel para makita ko no kay gapangita ni siya.
0: Announce ta, no? Gapangita ni siya dan subong.
1: Sige Miss Daniel, paliw.
3: So, ayun naman kami subong to give you update sa aton nga scholarship programs nga gina-offer sa aton office sa OWA Region 6.
1: Okay.
0: So, EDSP and ODSP, no? Ang aton nga topic about OWA Scholarship Program. So, una kita siguro sa kay Miss Julien Fernando kung what's the latest about EDSP program sa OWA Region 6.
2: So far, same with the usual naton nga program. So, no major changes man, no? Ang update gid sa aton nga mga policies and qualifications. We are expecting lang, sir, to be announced aton nga results this next month siguro, since nag-open na kita sa aton nga Category 1 scholarship program last November, kag nagkuha ni sila sa exam last February. So, this is to inform everyone, no, nga lapit na lang gid magwa ang results para sa bago naton nga batch nga scholars this school year 26-27.
0: Okay. May numero kita, ma'am. When you say nga may mga nagkuha, no? As to sa data, ano kadamo ang nagkuha and pila dira ang pagakwaon?
2: So, as per aton nga Category 1 EDSP application, may ara kita 1,017 applicants, no? So, libugid aton nga applicants para sa incoming first year students this coming school year 26-27. Around 876 dira ang na-pre-approve naton nga na-qualify to take the exam. Kag sila ni siya ang nagkuha sa exam, amo ni sila kadamo ang nagkuha sa exam last February.
0: Okay, so sa among numero, pila dira ang kuhaon nga mangin beneficiaryo sang silinga programa?
2: So as per our policy, no, depende na siya kung pila kabilog ang makapasar sa Region 6. But for our criteria, nagakuha kita 1,000 passers all around national level. So, bilog na Pilipinas. kung pila ka bilog ang nakapasar sa Region 6, then sila na ang aton nga igaan sa scholarship. So for reference, no, last year may ara kita nga nakapasar nga 94 scholars out of Region 6 sa school year 25-26, no. Nag-implement kita sang next in rank nga system. So nag-increase ni siya nag 107 ang nagaan natin sa scholarship program last school year.
0: Okay. Sa Iluanta si Sir si Ma'am Daniel, no. Ma'am, how about ODSP?
3: Okay, so for the ODSP naman, sir, aton diri nga guidelines for basic guidelines naton for the ODSP program is for OFWs nga mga qualified dependents nga naga-receive sang basic salary nila nga $600 before. So ang latest naton nga update for this school year is nagtaas siya, which is naimo na siya $1,000 ang kutob sa makareceive sang financial assistance or qualified nga mag-apply for the ODSP program.
0: Okay. When we say nag-increase ba from 600 to 1,000 ang pagabatuno nila?
3: What I mean is ang basic salary.
0: Qualification
3: sang isa ka OFW for them to be qualified nga mag-apply for the program.
0: As of now, pila ang mga nag-apply dira, ma'am?
3: For this school year 2026-2027, wala pa kita nag-open. Pero for the school year 2025-2026, may kita total of 1,606 nga mga applicants. For the ODSP 1 or for the incoming first year, 1,015 ni sila. And 556 for the ODSP 2 or the category 2, which is amuna siya ang under sa second year to fifth year. So overall, sir, sa Region 6 ang qualified dira is 300 ang slot nga ginhatag naton.
0: Okay. Balikan ko si Ma'am si Ma'am Julian. Ma'am, you mentioned nga may ara sang 800 plus ang manog tape, no? O naka-tape na. With that, sa sinanganam ang numero, sa laon, pag ina siya, may another round pa sang exam?
2: Wala na, sir.
0: Away na.
2: So, bali, kung sino ang makapasar dira sa
1: 876
2: nga takers, then ang makapasar, amuna na sila ang tagaan sa scholarship program. Pero usually, may ara ang mga scholars nga nag-wave sang ilang slots kay nag-avail sila sa iban nga scholarship program, just like with DOST. So, they would rather avail ang DOST nga scholarship which they qualified man. So, implement kita sa next in rank system. So, may ara kita ipasakaon naman nga wala kapasar pero nag-next in rank sila. So, pwede sila mag-aad scholarship program.
0: Okay. Ito pa, Bombet?
1: Just to revisit, kay do na lipat na kuya sa kwan, may kukareview kang inyong programa. Ano ang mayor nga diferensya? When we talk about this ODSP and ETSP, anong kinalain sa imo programa nga gina-handle? Ano man pressman kay Miss Daniel, ano man ang kinalain, no? In terms of qualifications.
2: So ang aton gid nga ODSP scholarship program, no, amo ni siyang flagship program gid ni OWA. When it comes to scholarship, so mas dako ang gina-offer nila nga grant, which is 60,000 per school year. And ang secondary natin nga scholarship program, nga gahatag man chance japon sa either sa wala kapasar or not gifted academically, magaan man sila sang chance nga maka-avail sa scholarship program or financial assistance with minimal criteria, nga nag-offer sang 20,000 worth of grant per school year.
1: So, ang kinalain sa ginahandle ni Ms. Daniel, other than the, what you call this, the monetary aspect, na 60,000, what other nga kung anong kinalain sa sang EDSP?
2: Ang exam, good sir, usually.
1: The exam?
2: Oo. Mm-hmm. Kaya sa EDSP, may qualifying exam kita. So, sa ODSP, no need, wala na kita sang exam. Kag very minimal gid ang aton nga criteria for selection sang ODSP scholars, which usually requires nga passing ang ilang GWA.
3: So basically, sir, ang ODSP is intended for OFWs nga mga low income earner bala.
1: So dependents nila. Dependents nila. So gin-raise ninyo nga from what you call this, from the amount of 600 USD. to 1000 USD. Okay. Sige. So ang isa, for example, scholar hindi maka-avail sang ano, kung naka-avail ka na sang EDSP, hindi ka naka-avail sang kwan, sang ODSP, kaya kaina doon na, if I remember it right, nga maka ang nakakuha ka bisang ano, example ang ano DOSD, hindi ka man di ka avail sang imo nga ano EDSP, hindi na.
2: So as per our policy sa EDSP na may ara kita provision nga naga naga disallow sang availment of other scholarship program, flagship scholarship programs din sa other government agencies. So usually ang ginamonitor natin ang mga nakapasar sa DOST kay may iban kung sa DOST okay lang sa ila, pero sa atin sa UWA strict kita sa pag-avail sang duwa ka scholarship.
1: Yes, so kay may mga iban yung mga government agencies nga you can have two or more no scholarship program from the other institutions, man, both government and non-government.
2: This is in line man sa reasoning para magaan man ang iban sang chance na maka-avail sang other benefits sa government.
1: Correct. No. Sa inyo nga kwan, sa ining sa ODSP kay Miss Daniel, OFW dependents,
3: yes,
1: no.
3: Sir.
1: Ang sa ano naman sa EDSP, sino maka-avail sina?
2: Any sir nga ma-qualify sa exam. So we do not look into the income ni OFW regardless man kung taas ang income ni OFW or low income siya. So pwede ka maka-apply so long as active OWA member ka upon application period kag na-qualify kaya sa exam.
1: Okay, so okay na lang, active ka, no? Active kaya.
2: Pero as per our statistics, sir, mas significant kin man ang aton nga passers from the CBA sector sa EDSP.
1: CBA's?
0: Okay. Katupang Bombet, balikan ko lang si Miss Daniel, no? Na-mention niya kaina nga ang income bala, ceiling from 600 gin-increase sa
1: 1,000. Yes.
0: Kasano yun na nag-umpisa and ano ang reason kung nga ang gin-increase?
3: So, nag-start na siya, sir, sa school year 2025-2026 kay ang mga income or ang basic salary naton sa mga domestic helper, nagtaas naman siya. So, gin-raise na siya naton sang gin-raise man sa central office nga pataason para nga mas damo ang pwede maka-apply for the ODSP nga program.
0: I see. So, what if abi ko hindi kaya kalabot sa 1,000 na gina-set sang ano, sang UWA?
3: So, bali maximum na sir ang basic
0: maximum
3: salary nga 1,000. So, if maglapaw sa 1,000 US dollar ang basic salary, hindi na kita
0: so, pwede. So, gusto rin ko nasta kalanda?
1: Yes.
0: Nasta kalanda sa 1,000?
1: Maximum. Huwag mo na pinaka-threshold.
0: Threshold, okay. So, may ano magaling may bintaha anong bintaha nga maano man nga i-increase sa 1,000 man
1: duro pa makapon eh
3: damo sir ang maka-avail since atong mga domestic helpers before abi 600 medyo gamay lang gid ang qualified so damo sa ila naga-earn 700 USD or mga dira bala so ang sa 600 or butang mo 650 hindi ka nagiging qualified mo so
1: yes.
3: Medyo nubo ang

0: nag-a-apply and
1: nakapasar
0: sa exam.
2: We have not conducted good formal research no on the reason behind this, pero isa sa mga reason na ginalantaw namon una-una kay since mas higher ang grant nga ginahatag ni EDSP, so mas damo gid man in general ang ga-apply sa EDSP. Kumbaga ang first choice gid usually is EDSP nga scholarship kung makawalify man lang niya ang bata, so they would rather prefer to apply sa EDSP scholarship. Second reason is since usually ang laban sa CBA sector naton is hindi na sila makwalify sa ODS. Mm-hmm. That is why they would prefer nga sa EDSP na lang mag-apply sa scholarship. Mm-hmm. And of course, since mostly man sa aton nga mga passers no sa sea-based sectors nga under sa EDSP, mga high-ranking officials man ang iba nila nga mga father, kag mga ano, so it can be also ang educational background nila.
0: Pero inang manging scholar sang under sa sining mga programa, only government schools lang or may ara sang private?
2: So umuning namin sa amon program, sir, kay we are open to both enrolled in SUCs and public universities and colleges, and we are also open man sa mga private ka gano. Same lang Japon ang ginahatag naton nga grant, which is 60,000 per school year.
0: So wala sang limitasyon.
1: Kung wala sing tawag nga pili ka lang, pwede man mga private or government state universities no. Why man sing ano sang kurso?
2: Yes.
1: Gusto ka lang.
2: Yes, sir. So, usually, ang dilemma nga gina-face man sa aton scholars, kung nakapasar sila both sa DOST kag sa OWA, kay since si DOST usually may ara sila nga preferred course. So, very limited ang ila ginahatag nga grant nga mga course sang students.
1: Yes,
2: so,
1: kay gina-align, sorry ha, cut you short. Kay gina-align na nila man sa kalabanan ng STEM, science, mathematics, and engineering. Kamo na sila iya.
2: So madamo gid aton nga statistics nga nursing students no, nga mga academically inclined gid nga mga scholars, due to the fact nga hindi sila qualified sa DOST, nga nakapasar man sila sa DOST but ang preferred course nila is hindi among the list sang gin-approve ni DOST, so they preferred sa EDSP O1 na lang.
1: Tama.
0: So mostly nursing ang inyong
2: yes, dama ato nursing sir, especially sa West ng mga students kag CPU and San Ag.
0: So kung nantaw mo katupang bombet, bisan private pwede kag wala sang pili kung anong kurso. So amo lang niyang kinalain, unlike sa iban nga mga scholarship program nga dapat amo gining kurso naka-align kag amo ni ang pwede lang kung may iban ti iban government ki dapat.
1: Yes.
0: SUCs ki dapat to. Amo nang mostly sa iban nga mga scholarship program, pero sa OWAYA, government man or private pwede.
2: Ang limitations lang natin, sir, is only within the Philippines lang. Kung mag-decide ka na mag-school abroad, then wala na sa
0: amin
2: jurisdiction.
0: Basta within
1: the provincial government is also, ano man sang tawag nga ISIP scholar.
0: Yes.
1: Oo. Pero hindi kuya, sang ilang ang mga requisito o kung qualifications. Pero nabalang ko do, open naman sila sa kwanong mga kurso ni mo. Even sa mga private, universities or colleges, pwede man sila, no? So ang ano gani sini, ang in terms of the statistics, kung mamangkuton kamo, let's say we talk only of last year ha, though some sort of amo na yang inyong accomplishments out of the target lang ninyo sa inyong kuan, sa inyong opisina. Pila ang nag-apply, pila na ang nasakupan sang scholarship sang ODSP kag EDSP
2: ang maintained? As of currently, ang aton nga maintained scholar sa EDSP is 483.

0: So for the ODSP naman, medyo damo-damo kita, sir, kaya ang aton nga slot nga gina-open per school year is 300. Mm-hmm. So meron nakita total subong sang 1,397 nga mga maintained scholars, mm-hmm, for the Region 6. And breakdown sina, sir, sang aton nga per province, as for the Iloilo, 618. Mm-hmm. So for the Antique, 89. Sa Aklan, 74. Negros, 437. Capiz, 92. And sa Guimaras, may kita 87 ka mga ODSP scholars.
1: Yes. Okay.
0: So in total, 1,397.
2: So 1,397 nimo. Ano ni siya nga kwan, nag-start na from ano, we reckon ano nga ano na nga school year.
0: So ang namin mo, sir, school
2: pag-umpisa
0: year.
2: Pag-umpisa school year, ho.
0: Oo, so mga nabilin, sini, sir, is school year 2023-2024.
2: Ang 2023-2024 mo ng 1,397 or including?
0: Including.
1: From the start.
0: From 2020, ang may nabilin kita nga scholar, sir, from school year 2023-2024 ng mga nagsululod,
2: oh, ganun,
0: up to present.
2: Up to present na ang
0: 1,397. 2025-2026.
2: Okay. So, ang gina-expect natin subong nga anong scholar, would-be scholar, sa 2026-2027.
0: Additional of 300
2: plus 300, no? Kaya muna ang maximum, no?
0: Tapos, okay, i-deduct lang, sir, ang graduates
2: natin. Nag-graduates naman, yes. Pero 1,397 ang muning current nga pa nato, no, starting from 2023-24 na school year. Sa kay Ma'am Julie naman, pila na kabilog.
3: So ang sa currently, sir, sa akon nga data, yara kita 483 scholars. So first ano ni sila, ang incoming second year to fourth year na ni sila starting school year 2023-2024 na ni nga mga students.
1: May ara ka mo, ma'am, nga data as to sa kung pila na ang na-produce sang under sa sining programa sa EDSP and ODSP program sang OWA. Since nga nagsugod bala sa pag-implementa.
3: So wala gid kita sang wala kami subong dala sang data as of the total number of graduates naton, sir, kay pila na ka years naga ongoing ang
1: aton. Last year, how about last year, may ara ka mo sang data?
3: I believe ang last year namon nga data nga maintained, sir, or nag-graduate
1: na gitya.
3: Ang I think on my program, ang gin-declare ko, sir, nga graduate is around 64 ka scholars ang nag-graduate, uh-huh, as of school year 25-26.
1: Ano mostly nga kurso?
3: Lain-lain man siya, sir, kay ang medyo gamay siya actually ang grad list of graduates naton kay tungod ni siya sang before batch ni sila, sir, sang before pagin increase ang slot sang ano, so 64 lang ang declare naman nga graduates, lain-lain man ilang kurso, ranging from medical courses to business courses to psychology kag mga AB courses.
1: How about sa ODSP?
0: Sa ODSP naman, sir, sa last year more or less may 100 plus kita, sir, nga mga graduates for the ODSP program.
1: Okay. May kundi po scholarship program ni katropang bubet mo. Sa mga scholar ninyo, may mga nagakadagdag mada kung sila nga binga nag-quit o gin released, gin terminate because nga mayara sang failures or something like that, mayara.
3: As per my program, sir, sa EDSP, medyo strict kita sa implementation sa program, most especially since this is the flagship program naton sa OWA. So medyo strict kita sa monitoring sa academic performance ni, yes, students. However, in comparison sa iban man nga scholarship program na gina-offer sa government, very lenient kid si OWA sa pag-monitor sa mga students. So may ara gid kita ya cases, most especially sa mga engineering students nga gakabagsak gid sila sa mga subjects nila, but we conduct case study and we determine appropriate action kung paano ni sila i-treat. Our disciplinary action ranges from conducting case study and giving them notice of warning sa ila performance, to suspension sa ilang scholarship program until ang pinaka-worst is termination sa ilang grant.
1: Mm-hmm. Pero may dapat nga i-maintain ang grades. Estudyante o ang grades sa under sa inyong programa.
3: As for EDSP, scholars should maintain at least 80% GWA to not violate ang aton nga ano nga grade requirements sa EDSP. And for ODSP,
1: sa ODSP,
0: 75% GWA, sir, for ODSP.
2: Okay. Magambal ka mga GWA, mga weighted average.
3: Yes,
2: na,
3: yes, average na, sir.
1: Okay. So 80 sa DS, EDSP, and 75,
0: yes,
1: sa
0: sir, for the ODSP.
1: ODSP. Oh, di araw tapang sa 80 kag 75 mabagsak kapag ed.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Pero ang balik kita gamay ito sa kay Miss Julian, no? You are conducting what you call like case study, no? Vis-a-vis kung ang iyang what you call status, may mga failures, so kuno bo ang as required ninyo nga weighted average. Mm-hmm. So pila ka beses nga na ano siya nagdupo, o kung pila ka beses nga naglagpok nga ma-suspend mo siya, ma-terminate mo na siya, muna bla.
3: May ara kita na actually isang guidelines, sir, on how to treat, no, ang mga cases nga naga affect sa mga students. Usually kung ang pinaka-common nga problem nga naga ginagakuan gid sa mga students is una ang failed subjects nga wala gid sila may napasaran, may bagsak gid sila. Next is ang falling below sa 80% nga GWA nga requirement. Mm-hmm. And then may ara man nga mga drop kag INC nga subjects which is considered na gid 5 or failed. Mm-hmm. No, so no credit. So amo ni sa usually ang common nga subject nga gina-case study naton. So depende sa kung pila ka instance na natabo under sa student. So kung one instant pa lang gina-consider naton, pero kung kaduwa, katatlo na, then subject for suspension or termination na sila.
2: So may mga notices ka mo, no? Tapos may mga warning na, eh, no? Para nga hindi na mag-sige ang muna nga mga sitwasyon. Sa inyong scholarship, siguro mas namin ito kinapamangkot ni Katrupang Mario. You can present the number of graduates, no? Mm-hmm. And then probably sa ano na nga year, mm-hmm, no? Ano ang ilang mga courses, mm-hmm, no? Do na categorize ba? So pamamangkot ti paramedical, hindi kita ka kun mas nami, mm-hmm, surong ambal nga out of the 483, uh-huh, we do have let's say 80, 20, 60, a total of amo ni siya, mm-hmm, para mas nami siguro ang presentation nato, no. Mm-hmm. Kag ang isa pa is I am after about kati may bias ako sa tawag na employability, no. Employment, yes, aspect being ati nagaling kita sa peso, Miss Julie, no. Ang ako niya nga pamangkot, may employment outcomes ka. For example, do ano man nga ang nakagraduates, for example, if you have 60, are these graduates naka-ubra blayhan in the, mm-hmm, ano, pwedeng informal or formal sector? May dyan ka mo karan.
3: May ara kami na, sir, post graduate evaluation. Mm-hmm. Pero as of now we do not have the data, pero usually as per our conducted survey, within 6 months ang mga graduates namon employed na sila, pero mostly on the private sector sila, mm-hmm, sir, employed.
2: So, okay lang, at least when you talk about employment, why man kita kunya para lang git sa government, mm-hmm, eh. Mm-hmm. O may ara magani nga isip pa naton ang tawag na self-employment, no. Mm-hmm. Mm-mm. Okay, kasi nga nag-engage na sila sa small business, MSMEs, or may mga self-employment pala panawag. Pero importante nga, ang inyong mga kabataan, pag-graduate nila, nakaubra na sila.
3: Mm-hmm. Within 6 months, majority. Naka-graduate within 6 months.
2: So, ma-MSMEs, siguro gali, pwede rin pangayuan ka mukhang placement, no? Nga, kung ano, magpa-register, makasuggest kita sa Public Employment Service Office ng inyong mga scholars, pwede na nga i-register para ma-monitor man sang peso ang tawag nga employability, no, sang kukon placement sang mga scholars kag kun din sila nag-obra. Although I know that may nakaplastar katropang Mario ang I can talk only of the peso in the province of Iloilo, kahit na pag-agi ko nga nakaubra ko diyan na plastar nakabuli kita plastar nga may memorandum of agreement ang mga higher educational institutions, no, these are 10 universities, no, both private and government. So makita siguro, I do not know basi mag-overlap man, pero mas nami siguro ma-monitor naton wherein ang OWA would be able to present the statistical data in terms of graduates, no, category of courses kag kung di na sila kaubra. No? Mas nami siguro tanaw na muna siya.
1: Okay, ang sunod ko tani nga pamangkot katong pang bombet, na mention mo na gid man ang party sa pagtrabaho,
2: yes,
1: or placement. Kung sa mga graduates ba lang scholar sang OWA under sa EDSP and ODSP. Ano nga mga kurso ang mostly
2: ginabuol
1: mm-hmm. O ginakuha para mabalanta kung sa statistics nila kung bala responsive bala sa
2: industry needs.
1: Oo, sa industry ang kalabanan ng mga ginakuha ng mga kurso kato pang bumbet.
2: Yes, so kahit maski subong sa CHED, talking with TESDA and the what's it called, this the DOLE, mahambal kisa nga may mismatch, no, vis-a-vis sa mga industry needs. Kaya nag-produce kita sa graduates, pero hindi na siya muna kinanglanon sa atong industries. That's why nga hindi sila ma-employ because nga hindi na namon kinanglan. Kung kinanglan man, kisa kulang pa ganiman ang skills nila, no, short of skills, no, ang employability nila. So mas nami siguro may press karakaran para ma-present natin, no, kag mamalaan man kung anong intervention man sang TESDA to reskill, to upskill, no, sang mga graduates naton. Amo na siya siguro. Sige.
1: Sa kay Ma'am Daniel, no, sa kangay sa pamangkot kay na party sa mga graduates nga na-produce na bala, ano yung kadamo sa programa under sa ODSP?
0: Ang number of graduates natin,
1: yes,
0: sir? So, last school year, sir, meron kita more or less mga dira sa 100 plus nga graduates. So, mix man na, sir, ang mga course yung maging take nila. So, meron man mga nursing students, meron mga under sa hospitality industry man ba lang ang mga courses.
1: Hmm. Okay.
2: Ang tukinabla may nambal si Miss Julian nga do ka kadamaan na nurses, no?
1: Nursing,
2: sa mga medical,
1: medical
2: field.
1: Courses.
3: Usually, nursing kag accountancy or business course, sir.
2: Mm-hmm. Amo na siya.
3: Sa EDSP.
2: Yes, so, siguro, maski ka mo makamaan man, kay tingid nga, duro yung mga nagaparan outlad, anong term galing nila, brain drain, no, especially sa medical ng mga practitioners, no, nurses, kita mismo dire giado wara argawat ni nurse,
1: nakulang ta
2: kay kalbanan, online duro ang naga intraman sa BPO kag at the same time duro ang naga paranaw sa kwan because of an offer nga mas mayad sa atin giya nga offer, no, ang in terms of sweldo. Timura siguro makita ang kalabanan nagabuel kang mga nurses, no, kung nursing profession. Mm-hmm. Kay tingid nga ti ang tamaan kaagaw ang market, labor market, mm-hmm, sa sagwa durong ga kinanglan.
3: Mm-hmm. We are also proud to share, sir, nga as of last board exams ang nursing, miara kita tatlo ata ka top notchers from EDSP that was enrolled sa West Visayas, sir.
2: Ate kayo ang West Visayas.
1: Consistent. Yes.
2: No?
1: And nagligat, kung di ko magsala, West Visayas 100% passing ano sila, passing rate sila.
2: Oo. 100%.
1: Nursing, no? Oo. Bibla.
2: Ano to, I don't know kung medical to, doctor o kung nurse to ang nakatapos na may pata sila nga duha ka number one.
1: Pwede ko magsala, sila nga tuig or last year.
2: Oo. May mga top ano nga, why sila numero. Pero sa top 10, duduha ang ilang top 1. Ano, muna siya. Sige.
1: And balikan ko lang ang ginambal ni Miss Fernando. No? Ma'am, na-mention mo nga mostly sa mga nagaka-failure, sa engineering?
3: Yes, sir.
1: Oo.
3: Usually, mga engineering subjects, git ang nabudlayan sila mag-keep up. Kag may mga, may ara man kita iba nga request for shifting nga from medical, from accountancy courses, nga ma-shift into other related business courses due to strict ano man sang ilang school. So usually ang mga muni nga outcomes na depende gid actually sa school nga kung diin sila halin.
2: Okay.
1: Oo. Pero halimbawa bikon ang isa ka kurso, isa ka estudyante ang inyong scholar may failure, like for example engineering.
3: Mm-mm.
1: So may ginahimo ka mga case study.
3: Mm-mm.
1: And halimbawa bikon magwa sa inyo nga case study nga because may gamay nga problema nga hindi niya bimasara nga may mga suggestion, may mga gina-refer ka mong specific abing
2: intervention
1: kung just like ma-change ka sang kurso, ma-ship ka kung ano lang iban nga pwede ma-offer sa inyong scholar.
3: We actually offer no ang counseling man sa mga students kung may mga problema gin man sila nga naga-affect sang ilang academic performance. That is why kung mag-ubra kita case study, kina-involve gid naton ang parents.
2: Yes, so
3: to know man or kung mabalaan man naton kung aware si parents sa performance situation ni student.
2: Yes,
3: pero as for the decision, we cannot influence man ang decision ni student kung gusto niya ganyan mag-transfer or kung gusto niya mag-stay sa kwan niya na, sa course niya na. But we do offer mga options nga kung hindi niya kaya, pwede siya ka leave of absence which will not affect ang ila scholarship program kung hindi nila kaya kung sa due to problems nila.
2: So, ang amin kayo tiginatagaan mo sila sang flexibility ang kabataan to decide. Kaginabuligan, may mga support system git ka mo. No? Ang amin kayo because nga you invite the parents. Of course, when you talk about the case study, mambal na ako na maayo kay may intervention gidya sang ano sang may guidance counseling, no, may counseling kubaga. Pero ang inyo na is registered gidya nga sa social worker or sa psychologist.
3: Gina-invite lang namon kung may mga serious gid nga problem si student, kina-invite namon iya parent to talk kung kamusta ang performance sang student, kung kaya niya pa ba magpatuloy, mag-eskwila, kung kinanglan niya magpahuway, we sit down with them, no? Kagina pamangkot siya, sila kung ano ang preferred nilang action to take. And for us, on our end, ganyan lang kami. Kung
2: okay.
3: Ano,
2: so, counseling. When you talk about the counseling, you invite the parents, aradang in charge ang ikaw, B. Pero you don't invite person nga may expertise on the counseling side of
3: this. Wala gid academic ano lang gid usually when it comes sa performance ni student.
1: Last 4:19 or 49 ang aton oras sa aton sini nga pagpangalagad. Katupang Bombet, iting mo nga basi kung may mga dugang akong pamangkot or basi may nalipatan kitang ipamangkot sa aton nga mga guest nga gusto nila ipalabot.
2: Ang una ay siguro importante gadya kay ti kalabanan tladken natin sa kapigaduhon no mm-hmm. sang pangabuhi pero ni para lang ni sa mga OFW no mm-hmm. oo ang mga dependents kag of course ang nagakinanglan nga mga ano eh pero hindi tanan ni OFW kay mm-hmm. ang bansag sa OFW duro kwarta no versus run pero on the other side of the ano what you call this sang istorya ti kamo mismo makamaan kung anong sakripisyo kang OFW may mga nabagal gani ko nga datos giya nga may naga may isa ka may, ka nurse bla nga naguli ginpatunaan ang mga hinabless na 12 kabilog pero pag-abot na ay wire kwarta dura agitin nagkabalikid ka nag nagabulig do so muna mo di ang mga masakit ng mga what you call the story but of course ang isa naman ka no is we partner with the OWA and the DMW siguro isa ni ka bulig nga gina offer man namon kaninyo kag pasalamat kami kag ginasuportaran ninyo because malapnagon nga duro ang makamaan kang mga bulig no kon programa proyekto kang mga activities kang the agencies no of the government the lead agencies which ang OWA kag ano kanina ang DMW ang gusto ko lang pamangkot this is outside about scholarship no program man mo may ara man ginabihon ang ano ang provincial government actually it's the peso that proposed no o galing kay ti may ara ng provincial government sa Iloilo nga opisina sa edukasyon no do hali no dito but peso would I think would be still be part of the technical working group in the selection no ang ano lang yaka because you're talking about the welfare ang masami kung nagabasa bla ko ka newspaper if makita niyo siguro may mga clipping sa kundi no sang ano kani sang party sa OFW ang isa na to bla ang isa ka kolumnista si Bo Chanko no?
1: Oh, yes.
2: Oo masami ang gina istorya nga ang aton nga what you call this human resource no the human infrastructure liwaton ko lang ha, although nga ti nabasahan ko nga mo man ang punto de vista nila nga ang infrastruktura human the human resource sang Pilipinas systemic na ni kumbaga chimpo pa rin ni ano ni President Senior ano gani ang Marcos Senior ginumpisahan na da ang pagpadala sang ano gani sang mga workers natin abroad and until such time nagabot na sa subong no pero naging tawag ng systemic kiti may sistema na padala kag naging systemic man ang tawag ng pag-abusar o kung ng ano kani pero sine human trafficking
1: now,
2: ang gusto ko lang ano I don't know kung ginatutukan man isang kwan sang OWA at least siguro mapadala nyo kay Director James to may kapilan ako di ka tanaw man sang maayo man ikisang basta hindi lang fake news ang mga influencers kag bloggers
1: yes.
2: You please take note Ma'am Julian and Miss Daniel. Anang o nga ang wine niyo na sugid no? Amo na ang ginano sang mga influencers da ang may nagbalik ng mga patay nga madamo
3: mm-hmm.
2: nga 20 kang nabutang sa ano na lungon casket no sa mga ano na bla kahoy.
1: Sakit.
2: Oh. Maway gina-report sang OWA.
3: Mm-hmm.
2: Ano nga rason? Nga ang ginarason ang nagbalik ripat ginbuligan no nagkadto kamo to sa nagkadto to ang secretary sa ano sa isa ka pungsod para mag ano sang inyo nga programa but why is it this kind of thing why ginareport is it because ka may negative impact
3: mostly I believe is sa privacy we respect mm-hmm. the privacy man sang family no
2: mm-hmm.
3: Before naton i-publicized ang
2: mm-hmm.
3: ang mga information nga ni and
2: mm-hmm.
3: Before we release official information nag-make sure kami anay nga na conduct ng proper investigation.
2: May
3: mga
2: wow,
3: mga facts na kita nga ginakaptan
2: oh.
3: So I think this is not holding of information but rather gina sigurado anay nato ng information before kita mag-release.
2: Okay.
3: Pag also
2: kaya mo nang pamangkot no nga dabo kami na balaan nga may ginasugid ini sa Tomas Mayo nga kamo mismo from your end no nga representative sang ano gani sang natungdan nga ahensya makambal sa aton nga nagapamati kag nagasilaw nga ito way ginasugid nga kay indi dali-dali kay base karo makambal kami nga naguli si Mudya nga tarpulano amo ni nga tawo mo ni nga ala niya ka magsala no ti kundi dako gid dia nga problema pagid so why gina divulge dayon ang identity because of the Privacy Act at the same time gina investigate pa why napatay ning natungdan nga ano naton nga mga kasimanwa no para nga matulid no ang mga usto ang accurate ang aton nga mga ang inyo nga mga information nga gina ano ginapagwa
0: Check. And on our answer, syempre fully aware man na nga kag-coordinate kita sa family sang natungdan.
2: Okay.
0: So sila ya aware gid sa information sina about
2: yes. sina. Ako aware kay ti sa ano ang nakagi kita ubra sa peso, kag-coordinate kita sa OWA and OWA would tell us no nga hindi lang anay pagpagwaon kay still ginahitso pang husto nga impormasyon antes pagwaon kay because that is the directive from the ano from the central office no why pa especially kung ang mga may mga napatay bla katropang Mario yes. ang inaga-handle sinagid ang ano ang what you call this ang Department of Foreign Affairs no so ang imbahada ka Pilipinas sa mga nakalinlain nga ano gani nga mga nasyon no amo na siyang nag- release. So, it's not that easy for the OWA to release the quad. Kay damo man ang hinsya pa ang naghatag sa mga information. And you know, ang lead gid is, ang gambal sila, why pa naka-release ang information ng DFA? Because DFA has a touch, no? Kasi lagi may direct connect kung sa luwas ang pungsod. So, mas mayo nga mabatihan nila from your end, no? Maintindihan nila.
1: Yes.
2: Amo ni siya. Now, ang isa pa pamangkot pagid Miss Daniel kag Miss Jolene, may mga ara ka mo mga updates para mabalaan namon kay basi pwede kami kapangayo no hindi man siguro masulod sa Privacy Act ang mga updates bla sa mga policies let's say for example when you talk about sweldo sang OFW sa Saudi Arabia may na basa man ako nga news nga ginpasaka na from 400 to 500 how true is that so amo na siya bala nga mga polisiya no hindi police kundi policy nga base may ara ka mo nga out of the existing may mga supplemental kamo nga mga policies that is very important for the public to know para nga ang gusto magpanaw may diyan kamo no nga ibulig namon so amorang i-request namon kung mag-ano kami dayon other than the specific PPAs nga ginahandle ninyo if you can bring along with you the updates no of yes. the policy of the government which is part of the mandate iya sa inyo nga turf no OWA kung hindi sa inyo tigadto kami sa DMW
3: yes.
2: oo amo na siyang kwan so example lang tong mga salary bla and then ang isa siguro is bayara ka mga handbook for CBase and OFW kay do may Q&A na mo what will you do what are the requirements what things to be done something mga questions bala para nga we will be guided accordingly kung may mga questions sa amo maski in the absence of the what you call this of the representative makasabat-sabat man kami ni Katupang Mario so may handbook ka mo
3: Miara kami actually sang flyers for all of our programs and services
2: Miara ako sina darako gani para evidence-based. Mayari. Pero may handbook, kaya nga do Q&A. These are the
3: programs kami, and services.
2: Nasulo ko na yung mga programa sa nga. Kaya mo niya. Sobrang pakita. Ito siguro, no?
1: Katropang
2: BJ. Paliot ko, Amo niya siya, oh. Tibit-bit ko man. Amo niya mga programa na kalinain sang OWA, no? Way pa ko sing prasine sa DMW. Romanami, sinikay. Amo niya ang sa chimpong sa peso pa ko. Amo niya siyang ginabasihan ko para nga maka plastar man sa mga localized na program bala. Oo, tinagdakogid ang bulig sini sa kwan palihog lang bala.
1: Pero amo nang ginamention mga handbook or
2: hindi lain.
1: Ay, na,
2: lain kay ang sahan.
1: Tanan nga program
2: programs ni tapos may mga Q&A tay hinyuon ta gani sir Rehe nga sa plakad lang maski nga wire representative di makambal kita nga sa programa bisa short term training programs ang OFW independence may mga amuni ang mga requirements nga dapat ipasar. So hindi kita paso. Okay, halin gid sa ilang handbook. Pero may ara ko yung nakita sa kay ano kay sa chief sang peso nga may handbook sila for CBs lang to nakita ko eh. So I do not know kung may handbook kamo edu Q&A the usual lang nga mga dapat yung mga palamangutanon para nga do hindi naging mabudlay man sa amon para kung may mamangkot we can correctly gusto ang sabat naton
1: basis sa handbook na ginauyatan naton
2: correct
1: provided sang uwa
2: correct di may basi may dyan kamo Miss Daniel
0: pero sa subong sir amon yaman niya uniform
2: amon dyan so siguro iyan ay isang BMW no
3: if within kung ang topic sang handbook is within the process of employment ni OFW or ni sea-based employee, then it's best, sir, to invite guests from DMW
2: yes,
3: also to speak about the process ng employment.
2: Okay. So, kung kumangkot, for example, ano ang himuon no sang OFW kung ginasakit sang amo? Kay sino na? Kamo o kung DMW?
3: Sa na, sir.
2: Okay. So, timangayo, di kami sabat. pwede kami kapangayo sa inyo?
3: Yes, sir.
2: Kung ginasakit sang amo, ang OFW no let's not ano sang timeline na whether during probation period or nakalagpas na sa probation period pareho man lang naayhan sige mamati kami
3: so if in the instance nga matabo na if you have communication with your family or relatives no it is best to inform them sang imo situation para makakadto sila sa pinakalapit nga OWA office kag maka-file sila sang case regarding your situation kag maka-request sang assistance most especially repatriation if mabalaan nga ara gid ikaw sa critical nga condition if pero kung wala ikaw sa communication as imo family then our lines is also open. Mayara kita mga hotline numbers, sir, nga
2: 1348
3: to where pwede sila ka-request ng assistance kag maka-file sang report sa ilang sitwasyon.
2: Okay. That is from your end, no? Nga ko ginasakit, report to the inform the relatives. Nga ko dito ang OFW, kag ginasakit ang OFW, hindi sila ka-report. Kami na may nabasahan ako, nga isa man kang OFW pero nagaano siya naghatag man siya sa mga ano kani program mga information so on how to you know paano anong himuon ang isa kang tip is you call 911 sa we're talking of Kingdom of Saudi Arabia call 911 to tap the police which is better tap the police 911 of KSA or inform. You inform the ano the family members
3: depende as per your question man sir depende gid ina ga depende gid ang aton action kun diin sila ang country halin
2: let's so, talk of let's say situate lang naton KSA Kingdom of Saudi Arabia
3: so very cautious gid kita sir kun KSA ang country nga involved
2: okay.
3: Lain ang ilang laws digto lain ilang policies digto when it comes to treating with treating ang mga OFW no so if may ara man lang option anay to kung hindi gid man critical ang case ni OFW then pwede gid nga i-handover anay sa OWA ang action para ano pero kung critical gid ang case ni OFW then they can report to the police sir.
2: Sa police. Oh, kung hindi critical gate when you talk about pwede sa pamilya. Or the OWA.
0: Or sa atong hotline yung 1348 na sir 24/7 man siya.
2: May ara nga
3: may mga
2: kamusta kabayan
3: yes, sir. Bla,
2: para ma-monitor ang ano bla mga OFW sa abroad no. Ang so isa na no so you call 911 or you call your family member isa na or report ito the OWA kay may ara nga hotline ka mo. Pero gintistingan na sa isa ka senador, no? Good enough nga may nagsabat. Pero sa isa ka isa ka government na palso, huwag katawag, pero hindi na lang ito mag-mention ko ano itong napalso.
1: Pero katupang Bombet, ang mga cases nga gakatabo sa mga ano ni sa mga OFWs naton, kinanglan gid nga may case intake nga i-report sa inyo, no? Kung wala sang report, why man, halimbawa, Vic, paano nyo na i-take ang mga kaso nga why gina-report sa inyo, pero ara sa Facebook?
3: Yes, sir. So, kung ano man kita attentive, man kita, sir, sa mga reports nga makuha naton online, as much as possible, ginalocate naton kung diin ang origins na sang involved nga na ng OFW, ka ginalocate naton, ginatrack ang nila para magaan sang assistance.
1: Galing kita mas dasig yung sa Facebook, kaya tinasig mag-viral kung may, no?
2: Ano kada proxy na ang kung kisag sundo nato ng process, no, ang ambasiba presto na hospital na way maghihapon makakontak sila sa government agency or way man sang representative, no, taguan ng officer hindi man makontak. So meaning the most that the subject OFW would do is to contact the ano the member of the family and other, of course, volunteers or mga non-government organization. So ang ako lang niya is, you know, kamo siguro frontline workers man, have been working with the OFWs man, no? And in fact kamo ning advocacy naton siguro ang tutukan gid kang pirmi ang ginano is ang nang maltreated ng mga maltreatment pala isa na. Ang isa pa is the contract na gusto ko i-kwan, no? Amo na ang nami sa Dason, siguro nga guesting, amo na mga in charge, no? Ang sa violation of the contract, may ara ka mo nga ano nga standard nga contract sang man mo kalabanan ang gina ano gina maltreat to kung nang nagaka problema ang domestic helpers mo kay 24/7 sila sa kwan. So sa kontrata, Miss Julian, Miss ano ang ano yung tapos niya,
1: ang
2: ano gani pa nawag sini ang may ara ka mo nga standard sa contract which pwede man namon mabasa kay ang kalabanan sa contract. Ang mahambal sila nga ang isa is anang ano gani pa nawag sini ang may break bla. O tiko sa Kingdom of Saudi Arabia gina part yun man sa contract na may ano sila, may break sila ba?
3: To answer the question best, we'd like to defer na lang, sir, the answer sa appropriate agency, which is the DMW. Sila gid usually ang
2: muna iyan sang DMW
3: when it comes sa contract gid bala, sir.
2: Okay, sige. Ang akon man lang is base sa inyo, kung hindi okay. So ano na
3: to, kung may mga subjects for contract violations, then involves si OWA to help also of the OFW.
2: So kung sa contract ya, in terms of maltreatment, pwede kami ka mamangkot to press kay nato, yes, maltreatment. But in terms of the break o kung off duty nila kay sa Hong Kong, to may pilagan ni Hong Kong one day, no, may isa man sila bla, no, amo na siyang gusto namon kay kalabanan hindi mapatupa ang ano kani ang
1: di mapatupa
2: ang ano ang
1: di masunod,
2: hindi masunod ang kontrata, isa na siya sa ano sa nabasahan naton pirmi. Now ang ano ka mo, naka-come across ka mo sa word nga ESB? Kung nakatapos ka na sa 2 years mo, kung pwede ka pa kuha sa ESB, ay kukbalo ko ano yung ESB, why ka mo ka-come across? Sige, basi DMW.
1: Kaya damo, tasupla mo tanong sa DMW.
2: Oo,
1: nga,
2: damo.
1: Oo. Damo, galing kay ang taga-DMW, kung kaisa ka pala, giobla, ay kung ano na.
2: Kaya balan mo ang anibla, gusto lang namon nga ipa-ano sa inyo, sa DMW, kag sa OWA. This is a very good opportunity, yes, for yes, the ano, for the Ilonggo, no? Kag ang iban pa kay nagaano gani sila mo, nagaano nagkapasalamat gani sila kay tungod nga ang ano ang XFM, no, ang serbisyo ng FW, naging radyo ninyo, no, radyo sang OWA, radyo sang DMW, kaya ang kulang kay kalabanan makita man sa vlog may DMW, may OWA, but these are all good stuff, good things. Nagkanto sa Israel, nagpresent sa programa, may ara nga capacity building, but the real ano thing that, you know, the people would want to know is ano bla mga sabat sa mga issues nga nga ko sa DN apektado ang mga ano mga OFW nga mga pigado kay kalabanan nga nagabalik, siguro na experiencehan yo man na kung hindi sila baldado, you know, both siguro physical and mental, maguli sanda way pa matapos kontrata na do even why pa ganiin natapos ang ila probation period, naguli na kay ginasakit sila. So these are the things na gusto namon blam at hagan kami mismo, no, nga natungdan di sa serbisyo ng FW, makabulig man patag pagi man sa inyo, no, nga representante nga ining mga dako nga issue nga dapat nila mabalaan kag masabat maintindihan sang mga kadamaan naton nga mga ano gani mga Ilonggo amon siya. So that's why we try to maximize the time and the people that we could ano gani we could invite, no, para nga ang kamo mismo nga mga resource persons makapaatag kay kamo ang makatao kang accurate, no, yes, updated nga mga information. That's why we need to have an updated policies and an honest to goodness nga mga answers, no. So amo na siya, pero kung hindi ya within the turf nasang sang ano sang
1: OWA
2: ti DMW naman ang aton nga pasabton, eh. Amo na siya. Oh, sige.
1: Lasing ko 11 ang aton oras sa aton siling pagpangalagad, katupang bombet, no. Dali lang so nang oras ta.
2: Ganito. So,
1: lastly siguro, no, basi ko may dugang pa and siguro ang parting message sang aton siling duwa ka mga guest sa subong nga hapon, kay Miss Julian and kay Miss Daniel.
2: Miss Daniel.
1: Yes, ma'am.
3: Okay, so sa tanan nga pala, gapamati subong sa XFM, we'd like also, no, to inform everyone that soon we will be opening our scholarship program for EDSP Category 2. This is for the second year to fifth year incoming students this school year 26-27, no? So we still do not have a specific date on the opening application, but we will be opening tentative next month. So we'll post, no, our information regarding sa qualifications kag sa requirements sa aton nga official Facebook page sang OWA Region 6 Western Visayas.
1: Yes. Miss Daniel.
0: So advice naton sa tanan nga nagahulat or nagaabang sa aton scholarship nga ma-open to keep update lang or i-follow ang aton official Facebook page ang OWA 6 Western Visayas, which is i-post man naton ang time or ang date sang pag-open sang scholarship naton, probably next month possible naton nga ma-open siya ang aton scholarship program.
1: Sige, salamat yun sa time na ang ginata dir sa aton sang OWA Region 6 sa representative sang focal person, no, sang EDSP si Miss Julian Fernando and focal person sang ODSP, no, in charge si Miss Daniel Wilson. Salamat gid sa time ginata diri sa aton sa XFM.
2: Yes.
1: Lasing ko 13 katropang bombet mabreak tanay siguro.
2: Diretso na lang ta.
1: Matiretso na lang ta.
2: Para matimprano ho man, no? Okay, para nga makaano kita sa aton tiempo, no. So liwat, gusto ko man magpasalamat kay Miss Daniel, no, kay Miss Julian sa inyo nga pagpatag, pagtatao ka mga information. Of course, liwat gid kami ni ano ni katropang Mario, nagkapasalamat sa inyong director, no, kay RD James Benjola sa pagsuportar sa ining programa. We have a common ano, no, what you call this nga mga kliyente o kon ginabuligan amo ang mga OFW kag ibutang kita aton nga ang OFW ginatawag naton nga modern heroes, no, pero tawaan tagid ka gusto nga pagbalikid ka pagbulig kay ang sakripisyo ginasilaw lang kay iba duro kwarta, pero at the back of it, no, ang sakripisyo sa sining mga pumuluyo naton o kon mga utod naton kag kasimanwa nga nakaganagabulig gid sa aton nga ekonomiya. Duro gani nakambal nga kung waay ang OFW bauti ano ay han ang ekonomiya sa Pilipinas kay hangged gid ang bulig nanda in terms of remittances. Just for example, in 2025 sometime April I think may nakatao sila sang remittance nga $36 billion, no. So binilyon ang tinao ginatao kang OFW. So sa liwat, thank you very much gid, no, sa pagbalik ninyo second time around, and of course kung may mga liwat kaming imitasyon, nami pagid ko maka discuss kamo other programs programs and projects and yes, the activities of the OWA. Again, thank you very much, Director James, sa imong bulig. Of course, regards pa kay ano, kay Ma'am Risa Moldes, no, a very active kay Sir Raymond, no, kag sa iban pa ninyo ang mga upod nga permigit na kabuylog sa amon. Tikabay pa, liwat, nagapagtaon ninyo ka mga nakabulik ro ba kami kataw nga pag-information kag ihibalo diri sa XFM Radio sa serbisyong OFW. Ini ang inyo alagad, katropa.
1: Katropang Bobet. Hindi kay masaling ko, mabuhay kita tani kay i-discuss ta ang party sa ano, no? Ang update sa Office of Public Service Internet Service, no?
2: Pwede naman mo diretso mo.
1: Diretso mo na lang yan, no? Kay maestro na lang kita. Update lang siguro, katropang Bombet, sa atong sining mga tagpalamati, ang Office of Public Provincial Public Employment Service Office nag-conduct sa empowering OFWs, no? Through knowledge sa OPPESM, strengthening sinisang anti-illegal recruitment and financial literacy advocacy. Ginpatigayo ni Katropang Bombet. And also, update man ang United 4 OFWs and OPPESM nag-celebrar sang OFW Unity at Barotac Viejo. Why ka atento?
2: Away ko ka atent. O ginimbitar makita sa akwan sa isa sa Dumangas ang leadership nila upod sang OWA, no? Pero ay ko ka atent kag of course sa Barotac Viejo. Pero
1: Barotac Viejo may grants and seafarers sa third family day ni?
2: Yes, so medyo hapon-hapon na na eh, mga 2:05 na sila nag-start. Upara man si Mayor Bong Tupas, pero Tupas may conflict of schedule. Why? Pero sa 29, mapasan San Joaquin ako.
1: Okay,
2: imbitado kita to. Yes.
1: And may ara man sang homecoming with hope, IPG support sa repatriated workers reintegration program. Do may grants and do pareho ni sang iya sang OWA.
2: Yes.
1: Nagligad to lang nagkandak sang may grants ano to, no, sa nagligad sa SM Public Market.
2: Public Market. Naka-attend mo kami sa dito. Dito man kita.
1: So, amo lang mga updates sa mga aktibidad subong sang Office of Public Employment Service sa Province of Iloilo.
2: Yes.
1: So, with the Doc Sincha pa Parkyondario.
2: Sige.
1: So, sige. So, sa aton sitting mga taga-palamati, 5:17, aton oras, before kita magtakop katropang biya Bombet, may gusto ka ba, no?
2: Ang manami kay last kago, just information, no, nakakadto kita kay sa Executive Vice President kay Ma'am Cabreto sa no sa PhilHealth, no, kag willing naman ang PhilHealth mag-discuss about kay may mga MedPlus man kamo, so mas nami siguro ang PhilHealth would no would be here and together with the OWA para makaistoryahan ay makita and discuss about this health aspect, no, not only for the general public but specifically for the OFW, no. So na ano na to, gina look forward ba si next Friday. And of course, why ko na tao kanimo nga nakaupod makita sa Jackme, no, iya sang church base nga nakabulig sa OFW, no, together with sang ilang international connection ang Stella Maris bala. Oo. So si Father Arvin naka-meeting kami and may mga plano on how we will be able to have a what you call this partnership, no, upod ang OWA, upod ang PESO kag ang serbisyong OFW sang XFM.
1: Yes.
2: So, amo man lang na Boss Mayok ang mataho kong information. So, pwede na ko ka kwan?
1: Okay.
2: Sige. So, tikabay pa, nakatauruman kami kang dugang informasyon kagihibalo sa bilog na probinsya sang Iloilo kag sa mga nalapit ng mga probinsya, no, kag sudad sa Region 6. Liwat kami nga mag bulig hapon sa inyo sa mga OFW. Ini ang serbisyong OFW. Matutuod nga serbisyo sa Overseas Filipino Workers.
1: 5:18 ng aton oras sa diri sa aton kapag paralagad kag diri naman nagtakop ang isa ka edisyon sang programa Serbisyong OFW. Sa gihapon ang aton nga pag pangalagad ang buylog nga gidadulong sa inyo sa mga dekalidad garantisado kag epektibo nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Santone na Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, Santone Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 Turbo Dietary Supplement for Men, Santon Gold Herbal Tea, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santon Plus Herbal Soap, Santon Plus Herbal Oil, Claire Skin Herbal Soap, Sisda Pink, kagsang Yes to Health and Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at Tubang Lang sa Midtown Hotel. Ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated mabakal ninyo sa Mercury Drug Store o sa Pharmacy TGP, Southstar Drug Store, All Green Pharmacy, generika kag sa tanan-tanan ng mga butika nationwide. Pwede man ninyo ma-order online sa TikTok, sa Shopee, kag sa Lazada. Pangitaalan ninyo ang official store sa Yes to Health 2011. Kita na kita sa masunod nga Biyernes, pizza ano na naman, pizza 4. Uno, dos, tres, pizza 3 pananggali. July 3. Galing sunod nga simana daw, sunod nga Friday, si katropang BJ. Hindi si katropang BJ. Ma-for good na siya. Sige ah. Ma-for good na siya, sige. Para sa XFM 100.7 Iloilo, pagi katropang BJ Serada, ako si katropang Mario Hilongo, XFM News.
4: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Get ready, Cebu!
4: The biggest and most colorful running event of the year is here.
2: Join the Windsor ColorCon 2026 on July 18, 2026. Starting 3 a.m. onwards at City de Marie.
4: Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes.
2: Four lucky winners will take home a brand new HonorClick 125 version 4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Neo laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes.
4: Register now or visit a registration booth at Abeliana Sports Complex every Wednesday to Saturday.
2: For online registration, message Windsor on Facebook or visit windsor.ph.
4: Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big.
2: Windsor's Color Run 2026. Run, celebrate, win!
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, Mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
11: Mag-Santon Plus Herbal Oil, garantisado
10: maaasahan
11: sa sakit ng katawan.
10: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
11: Mag-Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil,
12: kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Santon Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: System Pain.
14: Hi, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating.

0: at tropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Winston Husa sa Barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Premyo, intra na. Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi? Sige!
4: Hello? Oh? Ha? Arvel?
3: Pang!
4: Sugod ko pala sa imo. Dugay ka na wala ka tawag-tawag.
3: Ha? Huh? Ano?
4: Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
5: Yeehaw! XFM.
6: Patropa mo!
3: Exciting!
7: XFM.
0: Santon Gold Live Testimony.
8: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
10: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
9: Maluwas sa manamit gin,
10: may free collagen,
9: ang guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
11: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina ha?
12: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
11: Oh, galit. Diriyo.
12: Ah, dali na.
0: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap! Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
13: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang nata ko.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
14: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
15: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
2: Kung mamati ka sa XFM.
17: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
2: Good. Mamati ka sa XFM.
5: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
6: Mga tropa mo!
17: Exciting!
18: Mga katropa! Exciting!

0: panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok, at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Eksodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM.
0: Amen.
2: XFM.
1: XFM. XFM.
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagbabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
3: Good evening sa nanaton nga mga kabinan. Welcome na sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon. Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga listeners sa sinigid ng gabi? Gabay nga yara ka mo sa maayo nga sitwasyon kag malipayon nga panglawas mga kauturan. Nagdalayawon ang Dios nga iya naman kita ginpalapot sining una nga mga minuto sa adlaw nga ikapitong mga kauturan, no? Kay subong amo na ang adlaw nga Sabado, no, makauturan based on the Bible, no, mga kaabyanan. Gani, aton pasalamatan Ginoo nga iya kitang ginpalapot sa sininga adlaw o kung sa sininga gabi, mga kaabyanan. Nga amo na ang adlaw nga inog pahuway, no? So happy Sabbath sa tanan nga mga Sabbath kay pero sa sinigin nga gabi, no? Kag I hope nga ang tanan nakaama na sa tagsa-tagsa ka mga kaugalingon, no, sa aton mga kalanon, mga pamisti para buwas nga aton suksukon para sa aton nga pagsimba. At the same time, ang pinaka-importante diri ang aton niya nga tagipusoon kagunahuna nga nasintro na dira sa Ginoo sa pagdayaw mga kaabinan. Gani, antes kita magapadayon sa aton niya nga pagtuon sa pulong San Diyos ni naman na gabi, magapamati tala na isang isa kapinasahi nga ambahanon.

Magpangamoy dunay kita mga kauturan. Dalayaw namon nga may ngayara ka sa kita saan sa mga langit sa sininaman nga kagabiyon kami gid nagapasalamat dira sa imo nga sa diin imo kami gitipigan sa amuntustag sa kamang kabuhi sa bilog nga simana. Salamat sining matahom nga kagabiyon sa una nga mga minuto sa adlaw nga inugpahuway nga imo ginhatag sa amon. Asa din na mo ining adlaw nga imo gin pagkabalaan, gin pagkamayo, kag ini espesyal para sa imo subong man sa amon nga imo kaanakan. Asa din nga tinion, kami naman naga pangayo sa imo sing kapatawaran sa amon mga sala sa buhat pulong kagunahuna. Subong man ikaw man magahatag sa amon sang imo nga Holy Spirit nga magahatag sa amon sing paghangop sa mga pulong nga amon karon matun-an. Agud nga sa din indi kami madayaan sa sining mga butig nga mga nagatuhaw sa sining kalibutan nga mga pagtudlo sa nagkanlain nga mga iglesia. Kani amon ini ginapasalamatan indi paulihi ang tanan kami gitagaan nimo sing nagakaigo nga mga pagtudlo sang kamaturan nga naghalin sa balaan nga kasulatan. Ikaw man magaguide sa akong mga bibig sa papamulong o yun gid sa imo kabubuton. Subong man ikaw magabless tanan imo makanakan nga nagapamati subong sa ila mga radio, subong man naga-live through Facebook. Madamo nga salamat sa pagsabat nimo sa amon pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga personal nga manluluwas. Amen. Saliwat, good evening sa tanan nga makabinan sinigin ni gabi. Kumusta, kumusta kamo makauturan? Nakapanihapon na bala ang aton nga mga kaabyanan subong? Siguro ayhan ang mga early nga nakaluto sa ilang mga panihapunon ti subong nagakaon gid sila no makauturan kag kalabanan sining mga early tung ara sa mga kaumhan no naton nga mga kaabyanan. Ti kumusta kamo dira sa aton nga mga listeners dira sa kaumahan pakadto diri sa kabaybayunan? Oh, kumusta ang inyo mga panisikay-sikay sa bilog nga simana? No, kagabay nga maayo lang gid kagula sing mga nagakahatabo sa aton stagsa ka mga panimalay. Kag kumusta ang bilog nga syudad sang Iloilo? Oh, ari kita subong sa mga guom-guomon nga panahon subong. No, kag siguro sa iban nga mga lugar naman, no ga inula naman ti pasalamatan tanan sa Ginoo kay aton nga mga kaabyanan nga mga nagapanguma so amo lang nang ilayang kalipay kag pasalamat nga ti makapananom naman no kakita diri nga yari sa syudad ati aton gid sila pasalamatan kay ti makabakal kita sang aton nga mga kalanon no mga lagutmon mga utan no prutas amo na sa atong pasalamatan sa ila no kay sila amo ang naga support no sa aton mga kaibigan. Labaw sa tanan ang aton gid nga Dios kay siya amo ang nagapatubo sa tanan no siya ang provided provider naton no mga kauturan. Sige, so kumusta no ang aton nga mga driver naman no sa publiko kag pribado no halong gid kamo sa inyo pagpauli labi na kon gabina no gaulan madanlog ang aton nga dalan no halong gid no mga kaabyan way gid kumo kon maghalong so dala na dako mahintag halong hinahinay man eh no so amo na siya mga kauturan di gid hagay dali no kay siling panila hagay dali magkamali gid okay so san hinay lang basta kay sure bol ang aton niya nga biyahe mga kauturan kag di magkalipat sa pagpasalamat no kung mag-abot na taton panimalay before kita maghalin no amo ang pagpangamuyo no nga kita sa protection sa Ginoo kaya ti amo nang pinakaimportante. Sige, so sa tanan naton nga mga kauturan no diri sa di lang sa Iloilo kundi sa bilog nga Panay no maayong gabi sa inyo tanan no nga aton nga mga kauturan kutol sa malambutan sa aton nga tingog. Okay, so thank you gid sa inyo nga always nga pagsubaybay sa aton nga programa o kung tinig ng reformasyon mga kauturan. Okay? Kag subong man no ang aton nga mga kauturan nga nagpamati karon sa ilang mga radio nga always nila ginahulat ang ilang mga ngalan no nga malawagan mga kabinanti lawagon ta naman sila no sa Japan sila ni Sister Vangel Bilina no Sister Vangel kumusta
medyo pasensya gid no nga lawig-lawig wala kita nagkitanay kag wala ako nakabisita dira. So pasensya no tungod kay ang aton lawas may huna-huna bala madako pero ang lawas di nakasarang no tungod kay may mga ginabatyag. Sige. So I hope Sister Banjel no ara ka sa maayo gid nga panglawas kag mapinadayunon sa pag-alagad sa Ginoo. Upod sa imo panimalay dira mga kabataan, mga apo, mga kaparintihan, good evening dira sa inyo. Kag subong man kay Brother Panoy Villadolid dira gyapon sa Panuran Lambunaw, no? Kay Sister Jingjing, happy Sabbath dira sa inyo. No, may lang nga pagpamati dira sa inyo nga mga radio. Kag subong man dirita sa Kabatuan, no? Ay lang ni Brother Rick Sadaba. Good evening dira Brother Rick, Sister Pinky, sa imo dira mga kabataan, Sister Abigail kag Sister Stephanie. No, good evening, happy Sabbath. Kag kita na gyapon ta Brother Rick buwas sa aton yang gina kitaan. Okay? Sige, so God bless man dira sa inyo. Kag subong man kay Sister Kaning Sumiho Isma, may gabi dira sa inyo sa Barangay Lag-an, no? Isma family. Kag subong man sa imuutod kay Sister Marilo Saragusa, no? Good evening. Kag God bless man dira sa inyo nga panimalay. Kag subong man dirita sa uton ila ni Brother Emil Burakit kag Sister Jennifer kag kay Doc Hiko Crispin Hiko, no? Hiko family. May lang pagpamatid nyo dira kag kay Pastor Estrera, Estrera family. No, good evening dira sa inyo kag ang mga family Sanseda, no, dira gyapon sa uton. Sige. Kag diri sa Liganis, sa gyapon kay Brother Ronel Olbido, Sister Chuna Olbido kag sa ilang mga kabataan kay Sister Julina, kay Mary, kay Maria, no, may gabi dira sa inyo. No, Olbido family, no, kay Sister Chief Faith diri sa siyudad sang Iloilo, no. May gabi man dira sa inyo. Kag subong man diri sa Dumangas, no, atong ginatamyaw gyapon si Brother Paul Dumagit, Sister Mary Ann, Sister Maribel. May gabi kag happy Sabbath man dira sa inyo aton nga mga brethren nga mga Seventh-day Adventist Reform, no, mga kauturan. Kag subong man diri sa Tabok Subaharo, atong ginatamyaw diri si Doc Erwin Lapus, no, Lapus family. Good evening dira sa inyo. Kag God bless man dira sa inyo, no. Kay subong man kay Sister Marilo Evangelista, no, good evening man dira sa inyo, no. May lang pagpamati Sister Marilo po dira sa imo nga panimalay. Sige, sa tanan naton nga mga listeners, no, sa sining gabi akon lamang Perminte Mambal. Thank you sa inyo padayon nga pagpamati sa aton yang istasyon XFM 100.7 mga kauturan. Kag live nyo gisagapon makitaan ang inyo kubos nga alagad sa sinigya po niyang istasyon, no? Sir, sinong adresa niyong Facebook, no? Ang Iloilo, no? XFM 100.7 mga kauturan. Sige, kagsubong man, di magkalipat sa pag-like and share, no? Follow, aron nga sa diin, magdamo kita makauturan. Kag-updated ka mo sa inyong mga cellphone sa mga balita, mga kauturan. Okay? Sige, so pabilin ka mo tub-tub sa aton yung pagtapos sa sininga gabi mga kaabyanan sa aton pagtuon sang pulong sang Dios. Sige, so mga kauturan, no, ang aton pagatunan, no, sa gyapon ni amotong topiko naton about sa mga minatay mga kaabyanan, no, kon ang patay bala, no, maga fiesta, ang patay bala maga bangon subong, no, mga kauturan, kaysa amuna siyang mga pakiana nga dapat naton pamalandungan mga kauturan. Sa ako na nasiling, no, si Satan is powerful, no, mga kauturan, no, pwede niya ina mahimo, no, sa ako na nasiling sa nang ligad sang Sunday nga pwede niya ikapihon ang mga guyas ang aton nga mga minatay, no, aton mga minatay meaning mga pamilya ba lang ang nagkalamatay na, no, pwede niya kapihon tanan tingog, pwede gid tanan bayo tanan, no, pwede gid niya
mahimo ina makotron agud nga magpati kita sina. No, tuod bala na Brother Hendrin nga powerful ang Satanas, no? So aton diri aprobahan actually damo teksto sa Biblia, pero isa lang ka teksto ako nihatag sa inyo sa sinulatan ni Apostol Paul, no? Ni Apostol San Pablo, kapitulo 11 bersikulo 14. No? Ari diri makauturan sini nga diri. Kay indi katingalahan kay bisan si Satanas, take note ha. Kay bisan si Satanas magapakamunog tunda sang kapawa. Imagine ha. Kaya ni si Satanas, no, mga katuran, nga mahimo nga mangin munog tunda sang kapawa. Meaning magpakapawa-kapawa siya mga kauturan. Okay? Kung kaya niya nga mangin munog tunda sang kapawa, kaya niya man mga kauturan ang mga minatay naton nga kapihon sundon mga kaabyanan. Okay? So amo ni mga kauturan nga halunganan ang aton nga ginapatihan subong. Mostly bilog kalibutan sa ako na nasiling, no? Naga silibrar sini. Siguro ang iba nagsunod-sunod naman lang, pero daw wala lang sila tungod kay kalabanan amo man ha. Pero base sa uli bala amo na gina siyang aton patihan. No? Kay sa ako na nasiling naligad nga sa ulahi nga mga panag-on ang himuon ni Satan, so no, sa spirit of prophecy nga ang aton mga minatay magapakita sa aton kag maga pakighambal kag ang iya itudlo sa ulihi mga kauturan maghambal siya nga ang aton ginabantayan nga kasuguan ginliwat na daw, especially ang ginatawag nga kasuguan about sa Sabado, no, mga kauturan. Timusiling ng aton mga pinalangga nga minatay, musiling sila yang nga hindi na naamo ang Sabado, no? Ang aton nga inugsimba subong suno sa gihambal sa Ginoo, amo na ni ang unang adlaw sa semana. Ti amo na mga kabinan alang himuon. Ti kung kita di kita build up, no, wala kita maayo na naka-intindi sang kamatuoran, ti laban-laban makauturan mapati kita sa ila. Kasi siyempre napakita sila mo. No? Maangkon man sila nga sila halin daw sa langit. No? Kaya ito yung muslibay atong ginapatiyan. Subong ko na ang aton nga minatay, mamisahan. Ti musiling dahil ng aton niya nga mga pare. Musiling nga Pedro, aton na sa langit. Upod na sa subong sa Ginoo, no, nagpalangit na daw siya sa inyo, no, natuod na mga kabyanan. Okay? Hindi ina matuod mga kauturan.

Kasi na, so once nga imo na inamentindihan kang nagpati ka na nga si Satanas gali, aminatay gali, hindi na magbangon, hindi na siya magpakita-kita sa imo mga katuran. Kabalo na ka, nga ina, daya, mga kaabyanan. Oo. Kay isa na kong kilala, suno siya experience tuod-tuod bala brother nga sandira nga wala pa ko nakahangop maayo sang kamatuuran. Noong akon panimalay, nagpakita sa akon mo. Pero so good subong nga nakabalo na ako, siling niya. Ha? Wala naging napakita-kita mga kauturan. Nga man, no hadlok na si Tanas magpakita sa imo. Nga man, kay iya ka na sa Ginoo. Amo na mga kaabyanan. Oo, so amo na nga di kita magkalipat sa pagpangamuyo, pangay-protection. No, kay para hindi kasulod si Tanas sa aton mga kaabinan. No, amo ni, no? Suno dire, ha? Kay indi katingalahan kay bisan si Satanas magapakamunugtunda sang kapawa. So meaning to say, pwede niya mahimo ang tanan para ikaw kag ako ma-deceive mga kauturan. Oo. So amo na nga sa ako na nasilingan ang ligad nga dapat kita mintras buhi pa ang aton yang panimalay. No, aton ipakita ang nagakaigo nga paghigugma mga kaabyanan. No? Ipakita ang nagakaigo nga pagtratar. No? Mga kauturan, kutob sang aton ginatawag masarangan. Okay? Mintras buhi pa, hala sige taga-ibulak, taga-ida ka chocolate, no? O kung ano pa da nga mga bagay nga malipay ina nga tao mga kauturan sa imo ginahimo. Oo. Kay once nga mapatay na siya mga kauturan, hindi na na siya makarecognize bisan ano pa na imo hatag bisan pila pa na ka malita nga kwarta, di na na, wala na na mga kabyanan. Oo. Pero kon buhi pa siya imo himuan sina, bao grabe guro nga lumpat-lumpat niya mga kauturan, tagaan mo damo kwarta. Oo. No, kay mostly subong sa aton, no, pigado gid mga kabyanan. Di kon himuan mo sing maayo, no, palanggaon mo ina siya nga tao mintras buhi pa, ha, malipay ina nga tao kag malipay man ang Dios sa aton mga kauturan. Okay, so kung mapatay na, no, no need na nga magkadto ta dito sa ilang mga linol sa ilang ginlugngan kag dito ta magibihibi, no, da bakal katubulak kandila, no. Abasay mo siling ka mo nga magbuot dahi ka brad kung magbakal ko. O, sa bagay, wala man problema na kay imo mana. No? Pero kung ang aton tuyo mga kabina, no? Based lang sa Biblia, no? Mga ilang ko sang pasaylo sa inyo nga aton inigi na tawag sinigi na pat-pat maayo. No? So, sa bagay, wala man ang Ginoo nagapamilit sa aton. Depende kung aton patihan o kung hindi. Oh, so, amo mong gunin mga kabinan. Kadakad na ito sa patio, no, mostly gid bilog galibutan, November 1, November 2, no, bakal ta kandila, bakal ta bulak, ato ni hatag dito. At the same time, ginaistorya na ito sila, di ba? No, mag-ibihibi kita kung kaisa pag dito. No? Pero mga kauturan, wala na. No, wala na. Di na nakabati. Oh, masiling kang espiritu, kapamati, wala na. Ang espiritu balik na dito sa naghimo, no, meaning sa Dios, no, mga kauturan. So wala na gid, no chance na. Okay, kay sunod diri sa Ecclesiastes 12:7 kag ang kay ang yabok, no, kag ang yabok magabalik sa duta subong nga amo siya anay, kag ang espiritu magabalik sa Dios nga naghatag sa iya. Di ba tuon pag mapatay ang tao, wala na. Diin mo balik ya espiritu, balik sa Dios. Diin mo balik ang lawas sa yabok, sa duta. Wala pa nagpalangit mga kauturan, ha? Oo, wala pa. So, andam gigita kay butig ni mga kauturan. Revelation 13 nagasugid, Revelation 13 verse 7. Oo. Ang dragon gihatagan sing gahom sa paghambal, no? So, butsing ganun sini ang mga tao nga sakop sang kadudulman mga kabinan, maghambal sang pasipala o kung maghambal sang mga binutig sa mga tao nga wala na kay balos kamaturan. Kung wala ikaw na kay balo, so mostly sa aton, madeceive gid ita.

0: Ta, sa rason nga praise the Lord nga kita gitagaan sa nagakaigo nga mensahe nga galiya, mga kauturan ang ila ginatudlo, no? Sa una nagpati ta pero subong gali indi na matuod ang ilang ginatudlo, no? Nga ang mga patay magabangon, ang patay yara lang sa babaw, ang patay, no? Ang ila espiritu yara sa babaw sang atop, ha? Indi na nagali mga kaabiran, no? Wala na na. Okay? Ina isa kalamat, isa ka buhat sang panulay mga kaabyanan. Okay? So muna, no, ang mga minatay balik sila sa 6 feet below the ground, kang espiritu sang aton mga minatay mubalik sa Dios mga kauturan. Okay? Wala pa sila nagpalangit, ang ila lang espiritu ginkuha sa tag-iya mga kauturan. Oo. Ining aton ba lang akabuhi, di man aton. No, iya ini sa Ginoo mga kauturan. Now, ano ba siling diri ni Hob? Hob 27 verse 3. Tubtob ang akon kabuhi bugus pa sa akon kag ang espiritu sang Dios yari sa akon mga ilong. So amo ni makauturan siling ni Hob. Tubtob nga buhi pa siya ara pa ang espiritu sang Dios sa iya mga ilong. Anong butsing yung ilong? Ang nagagawa di ang hangin, no, mga kauturan. Meaning may ara pa kita espiritu. So once nga ikaw ginaistorya kay buhi ka pa makabati kagid anong ka sa mga bungol, no, no mga kauturan. Pero tekong buhi ta dayon maayo tong palamatinan, once nga ginaistorya kita makabati gid kita, no mga kaabyanan. Kag bisan gani ikaw tulog, no, tekong tulog ka mook imo tulog di ka kabati sa mga nagaistorya dira. Pero kung pukaon ka ti amo pa na, no mga kaabyanan. Okay, so muna nga ang aton nga kabuhi subong mintras buhi ta ara pang espiritu sang Dios mga kotoga siyang tag-iya sa aton. Oo. Amo ni aton pasalamatan gani sa Ginoo every day nga aman, no, makabugtaw kita buhas sa aga, pasalamatan tang Ginoo kay siya gali naghatag sa aton kabuhi kag ginhawa pa kita mga kaabyanan, no, mga kontong nga mga amigo to sa Mindanao ang iyang nanay ito, no, iya tatay to, ginhungitan pa nila sa sinangagab isang Quaker Oats, no, maayo pa ila istorya-istoryahanay pagkaaga makauturan tingala sila nga way naman gagiho gali yaway na gininhawa, no mga kauturan. Ti pasalamat lang ta, no, nga gikuha ang ila yang espiritu o kun ang ila gininhawa maayo ila relasyon sila panimalay, maayo ang ila relasyon sa Ginoo. So, amo nang pasalamatan ta mga kaabyanan. Sa bagay, di man kita makajudge sa tao, no? Kaya ang Ginoo lang natin nakabalo. Pero, no, amo na, kung buhi ka pa, ang imo ginahimo maayo, pagkapatay ni mo, amo ka na gihapon. Okay? Pagbalik sa Ginoo, kung naghimo ka maayo, dili na pwede nga islan pa tong imong nahimo maayo sing malain. Kundi, maayo gihapon ina mga kauturan. Okay? Sa amo na siya dapat aton karutulupang doon. Nga once nga kita buhi pa, himo gid kita maayo. Now ano pagid ang siling diri sa Psalms 146 verse 4. Kun magguwa ang iya gininhawa, nagabalik siya sa iya duta, sa amo nga adlaw nagakawala ang iya mga huna-huna. Okay? So kung mapatay ang tao makauturan, wala na gid. Way ka na sang paminsaron, amo na siling sa iban. Ha, kung mapatay ka te, way na. Linom ka na. Ah, yes, sakto na. No? Linong ka man, gaway ka na sang paminsaron, subong buhi ka, baw. Kundi kita kabalo mag-manage sa atong una-una, mas stress ka, magbalatian ta mga kaabyanan. Nga man, grabe ka garot ang kalibutan, bisan mamati ka subong sa mga balita. No, patyun mo na lang radyo, kay nga man, kung kaysa daw, maugot ka, kay sala na gid, no, kabalo na gid nga sala, ginahimo pa. No, mga kaabyanan, butig na gid, no, pabalita pa sa aton nga binutig na malang yapon. Amo na mga kauturan, magarutan kita, no, sa aton pangunahuna. Pero kung mapatay na ang tao makabinan, wala na kid. Amo na nga inang ginatawag nga fiesta minatay, no, kalag-kalag mga kauturan, no, dili na siya matuod based on the Bible. Okay? mga kauton, wala na. No? Tanan, lipata na kung ikaw magtaliwa na, mga kabinan. Kaya ano pagid? No? Munugwali do si Anoy B, versikulo 5, kay ang buhi na kahibalo nga mapatay sila. O, ito simple, kay buhi mo. No? Apang ang patay, wala makahibalo sang bisan ano. Kagwala na sila sing balos, kay ang ila handumanan nalimtan. Okay, nalimtan na. Okay. Amuna mga kauturan, no? At hagkaayo ang Biblia, nga nagasugid sa aton, nga kung mapatay ang tao, wala na gid sang ihibalo. Useless na ang imo pagpangayo patawad, useless na ang imo paghatag dira kung ano man ang mga kwarta, no, makauturan tuod-tuod na. Ining aton ginahimo subong, no, di man tanan kay iba nakabalo na, pero kung nagahimo gyapon kasi na mga kabinan, wala na, nugun lang, no. Ang iban gani ginapadalaan pa nila sa ilang mga lungon bala, no, lungon padalaan to sang ilang mga malahalon nga singsing. Ang ila kwarta kay damo kwarta, badalan pa to. Oy na to. Kung ginbulit to guro nila sa mga imol guro, may pa. No? Lipay pa. No mga kabyanan. Wala na na. No? Bisan ano wala na gid mga kabinan. Wala na sing balos pa. Okay? Nga man patay na. Di nakabati. No? Di nakabatyag. Wala na gid no mga kauturan. So inang suliton ko, inang aton ginapatihan sang una, no, mga kabiyanan, hindi gali ina matuod nga pagtuo. Okay? Kundi butig ina mga kabiyanan. So sa ako na nasiling, di natin mablame, kaya ito wala mang katakabalo sang una, pero subong, amat-amat na kita nga nakahibalo mga kaabiyanan. Ano pagid? Versikulo 6, sang munugwali. Subong man ang ila gugma, kag ang ila dumot, kag ang ila kahisa, wala na sing nawala na sing dugay, nakagwala na sila sing bahin sa gihapon sa bisan anong butang nga ginahimo sa idalong sang adlaw. No, wala na. So mga kabiyanan, no challenge sa aton. Mientras buhi pa kita mga kabiyanan, pwede pa naton mahimo ang tanan. Oo. Labi na kung ara kita pa sa kapag-on, wala pa kita arthritis, wala pa kita mga rheuma, no? Mga kauturan, mga pinalangga ko makabinan, mga pamatanon, mga kabataan. Himuon ta sa idalom sang adlaw ang mga butang nga makapahalipay sa Ginoo. Especially, no, mga kauturan, akong gamay isalot ini, medyo dalom-dalom ini siya nga mga words. Ang minsay sa Three Angels Message. No? Ang ginatawag nga kabilugan, righteousness by faith, mga kaabyanan. Oo. Kaya nga ah, buhi pa ikaw, may kusog pa ikaw, ha? Anytime pwede ni mo mahimo ang tanan para sa kahimayaan sa Diyos. Amo na sa Revelation 14, verse 7. Oo. Fear God and give glory to Him. Mintras buhi pa kita. Ha? Inom ka sang ilimnon nga, makahatag kayong lawas. So ang the best nga imnon, ay pinakamayo. Amo lang gid ang tubig mga kauturan. Oo, tubig. Okay? Either mga juices. Like for example, mga carrots juice, pipino juice, no? Apple juice, o kun mga ulutanon nga pwede nimo imnon nga makahatag kapag-un sa imo nga lawas. Kay once nga naghatag kasing kay mayaan sa imulawas, nalipay man ang nagtugas ang imunga lawas. Okay? Amo na mga kabiyanan. At the same time, kita man maga sunod sa mga sugo sang Diyos. Okay? Sa sugo sang Diyos. Nga amo ang the Ten Commandments mga kaabiyanan. Nga man, kay kung kita madula na sa kalibutan, wala na kita simbahin sining kalibutan, mga kauturan. Oo. Take note, kung malain atong ginahimo, like for example, babayidor ka dira, kawatan ka dira, munog patay ka da, munog baligya ka da, sang druga nga maka, imagine no, kung kasubong mga balita, no, diri sa Iloilo, halaway bala, no, nga kita tani nga mo ang yari sa ginatawag abing sa babaw, dapat makita nga ehemplo ta. Pero anong nagalatabo subong? Imbis kay makita sulundan ta sa aton mga kabataan nga maayo ang aton ginahimo, kita pa hinuon nga no ara sa no mga leader sa mga kabaranggayan, mga banwa, mga syudad, amo pa ang gapasaway. Okay? Mga kauturan, dili maayo, no? Dili maayo nga mga sulundan ina. Himo ta maayo man kaben mintras buhi pa kita. Isa, sa pagid, mintras buhi ta, dili man malikawan nga makahimo ta sala, no? Pero hinulsuli ina mga kabinan, mintras may adlaw pa. Oo, amo na ito ni Moon Subong, hindi na pag sulit-sulita ang sala nga aton ginahimo mga kaabinan. Kung mahimo mangid, no, palik sa Ginoo, no? Luhod sa Ginoo, kag pangayo ising kapatawaran ng aton mga nahimo nga sala. Mintras buhi pa ikaw, kay kun kita madula sa kalibutan nga nagahimo sing malain mga kaabinan, ina nga hinimuan dili na maliwat sa oras nga ikaw pagabanhaon sa Ginoo. Pabilin nga ikaw gihapon malauton mga kauturan. So no, sa Biblia, no, banhaon ang malauton, dalon din dito sa impyerno mga kauturan. Okay? Ti subong suli ning aton pagpati, no? Bisan malauton, dalon sa simbahan, kay misahan, kay para daw makapalangit sala na mga kabinan. Hindi pwede. Bayas na. No? Kay kung pigado ka, dili ka dalon sa simbahan, di perdigit ang pigado. Mga kauturan, pero yung Ginoo hindi pwede. No? Patas ang tanan mga kabinan. Amo na nga subong ginapadalaan kita sa mensahe agud nga maintindihan ta ang tanan mga kauturan, no? Kung mapatay ta wala na gid, no? Wala na kita simbahin. Ano pa gid? Psalms 115 verse 17. Ang mga minatay wala nagadayaw sa Ginoo o kon ang bisan sino nga nagapanaog sa kalinong. Okay? Wala na. Linong meaning kamatayon o kon hadis mga kaabyanan. Okay? So kita di ta gusto bisan ano kapigado, bisan ano kabudlay ang kalibutan subong makaturan, wala agid sing tao nga normal ang pangisip nga mapatay, di ba mga kaabyanan? Bisan damo ta utang, no, mga kauturan, dili kita gusto nga mapatay. Maninguha tag kamas, no, maninguha ta nga mabuhi, makabayad sa aton utang para lang gid mabuhi, di ba mga kauturan? Nga aman, no, di ta namian mapatay. Pero once nga ang Ginoo na mukuha sa aton, okay? Mga kaabyanan, wala kita sang mahimo. Oo, muna nga himo kita maayo, matarong sa pananaw sa Ginoo, okay? Ang aton mga binuhatan, amunang magahukom sa aton mga kaabyanan. Ano pagid? No, ang kamatayon, gikumparar gali ni mga kauturan sa katulogon. Di ba mga kauturan, gikumparar lang. Pero dili gina siya amo, nga kung mapatay ka, kaangay lang sa tulog, no. Kaya kung natulog ka, pagkaaga, makabugtaw ka na. Pero kung mapatay ka na, di ka ginaya na kabugtaw. Makabugtaw ka lang sa oras nga ang Ginoo, magabalik na mga kaabyanan. Now, sinindiri sa Daniel 12, versikulo 2, kag madamo sang mga nagakatulog sa yabok, sang duta, magamata ang iban sa kabuhi, nga walay katapusan, kag ang iban sa kahuluyan, kag ang pagkatalamayon, nga walay katapusan. Mga kaabyanan, athag ang Biblia nagsugid. Ang aton mga minatay may paglaom. Oh, may paglaom. Meaning to say, kutob karon sa nagapamati, ang imo mga minatay, mga kaabyanan, may ara paglaom nga magkit-anay kamuliwat. Oo. Suno sa balaan nga kasulatan, no? Suno sa Daniel 12 versikulo 2. Damo sang nagakatulog sa yabok, meaning mga napatay nga magamata, no, ang iban sa kabuhi nga walay katapusan, meaning maluwas sila mga kauturan, kag ang iban sa kahuluyan, no, kag katalamayon. Butsing ganon kahuluyan, butsing ganon napatay sila nga nagahimo sing malaot mga kaabyanan. So di gid pwede nga napatay ka, misahan ka lang kay dalon sa langit. O kung sa purgatorio, hindi na sala na makaturan. Wala na sa Biblia. Ang sa Biblia gali, kung ikaw mapatay sa ulahi ng mga panagon sa tapos ang 1,000 katuig, banhaon ang malauton, pero ang ilabalos, amo nang natawag nga kahuluyan, meaning kalaglagan mga kauturan. Okay? So pili ta sa sininga, gabi. Diin kita, mumata sa kabuhi nga walay katapusan o kon magamata kita dito sa kalaglagan. Ara sa aton ang choice, mga kauturan. Gani, mintras buhi pata, himuunta ang pagtuman sa sugo sang Ginoo. Okay? Kaya nga mga kauturan, dili ta dapat kahadlukan ang kamatayon. Kaya nga no, si Kristo sang dili pa sa kalibutan, mismo si friend niya nga si Lazarus, no? Mga kauturan, napatay namang gid ato suno sa Juan 11 mga kaabyanan. Napatay siya, pero no, gikatuan sa Ginoo dito sa ilalulubgan kaginbanhaw mga kauturan. Suno diri sa John 11:11, no? But sing ganon, ang kamatayon dili aton pagkahadlukan, mga kauturan, ang aton dili kahadlukan ang paghimo sing sala. Dapat mahadlok ta maghimo sala, no, mga kauturan. Kaya nga man, wala ta kabalo paghimo ton sala base kon si Satanas muatake sa aton kag den mapatay kitang kag wala kita nakapangayo pasaylo sa Ginoo, adelikado ang aton kabuhi, mga kauturan. Pero kung naghimo tamayo kangay kay Lazaro, mga kaabyanan, at ibanhawon ka kagatagan sang kabuhi nga walay katapusan. Yari ang paglaom natun, mga kauturan, sa mga nagkalamatay. Di kita subong wala nakabalo, no, sa aton nga kabuhi. Pero ari ang paglaom sa tanan nga mga katawhan sa Diyos nga nagkalamatay. Siling diri sa 1 Thessalonians 4:13, apang buot kami nga mga kauturan nga makahibalo kamo na hanungod sa mga nagkatulog, agod nga indi kamo magkasubo subong sang iban nga walay paglaom. Subot sing ganon sa tanan nga mga Christian na kahibalo kita nga ang nagkalamatay natong nga makauturan, dili kita dapat magkasubo. No, makasubo man ta kay tungod kay nagtaliwa na sila, ila kita gin bayaan na, pero isipon ta lang adalon nagbakasyon, no? Pero sa likod sina, i-reverse naton nga dapat magkalipay ta. San o? Kung mubalik ang Ginoo. Now, padayon. No, mga pagid makabianan. Kay ang Ginoo gid magakunsad gikan sa langit sa verse 16. No? Sa langit nga may singgit sang pagmando. No, ano ni nga pagmando? Sa tingog sang puno nga manugtunda kag sa budyong sang Dios kag ang mga napatay kay Kristo mabanhaw sing una. No? Based on the spirit of prophecy, based sa Bible, mga kauturan, ang espiritu sa tagna naga luragway maayo suno sa sininga teksto, mga kauturan, nga sa katapusan nga before mobalik ang Ginoo may mabaskog nga linog, mga kaabyanan, no? Baskog nga linog, daguob, tanan, no? Nga dili masaysay sa sininga kalibutan kagaliya ang napatay dira kay Kristo, banhaon sila sing una, mga kauturan, kutob sa dugtong nakabati sa minsay sa three angels message, mga kaabyanan, banhaon sila, no? Kag submiton dalon sa langit, mga kaabyanan. Yadtong mga napatay dira kay Kristo, mga kauturan. Suno sa Biblia. So buting ganon, ang aton mga minatay, kung naghimo maayo, may tendency nga ikaw kag sila magkitanay. Like for example, sa akon nga ginikanan, kaya nagkalamatay na sila. No? Ang Ginoo amo nakahibalo sa ila kabuhi, kung sila faithful sa Ginoo before sila napatay, then ako faithful man, no? Paladon, mga kaabyanan, tikit anay kami dito sa langit. Mabalik mga kauturan kami. No, nga isa ka panimalay. Kung ang isa kang isa matutom dira sa Ginoo, mga kauturan. San o ni matabo? Kung pagtunog sa budyong, mga kaabyanan, no? Sang mga ginakaptan sang mga anghel nga mga budyong, pagtunog sina ang tanan nga mga napatay kay Kristo mabanhaw sing una, mga kaabyanan. Sa ako na siling ang kamatayon, no, wala gid sang nagapangita sina, laban gid nagalikaw ti si Kristo. Gani ang makauturan bisan diri sa kalibutan, di man gani siya gusto nga mapatay, no? Suno diri sa Lucas 23:42. Siling gani sa Ginoo, Ginoo, kung mahimo palang ipalikaw ini nga kupa sa akon. No? Ang nakanami lang kay siling sa Ginoo, kung ano ang imo kabubuton, imo ang matuman. Di kay ang Dios nagpadala man gid sa iya bugtong anak. no, para sa imo kagnakon nga mapatay gidapat ang Ginoo. Nga aman, para ang imong mga sala kag ang akon mga sala mapatawad mga kaabyanan. So amo nang kabubuton sa Dios. So wala mahimo ang anak, no, kay ang anak masinulundon man, gituman niya ang kabubuton sa amay mga kauturan para sa imo kagnakon. Okay? Amo ni makuturan ang dapat naton pamalandungan. Mintras buhi pa kita, kita ginpakamatian na sa Ginoo. Ang punto dira gipakamatian ta agud nga indi na kita magpadayon sang aton mga malain nga mga binuhatan. Meaning, indi na kita magpadayon sa paglapas sa kasuguan sa Dios mga kauturan. Oo, kaya nga iya na kita gin pakamatian. Gani makauturan. Sa bagay, di kita magbis diri ha. Siling sa iban daw, no? Dito na sila mga yu, patawad sa dira nga lapit na sila mapatay. Kay sa time daw ni Kristo, duha to ka mga kawatan nga sa kilid-kilid sa Ginoo, ang isa, no, din patawad sa Ginoo nga kawatan, no, mga kaibigan. So depende to sa sitwasyon. Kaya tong duha ka mga kawatan, wala to kabalo ka matuuran mga kaibigan. Oo. Pero tong isa mga kaaturan, nakita niya nga ining akon kaupo diri, gilansang ni siya, pero wala na sing sala, matarong ini nga tao, no? Nabatian ko ini ang ngalan nga maayo ini siya, pero ginlansang upod sa amon. So meaning nagtuo siya nga ini Dios mga kauturan. Tisiling sang isa ka tao nga matinuon siya, Ginoo, kung ato ka na sa imo paraiso, hindi ako pagkalipati. Ano sabat si Ginoo? Sa satong kawatan, subong dayon, nangin kaupod ko ikaw sa akon parais. Di ba mga kauturan? Kaya nga aman, nagpati siya instant sa tong atinion, mga kaabinan. Pero tong isa naman sa piyak, no? Natani, instant man to, pero wala man siya nagpati. Ha? Mga kauturan, maluwas bala siya? Hindi, mga kaabinan. Amo man na sa atong subong. Kita subong, instant nakabati sa may malita, panawagan sa Ginoo, kung aton inipatihan mga kaabyanan, may ara kita kaluwasan. Take note, kung kita karon hindi magpati mga kauturan, nga nakabati na sa kamatuuran, padayon gyapon tahimo sa mga butang nga dili malipay ang Ginoo, padayon kita sa mga pagtudlo nga butig, nga iya sa kalibutan mga kauturan, ang Ginoo dili gyapon malipay sa aton mga kauturan, mga kaabyanan. Lord have mercy on us. So I hope makauturan, kaangay kita sa isa kakawatan nga sa dira nga nakabati siya sa ngalan sa Ginoo. Nagpati mga kauturan, nagsunod mga kaabyanan. Bisan pa napatay siya, pero siling sa Ginoo, luwason ko ikaw, dalon ka nakon sa akon nga para sa tawag nga paraiso. Okay? Kag si Kristo makauturan napatay man tuod. Pero isa ni nga gihimo kag ginapatan-aw, ginapabati sa aton makauturan, di kita dapat ma hadlok sa kamatayon. Kay si Kristo napatay, pero na ano, nabanhaw mga kauturan. Meaning, kung ikaw kag ako mapatay, mga kaabenan, may ara buhi nga paglaom nga aton mangkon. Lamang kung kita, ha, ara nagaalagad sa Ginoo, nagaserve kita sa Ginoo mga kaabenan. Ha? So, buting ganon, hindi kita mga munuglapas sa kasuguan sang Dios, kundi mga munugtuman kita sang sugo sang Dios mga kaibanan, especially sining adlaw nga inugpahuway. Remember the Sabbath day to keep it holy. Now makauturan, ang nauna sa iban, no, kung mapatay ng tao, goodbye, ha? Goodbye forever. Okay? Amo na ilaw nauna mga kaabinan, di na daw makita. Oh, kaya ti, nagpati kita nga, amo na daw na. No? Mapatay ang tao, wala na. Okay, pero mga kaabinan, based sa Biblia, no? Pagbalik sa Ginoo, pagtunog sang trompeta sang mga anghel, ang tanan nga mga nagkalamatay, mga mabuot nga mga nagkalamatay, mabanhaw sila sing una mga kauturan kag dalon sa langit upod sa aton mga buhi. Sunod sa unang Korinto 15, ha, 51-55. Tanan nga mga buhi, submiton, pagbalik sa Ginoo, kay may mga buhi man nga, makasugata sa Ginoo, pero ang mga napatay, banahon man sila, upod sa mga buhi, dalon sila sa langit, mga kaabyanan. Okay? Amo na ang aton nga, paglaom makauturan, no? Goodbye until we meet again. No? Amo na ang aton paglaom. Saan o ma-meet again? Pagbalik sa Ginoo, mga kauturan, mga kaabyanan. So, dili kita magkabalaka sa aton kabuhi subong, bisan pigado, budlay ang kalibutan, tamat agit kagarot, magkabuhi kita nga ara sa Ginoo. Nga napunan sa pagsalig, kag napunan sa pagsunod sa iya mga palatukuran, kay ang Ginoo, mga kaabyanan, nagahulat sa imo kanakon, kag ikaw kag ako, dalon sa langiton nga puluyan, agod nga kundiin siya, atuman kita, mga kauturan, saad na sa Ginoo, sa imo kag nakon, mga kaabyanan, sunod dira sa dyan. Okay? So, mga kauturan, sa sining gabi, tapos sa aton oras, I hope, hindi kita magpadala sa mga pagtudlo sining kalibutan nga dili nabasa sa Biblia. Kay ang hindi haom sa Biblia, ina pagtudlo sa mga anti-Christ, mga kauturan. Antikristo. Oo. Mga butig nga mga magtutudlo. Gani, mga kabinan, I hope nga ang Biblia, pulong sa Diyos, amo ang aton pagapatihan, nagtandaan aton, kita tanan, ginpakamatian na sa Ginoo, agod nga kita mapatawad ang aton mga sala, kung kita magakumpisal sa ang aton man mga kasaypanan. So, no, sa unang Juan 1, versikulo 9. Gani, makabinan, aton pasalamatan ng Ginoo sining gabi, nga sa diin nakabati kita sa iya mga pulong, kagsubong man ang aton nga CEO, Dr. Remilito Oy, kagsubong man aton Station Manager, Sir Josel Banyes, kag aton nga Radio Technician, Sir BG Sirada. Magapangamoy din ay kita, mga kaabyanan. Amay nga balaan nga yara kasi kita saan sa mga langit. Salamat sa mga pulong nga amo na tunan subong. Nga sa diin, ikaw nagatudlo nga magkabuhi kami nga mangin masinulundon sang imo mga palatukuran nga imo ginhatag sa amon. E wala kami na kaybalo sa amon kabuhi kung saan o kami nimo kuhaon. Lamang, kung kami nagkabuhi nga maayo sa siningang kalibutan, kami imo pagabanhaon kagdalon dito sa langit to ni mga puluyan. Gani amay, ikaw magapakamayo sa imong makanakan karon nga nagapamati sa ilang mga radio. Aron nga sa diin, ining mga pulong, maghatag sa dako nga duog, kagsubong man sila mangin masinurundon sa imo mga palatukuran upod sa amon. Agor nga kami tanan maaman sa amon stag sa ka mga kabuhi sa sining nga kalibutan. Kagsubong man, among yudala sa pagpangamuyo, ang imong makanakan nga nabudlayan sa mga balatian, pisikal, kagsubong man, espiritual. Ikaw mag-aayo sa ila, ihatag sa ila ang paglaom. Subong man ang nakulangan, financial, ikaw man mag-provide sa ila. Amon mga idala sa pagpangamuyo, ang amon nga CEO, Dr. Emilito Oyupod, siya panimalay, siya po ng protection, may panglawas, ila mangkon, kagsubong man, mga blessing, agad madamo pa ang mga tao mabuligan, labaw sa tanan ang imo, pulong nga ginawaragwag sa kanginan. Subong man ang station manager sa Diyos Silvanias, ang protection na yung panglawas sila, mga kodopot siya panimalay. Ang tanan nga mga staff sa XFM, ikaw man magapakamayo sila, protection, hatag sa ilang kaalam mga ito, sa ilang matastag sa ka mga bulhaton. Sinigab is, samtang kami magapalulay sa mga katulogon, sige po ikaw magaproteksyon sa amon pagis ng ublaan runda, kagbuwas sa aga, makabugtaw kami, na makasublit naman sa pagpasalamat dira sa imo. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus ng personal nga manuluwas. Amen. Ayon nyo kubos nga lagad, Brother Hedden Soliano, katropa nyo, XFM. See you tomorrow. God bless. Bye-bye. XFM.
1: The Music of Salvation.
2: You are the word at the beginning.
1: Songs of love, inspiration, and hope.
2: Spirit, lead me where my trust is without borders.
1: This is Gospel Hour on XFM.

0: The kingdom of God is here.
1: XFM.
2: XFM.
3: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik, di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
2: X-FM. X-FM.
1: The Music of Salvation.
4: You are the word at the beginning.
1: Songs of love, inspiration, and hope.
4: Spirit, lead me where my trust is without borders.
1: This is Gospel Hour on XFM.

problema at pagsubok. At minsan nawawalan tayo ng pag-asa.